0: Bologna 2020 to 2022 kining maa magtuod flyover asa man idapita. Maa magtuod Carlos P. Garcia Highway Diversion Road. Sumala pa diri karon sa DPWH. Wa contractor wala pa ma-verify kung kinsang contractor ani. Completed optional, kinanglan pa ang contract documents kuno para ma-establish ang exact completion date. Pero actually ang kining maa magtuod flyover magiya na kato pangalan. Pero wala pa na human ang katong sa silong
1: katong sa main good.
0: Sa silong wala pa na simento ang uban. Kay tungod na yung problema sa kining road right of way.
1: Siyempre kay reklamo tong taga-Ciuta.
0: Unya ika sunod ani kinibang ulas sa viaduct 2020 to 2022 gihapon ni no nga allocation 2.7 billion ang location ulas Davao City connection sa Davao Bukidnon Highway. Completion optional, kinanglan paghihapon ko no ang completion certificate para sa documentary verification. Wa pa magini na human karon. Sige pa man ni trabaho katropang Alan. Kaya ang trabaho ani on and off kay gingon lagi nila katropang Alan nga walay budget nga klaro.
1: Kaya ngon ta nga sige tayo walay budget doon na allocation pero walay budget nung sa malibog ka usay ani nila ang nananay allocation pero walay budget.
0: Walay walay gihatag, ipagawas. Walay gihatag. I-divert ang project. Or we give it hold. Now, 2020 to 2022 gihapon kini, mao na ni ha? Flood control projects aggregate. Okay. 8 billion pesos. Tanaw na to ni ha, kung asa ni various locations sa Davao City First District. So nagkadai ang mga lugar ni, it might be apil ang talumo ani katro pangalan.
1: Basta kay nagalibot diri sa First District katong mga bahaw ng area.
0: Kinibitawng kuano
1: sa Davao River kining sa may kuano Jed Valley.
0: Kini mo gawas diri katro pangalan basta may Matina Crossing ba kining nga moagi sa kining ginatawag kani
1: Pangi sa Pangi.
0: O Pangi dayon Balusong. Na moagi diha dapita sa kinibang
1: Balusong na area diha kanang sapa.
0: Arroyo Compound?
1: Oh, sa Arroyo Compound. Gusto diba? Ng Balusong.
0: Gikuha naman na. Simentado naman na. Ang wall taas, na karon.
1: Taas na
0: diyan. Taas kayo. So, wala na yung magbaha
1: diyan. Magmahay ng tubig baha diyan kung agi-agi siya kaya di siya kalahos.
0: Di na siya kasaka sa magkabalayan. Purting hayaya kayo karon sa insik at rupangalan.
1: Hayaya kay
0: ito siloy?
1: Human anak karon nga. Gihuman na diha o kaya wala na yung baha diyan karon kay taas na kayong lugar. Taas na kayo ang panagang diyan sa kining tubig baha. Agiilog na ni Loy. Ikuha na gyud yang iham do na. Iya na gi bawi niya.
0: Bawi na gi iham ko no na. Iyong basa uban nganong naabot pa ni sa diri nga kami may tagiya nga ri. kining daghan ko nga ma-contractor sa ani no sa 8 billion nga flood control wala pa maka ma-verify ang individual lists. So 2022 pamanggod ni.
1: Mao nay subayon.
0: Mixed various status kinanglan ang 710 project matrix aron mahibal-an ang mata project.
1: Dunay sila ma-remarks. Ani magud siya kung nakita dia. Mura magud sa pamahayag ni Dizon. Mura gipalutaon niya nga completed na. Kaya pero nasaan?
0: Di ang kulang nila karong katropang Alan, okay. Number one, wala sila kapuyo nganhi. Number two, pag muani sila Davao, magsakay aeroplano o helikopter. Pero check nila diri karon ang mga lugar, makita posibilidad nila katropang Alan ang mga developments.
1: Bisa bagtason na nilang kilid sa pa.
0: Now, mawakini karon, palayon pa bagihapon nga mangutana sila karong katropang Alan kung asa paingon ang 51 billion. Nga na may makita dahil nato diha karon sa DPWH sa
1: report na lang daan diha.
0: Oo nga. Doon na ay gidapatan itong naisikutan nga kwarta. Pero mangutan na paghihapon sila unsa may gidapatan sa bawat piso na dito sa kuan eh. Makita diha.
1: Sa record na kay nakasummarize naman talaga ng gasto.
0: Kita ka ni Katupang Alan na Igor taga-kuit-kuit. Kakuit-kuit Katupang Alan. Nakita ang mga nato diri ang figure.
1: Sila na baka ha? Anyway, katropang Brace, no? Ito na nga balikan mga katropa, ha? Gumikan kay daghantaga, gusto nga dapat nga isumpay may kalabutan niya na eh. Unya to, no? Hagit ni sa tuwas taga-dakabay sa Davao, kita mismo nakahibaw tani, kita may recipient ani, unya nituo ba taning record niya sa DPWH11? O ang taga DPWH11 po, dingon sila nga, yes, tinood ni. O nga no po, napag-abot ni sa ito ang sekretary mga katropa, si Dizon, Ngano man gud pod nga pag-abot niya mga katropa dire, manguta naman siya mo palutaw ka ng istorya.
0: Siguro kay tabang alan na dili nila makaya og basa tong baga kay nga libro no kay
1: naaba ka siya Malaysia kaha ang iyahang pag-Bulgar may kalabutan ini. So isa lang na sa tuwa pod nga subayon po hon ha. Anyway, mabalik na tawad mga katropa kay mo-break una ta. Before ta mag-break natay basahon din na ay mo kalimot mga katropa karoning kuan August 16 katropa breaks na si mga tubangan siguro na katong paborito ni mong balasahon diha before ta mag kay Kadaywan Festival mga katropa
0: okay
1: dengantag mga activities
0: abang-abangan ni sa mga kaigsoonan nato karon kay apil ba diri karon ang XFM Davao Katropang Alan ug ang Yes to Health Incorporated aning maong activity no para sa Kadayawan Festival diri sa Dakbayan sa Davao. Kini karon dili lang pista kuno ang atong selebrasyon karong tuiga panahon na sab sa business connections ug bag-ong oportunidad. Unsa man ni? Apil na sa Kadayawan Business Expo 2026 karong August sa 17 hangtod kana sa 19. Diya di dapita mahitabo sa XMX Convention SMX. Center SM Lanang Premier sa Davao City. Namutan na tao, gamay bayad ba ang entrance ani? Libre. O open kini, abli kini sa matag-adlaw, gikan sa alas 10, sa buntag hangtod na sa alas 9 sa gabi. Maayo kini, alang ato sa mga retailers, wholesalers, o store owners. Mas maayo nga maato mo dito kay basin o magka-discovery mo sa mga local brands, high quality products, o direct manufacturer deals, nga pwede ni mong ma-wholesale or ma-distribute manigusyo ni mo. Alang sa dugang detalye, i-follow ang Kadayawan Business Expo sa social media. Kita-kita ta dito po hon, mga katropa no, sa Business Expo 2026.
1: Yan. So, okay na sa katong mga gagmay o gana mga medium nga mga kanaganing negosyante. O no? Opportunity na nga maka-open tag. Sige na yung mga small franchise niya nga opportunity. Pabalik ta mga katropa sa itong pagbalik. No, more na daw tayong natay tagdong karong mga katropa ha? Ato akaroon din nga pagbalik mga katropa pero natay bisita daw katropang Bricks so, naaban na din na karoon na kay doon natay miss call rin ni katropang Sabrina kung ano ni grupo din sa mga senior citizen eh mga kaliwatan ni Roger Kapampangan siya. Bakit si Roger Kapampangan di pa mo siya senior
0: nakatuog na ito karoon na pati ng hagok na ito alauna na ni Skadlaon dito
1: sa pwede na ba niya pamicture ito? Kung may tao ng lugar din na, ang saman na ka ng... ito na pa, dihan tato ni dagsa itong mga taga Morocco, kay murag wa may tao niya mong ibarugan dyan. Gamay pa kinamuyo. Mabalik tama ka tropa itong oras. Alas 8:09.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best sa kada higop niya mo sa Santon.

0: S or DD or Soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
4: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
5: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The Secret of Health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
7: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
4: Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Mas ipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatul og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita.
6: Express
5: alas 6 imedia, walay gibaburan og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Bricks Flores sa Bullseye. Makalingaw nga pag-diskut sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
7: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill.
3: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
8: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting! Bullseye!
9: Okay, makadyot mga katropa ha, Daraday. Okay, balik ko din mga katropa. Welcome back no sa Nurabunsukan, Angel Cumania, Rony Piho, Arm Carps og Romil Bornia kay site inspection nila karon dila sa May Tunnel ha. Nita Valderosa, sa to mga bag-ulan jud pud naka Jimmy Garrido, Harold Salang og mate Ramil Unggay, tanan may buntag imo dinha. Excited ba ta mga katropa maminaw ta karon aning mga kanang pagpataas atong buhay kay natay kabalo ka diri sa Pilipinas mga katropa. Pinangga gyud nato ning ato mga senior citizens, labi na kini mga centenarian na hapit mga katropa no. Nanay 99 and 1 half na. Na mga katropa magadawat aning ika isagatos nga katuigan og benepisyo gikan sa tuang national government and as well as nabuda di sa tuang lokal nga panggamahanan mga katropa. And karon mga katropa, if we are ano kanang reminded by no sa aning mga benefits, nabiyat ay bago lang naaprobahan nga balaod no katong magidad kag 80, magidad kag 90, doon na kay mga certain amount nga madawat. Mas nindot no nga ato karon nga makauban magud mga katropa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 11 officer, particularmente ang ato nga project development officer 5 no sa National Commission on Senior Citizen. Ugihan nga tao, mga katropa, bisan asa na lang niya magabot, no? Sa tuwa sa Tibuok, Davao Region. Para pagsubay lang gini sa tuwa mga centenarian o would-be centenarian, mga katropa, paghatag ko ka ng assurance nga doon na d'yo'y government action para sa tuang mga senior citizens, mga katropa. At umakawa natin, let's welcome si Sir Philbert Brian Soliesta. Tama ba akong paglitok, sir, sa apelido? Soliesta?
6: Yes, no? Sir. Mayong buntag, good morning. Sir. Welcome. Alan. Mm-hmm. Salamat kayo sa inyuhang pagdawat sa amua karon diri, no? And namin diri karon para nga i-share, no, ang ato ang update.
9: Birthday nimo, sir. Birthday nimo. O birthday sa birthday sa mga mag usagatos karon, gibirthdayhan naman daan.
6: Tama gyud, actually, sir, no, kasi ang kanimang god nagatuyok ta, no. Actually, we've been around, nagtuyok ta sa ato ang Davao Region o ato ang ginahatag sa ato ang mga senior citizen nga nag-birthday.
9: Mm.
6: Sa edad nga 80, 85, 90, 95.
9: So doon na mo'y follow-up record sa second quarter na, I think, no?
6: Yes, karoon, sir. Oo, actually, muna yung karoon, nami karoon din to share. Unsa man ang naitabo na karoon sa second quarter sa 2026. So, importante kayo nga may balan po sa ato ang mga senior citizen nga naa ang ato ang National Commission for Senior Citizen para tanawon or i-implement po, no, ang mga balaod nga para gyud sa ilaha, no. So nalipay mi actually, no, nga daghan na gyud sa ato ang mga senior citizen nga diri sa Davao Region nakadawat sa ilahang cash gift, no. Ako lang emphasize
9: cash gift,
6: ayuda, oo. Ang kaning ato ang cash
9: lahi,
6: gift.
9: Tama gyud ka, sir, sa imong emphasis, no. Lahi ang cash gift, lahi po ng ayuda.
6: Yes, sir.
9: Kining cash gift ngud is intended ni siya para diha sa ilaha.
6: Correct. Oo.
9: Gi-prepare gyud sa government nga budget pa sila.
6: Yes, sir. Oo, tama, no. So in reference sa atong balaod, Expanded Centenarian Act or RA 11982. Nagasulti magud siya, no, nga ang kato ang ato ang mga senior citizen nga naabot na sa edad nga 80, 85, 90, 95 makadawat og 10,000 ug ang ato ang 100 years old makadawat og 100,000. Expansion man guni sa katong daan nga nga balaod nga naga-recognize na sa ato ang centenarian.
9: So mo nang naan ng ECA, no? Expanded,
6: yes,
9: Centenarian Act.
6: Yes, sir. Oo, tinuod. So sa second quarter nakahatag na ta sa ato ang mga senior citizen, no, in numbers of 4,593 kabuok, no, all across the region. That amounting to 47.7 million na ito ang nahatag sa ilaha. For this quarter lang alone, no? Ang Davao City ang pinakadaghan nga centenarian, pinakadaghan nga cash gift, no? Actually, centenarian po, napulo na sila kabuok ang atong gitagaan o cash gift. Pero ang ato ang Davao City, nagtotal siya og 1,689 kabuok nga grantee. Davao de Oro, 639. Davao del Norte, 850. Davao del Sur, 671. Davao Oriental, 553. Og Davao Occidental, 191. I just would like to highlight also.
9: Ako, dagtan ako sa mga figure din. Nagasigaw ka ng pito-pito sa kumata ba? Ma-appeal ba kataan yung mga idara rin, no?
6: Oo, dili yun, kuhan, sir. Dili ka na imposible, no?
9: Dili imposible, ha?
6: Na may mga dagan. Kasi actually, ang kating 80 na to is 2,566 na. Ang ato ang natagaan kani ang para sa second quarter pa lang. O niya, gin-implement na nato ni. We are already on our second year, no, in implementation.
9: So, nanotice na ko, sir, no? Mas ni taas ang figure for the second quarter compared to the first quarter.
6: Yes, sir. That's common.
9: Okay, nabatian ako to sa imuhang gi-announce kanya to, no? Murag na ato sa dulan 3,000 lang. Karong yes, dulan siya 5,000 eh, 4.5. 4,593.
6: Yes, sir. Depende man guna sa mga ginasubmit po ng application sa
9: ato. Okay.
6: Ang senior citizen, kinanglan mag-apply.
9: So, meaning, puting daghana yun rin na to mga taga-suginabuhi.
6: Yes, sir. Actually, last year, na ay 13,000 kapin ng atong gitagaan.
9: Okay.
6: And we are actually expecting mas mudako pa ang number.
9: Sa figure 3, ha, mga katropa sa gibasa ni Sir Philbert, no? Ang katong nagidad og 80, kasagaran ani babae.
6: Yes. Oo.
9: Ato pataas og ginabuhi din yung mga babae, ba? Nga kamura ba hinungdan sa sala din kalibutan. Oy, pera, basig ma, name calling tani karon mga tropa, ha? Bitaw, basig bumalik lang ato sa kang adan og iba ani karon.
6: Pero mo pitong muna pansin gyud sir, no? Actually, daghan gyud ato ang mga senior citizen nga babae ang mas taas kinabuhi.
9: Magkapataas na ning kanang moingon sila kanang stressful kay ko, kay wa mi kuan ana, no? Magkapataas sige gidad ning stressful ka. So, sa pigyo din mga tropa, no? Pati ang centenarian. Oo.
6: 20 ni sila, sir, no? Ha? 20 kabuok ni tanan ang centenarian, 100 years old na to.
9: O niya, duha lang, ani ang lalaki, ha? 18 pod ang babae. Naawar lagi mga katropa. Murag medyo makulbaan, masa tanig. Mubor na may kinabuhi, ani. Makaabot din ha.
6: Yes sir. And we would like to emphasize also na po pasalamat po namo sa among mga kauban nga nagsakripisyo sir no. Balumantang na may linog nga nahitabo sa correct. Sa lalo na dakong apekto sa Jazz og sa ato ang Sarangani Island. Og nag-adto gyud ang ato ang tao dito.
9: Ang no? Boundary niyo anak karon sir sa Region 11.
6: Apil pa ang Jazz.
9: Apil pa ang Jazz, no?
6: Ang Sarangani Island.
9: Sarangani. Balot. Okay. Oh, Balot na. Island, apil po.
6: Yes.
9: Kanto na, tabukunon na bagay na diha.
6: Yes, sir. Oh. Actually, nagdugay gani sila dito. Kaya taas doong balod, wala na yung sila kaulit.
9: Oh, oh, oh, oh.
6: So, pasalamat yun ta, no, sa ilang sakripisyo po. Nga ihatag para sa ito mga senior.
9: Yes. Okay. So, kini, kung wala dyan kay heart, ano yung trabaho, sir, no? Murag din ako ni Kaya, sir ba? Payawyawan na lang ko diri ba? Pero mo ano ng mga lugar. Doon nami mga mission din ha, no, sa Jazz, no? Gani, amo mga brethren dito sa church ba?
6: Ah, yes,
9: ngayon sila ganang tabang. Isa sila ang ipasalamatan nito, noted nila ang kining pagtagad sa tuwang kining National Commission.
6: Yes, sir.
9: Of senior citizens, no? Kay nakaabot na rito. Actually, before mo nag-anhi din, nakabalita na ako rito nga nag- pangita daw mo ka ng mga kana mga edad sa kuan ani niya ang mga requirements inyo hanang ginagather. Oo.
6: Yes,
9: ang uban day dito na ay mga problem sa ilahang gani mga records.
6: Yes sir.
9: Oo. Mo din ay common sir no?
6: Actually mo na yung mga usa sa mga concern gyud namo no kasi pag-syempre tigulang na wala na tong mga records nila you know. Pero ginapasayon
9: na lang nimo tong panahon pa ni Sagira sa hapon.
6: Nya naabi ay mga kasagaran nga balita na sunog ang
9: kana gyud.
6: Kuan munisipyo wala na sila record pero mo wala gina ginapasayon namo ang ato ang mga
9: kana
6: records.
9: Kana akong pangutana sir ba. Giunsa niyo pagpasayon?
6: Well, number one, karon nagtuyok naman good, very effective po ang ato ang kauban sa PSA nga nag-capture sa national ID.
9: Considerate lang.
6: Yes, sir. So, that's one. No? So, dili man kinanglan nga katong ilang pang mga dating record, pwede man nga magparehistro sila diya and it becomes already our primary kaning requirement.
9: Okay, with the evidence of, unsa man, ako karon mag-18 ako. Unya nawala ako mga records. Unsa na pagsubay?
6: Kasagaran sir, naay ang ato ang proof of identity and age no as we call them. Naay mga dokumento nga ato ang ginadawat na duha ka buok nga primary document or record, motong certificate of live birth or katong national ID.
9: National ID importante so, na ha, national ID.
6: In the absence of both, kung wala gyud sila ingana pod, dapat ay lain nga mga dokumento nga pwede pod or ID nga pwede natong dawaton.
9: Kanang mayon kang wala ko aning duha imong na mention pero naa man ko igsuon pod diri naman siya record iya. Nya magulang man ko ani niya.
6: Naa pa lain actually no kasi naa pa may na, for example kay siyempre kaning atong mga senior na to dati man pod sila nagtrabaho or naa pod sila yung mga lain nga mga engagement no nga, that would also give them somehow no katong ilahang mga rec ID nga issued government issued ID nga pwede. So ginadawat gihapon na to ang OSCA ID combination na ni karon of two.
9: Okay.
6: O na ay OSCA ID o na ay PhilHealth kasagaran mo ni among madawat. OSCA ID paired with PhilHealth or pwede po ang pairing sa katong mga SSS ID, SIS and all the other IDs nga gina-issue sa ila, passport even. Pwede po no. So dili na gyud ingana kalisod sir ang mo apply sa amo. In addition to that, okay, kani siya proof of age and identity man nate application form.
9: Ayun.
6: Oo. So actually mo na usa sa mga topics unya pod no amo ang i-share pod sa ato. Good news ni para sa ato mga senior no maglisod na og adto sa ato.
9: Kana
6: mga
9: kana sir kay kana uban bedridden na.
6: Activity oo.
9: Katitir nang uban.
6: Yes. Oo. So napailain pa nga mga requirements nato no. So ako lang siguro sa isa.
9: Sige sir.
6: Application form na naman siya available sa atong partner sa OSCA o sa local social welfare development office, either municipality or city, and then naatay kaning proof of life. Picture lang eh, ni tatay o ni nanay, no?
9: Paliyok-liyok ka lang ko na. Bisa video gamay. Paliyok-liyok ka lang katri.
6: Picture lang mong pwede mo sir, kay print mong ko na siya.
9: Kaya sa proof of life niya, gipa, but ka lang rin mata, sir ba? O niya, may yung tag, liyok-liyok ka na rin, yuyuyuk mong katri.
6: So, kana sir, actually, no? So, kato siya, and then, katong picture, maggunit lang si tatay o nanay o kanang
9: actually
6: calendar
9: makatawhano na gyud na inyong requirements siya.
6: Yes sir,
9: inyo gyud gipasayon gyud tinuod.
6: Yes sir. Tuloran ni.
9: Problema na gyud na kung di pa gyud na ninyo mapulfill na din na ha. Problema na gyud na pagbayo kay gusto gyud sa nakita na ko no sa inyong ahensya karon nga gidala sa National Commission. Gusto niyo nga mo reach out gyud mo ngadto sa tuwa mga senior citizen.
6: Yes sir.
9: So, naamagoy, singit lang ako sira, naamagoy pangutana diri, pila daw madawat daw kung mag-edad o 80, 85, o niya, karun kung naabta na daw ag 90, maritro, ha? Maritro ba na ang dawaton? Kaya niagi naman mag 80 o 85? Oh, santo pa, pasabot ni mo, ana. Di, apan kuan siro ni, kanang nagsugod kung sa tong tuiga to, di ba?
6: Actually sir, mao gyud ni common nga pangutana pud no kasi ingon sila oy 82 naman ko karon sa dawat pa ba ko kay ang sulti 80 lang man di ba?
9: Oh yeah yeah yeah.
6: Oo, ang ato ang
9: automatic ba na?
6: Enact man gud siya tong March 17, 2024.
9: Upon enactment. Upon the date.
6: So kung nag 80 siya after anang March 17, 2024, automatic pwede siya mag-apply.
9: Covered siya for the next year.
6: Kasi karon ginadawat pa namo kung nag-80 siya katong 2024 or 2025.
9: Katong sa pag-approve sa balaod.
6: Yes sir. Oh, so kung okay. Na-miss na niya, 'di ba? Kay kasaga na-implement mo kuno mo ni 2025 na.
9: Unsa itong 2024 implemented March sa 2025? 17,
6: March 17, 2024.
9: Namatay akong mama. 25 ya namatay akong mama.
6: 25. Oh. So, mo lang ni sir itong tanahon. Practically, tanahon na ito. Kung
9: namatay naman ito, magkadawa ito, sir.
6: Even namatay, pwede.
9: Ha? O ba?
6: Oo. As long as nilampas siya, nga ang iyang edad, 80 itong pagkapatay niya.
9: Yeah, kaya akong mama, 93 man.
6: 93. So, tanahon na ito, sir. Kanusa siya nag-90?
9: So, nag-90. Oo. Dito madawat niya itong pagka-85 niya.
6: Dili niya
9: madawat. Kaya huwag nilabot.
6: Kaya dili, wala pa ibalawad ato ang panahon na.
9: Oh. Nag-90 siya, dili siya covered.
6: Dili siya.
9: Covered.
6: Sayang.
9: Nag-90 siya, siyempre, muatras ka tulog katuig. So, dili siya covered, no?
6: Probably 2023 siya.
9: 2023.
6: So, kung kita,
9: nag-90. Paulay na lang dyan mo, ay, ano yung paningil, kaya nasa muaram na.
6: Pero dako pa ya, sir, no? Actually, dako po ng tabang sa ang kanang 10,000. And we hope lagi nga kaning ato ang mga senior po, no? Nga makadungog karon, mao po na yung kanong naatadari karon. Is to share with them nga kaning atong programa, gadagan yun eh.
9: Gadagan, oo.
6: Nagapaningkamot yun me nga atong inatagtanan.
9: Knowing this number, ako mismo sir, ha? Malipay biya po ko nga, naritay daghan kayong mga yung naning klaseng madagugidad. Limang kadulan ni 5,000 sa karon lang a quarter to add. Atong previous ato pa 10,000 na tanan halos ang atoang almost 10,000 okay siguro ma almost 4,000 man tong last first quarter
6: mo tang sock pencer no so social pension no
9: yeah, napadyutay maabot nga record ani pagka third quarter of the year.
6: Yes sir. Katong sa kanong social pension manggod wala pa na sa amo ron.
9: Ah, okay.
6: Oo, napa sa DSWD. So nagapasalamat po ta sa ato ang mga kanang igsuod
9: cash gift pala yun sa inyo ha.
6: Oo, nga. Gahatag pod sa ato ang mga kana sir ayuda gyud na no
9: ayuda gyud na
6: kaning amo aron is cash gift
9: cash gift siya. Yun.
6: So sir to probably close lang katong question nga kung makadawat ba sila pwede gyud sila no kung nakaabot sila sa ilahang milestone age ang tawag na mo na 80 85 90 95 or even 100 sugod lang ta ang ato ang counting is March 17, 2024. Oo, kung nakadawat na kung nag-abot sila sa inga ng idara, apply sila.
9: Okay.
6: Kay pwede gihapon no ginadawat pa nato 2024, 2025 and 2026 nga nag-birthday.
9: So, sir Alan, pakipangutana daw kung deducted na na pag-abot sa 100 ang edad, ma-deduct na tong nadawat niya or magkadawat gihapon siya og 100.
6: ay wala ni deduction actually.
9: Oo.
6: Kung mag sa kanunay na
9: kumbaga, to. Ang imong pasabot siguro ani sir ma'am no nga unsa man to siya advance payment to dili dili siya di ba? Murabag additional gani siya or advance na lang to sa
6: dili sir.
9: Dili po. Dili. Oo. Mo dito siya imong dapat malawat.
6: Ang ginasulti sa atong balaod buo.
9: Buo.
6: Atong dawaton ang 10,000 kung 10,000 or 100,000 kung
9: okay. Okay. Pag abot nimo 100, dili yes, ka i-deduct tong nadawat na nimo. Mura maka cash advance na.
6: Dili ni siya cash advance, no? Actually sir, gusto lang kung mudiretso sa ato.
9: Sige sige daw sir. Okay. Okay. Kaduha nga
6: okay. Actually ang ato amanggong programa karon, no? Kay naglisod man sa amo ang observation nga wag ka nang mag face to face, may maghatag may og kanang cash gift sa ato mga senior. Lisod man para sa mga uban nato mga senior, nga mga grantee nato nga moadto pa sa lugar.
9: Hindi nakapirma sir ba?
6: Oo.
9: Nakasulat.
6: Okay ra pirma kay pwedeng tam mark.
9: Ah, okay.
6: Ang problema lang nato is kanang di nakalakaw.
9: Kana.
6: Oo, naanabi ami nakita gyud sir nga gina kugos na sa iyang apo.
9: Ya, yeah, lisod kay nagdalon na sa opisina.
6: Kay dadon sa naaman may motuyok man may moadto mi sa mga kanya-kanyang mga kasagaran gym sa ato
9: sa mga munisipyo. So yung schedule ninyo dito mo sa gym.
6: Yes. Okay. Kanita na akong gihistorya sir nga mga figures kaniha. Giadto ginanamo.
9: Gi reach out gyud ninyo sir. Ha?
6: So kung pila ka buong munisipyo nga naa diha atoan ginanamo kadaw sa.
9: That is rightful na siya nga action.
6: Yes sir. So karon tong face to face lagi nakita na mo inconvenient po sa mga ato ang mga tatay ug nanay.
9: Bisan pag duol na sa gym no?
6: Oo, kasi syempre so naapa mi giadtoan, giadtoan na lang ginanamo kay kadalihok sakit.
9: So mag house to house mo ani karon siya.
6: Dili man pod naalay uban jud nga kanang dili na gyud makaya unya kay kinahanglan namo i-bilin gyud. Ihatag gyud ang kwarta sometimes na agyo mahitabo nga atong mahatod. Katoda pod mga special gyud
9: so, cases. So maghimo na sila ilahang immediate members sa family ang mo process.
6: Oo. So but anyway, ang importante karon sir is that dili na siya ingana.
9: Dili na.
6: Dili na. Kay nga naman nag-implementar na ta og electronic fund transfer.
9: So much,
6: we
9: much
6: are
9: better.
6: Actually asking ang ato ang mga tatay ug nanay nga i-declare nila ilahang bank account. Ibutang nila dito sa ato application form karon. By the way, bago na ang atong application form, no? Sugod atong July. July 27, no, bago na ato application form, na-appeal na dito.
9: So ilahang need nila mag-open og ganang account.
6: Kasagaran po, ang amuang understanding or expectation is that naan na account, bank account ang ato ang mga senior. Siguro na ay gamay, pipila na itong mga senior nga wala pa.
9: Hao ba itong wala
6: pwede,
9: pa, no?
6: Sa pwede po sila mo ato sa land bank para mag-open ng account.
9: At sa bagay, pag sa land bank mga kapasin, nani, ginaprayo nila eh.
6: Yes, sir. Actually, nag-istorya po may sa kaning manager sa ato ang land bank atong depository account na ato ang bank. Ningon siya nga tagaan gyud yung prioridad yung ang ato ang mga senior.
9: Ang dalo na ID lang sa senior no.
6: Actually na ay online silang
9: application
6: po no pagabot nimo dito actually mura gamay na lang ang verification
9: nila. Ang good thing sir ha kay though nagtagad mo para sa mga senior citizen pero mga modern ang inyohang approach.
6: Yes sir.
9: Dili po tong tinigul lang po di approach. Okay, lisod
6: man. Lisod man.
9: Modern.
6: So, money karon ang ato ang programa electronic fund transfer. Dili lang siya limitado actually sa bangko.
9: Okay.
6: Pwede po na mo sila ipasa sa ilang GCash.
9: Which is mas sayon siya.
6: Yes, kung naka GCash. So,
9: Palawan.
6: Depende ra gyud sa ilang declaration kung pag mo sa ilang i-declare dito sa ilang application.
9: So dili sila magka-reason out. Dili mo ko atong bangko kay di ko ka pirma na dito, nga bisan pag malang gyapon, so, ma-process dito. So naay mga option.
6: Yes sir.
9: So either Palawan or GCash. Okay.
6: Yes sir.
9: Lipay gyud nga po ani.
6: Sila may mo assist no.
9: Mapuno. Kita bitaw kung ganan award niyo sir, pero timang palakpak sa likod niya ang mama gani, wala halos kailang kwarta ba ni dili.
6: ang requirement lang yun na mo sir is that ang katong account na to kay grantee. Kay tatay o kay nanay dyan. Ang pangalan nga naa dito ilaha. Kay para dili gani maadto sa lain or ma-assign sa lain.
9: Tama, no? Siguro gitna mo. Protection gid po na sa inyo.
6: Oo, nga sa iyaha gid maadto ang iyaha cash gift. So, inga na sir, no? Naalay mga gamay update po.
9: Sige daw sir.
6: Oo, kasi naay mga kuntahi lang, no? Namatay po, namatay ato ang tatay nanay bago siya nakakuha. Mm-hmm. Ang ginasulti na mo is that at the time nga namatay sila, na sila sa milestone age nila.
9: Ayan.
6: Oo. Mm-hmm. So, ang ginasulti is that katong atong application form nga bago karon, mm-hmm. no, and katong proof of age and identity o katong isuportahan pa o dugangan pa o naapay lima kabuok na requirement, mm-hmm. no, kani siya is photocopy sa atong PSA LCR death certificate, no, yeah. verified nga copied from the original document. Uh-huh. Ay kaduha is proof of relationship. Kinahanglan man guna to ma-establish, no, katong nag-claim uh-huh. nga siya gyud ang rightful heir.
9: Ayan.
6: O na siya uh-huh. right para mag-claim ana. So iyang LCR or ang iyang PSA issued birth certificate uh-huh. or marriage contract pwede pod, no. Uh-huh. Photocopy sa iyang claimant's bank verified deposit slip or screenshot. Uh-huh. Ang ako din i-emphasize, no, para ma-prove po ni part of the attachment karon is katong ato ang screenshot.
9: Okay.
6: Sa GCash nga kaning information na siya sa na-feature na sa GCash.
9: Oo.
6: Or deposit slip kung di na dito ang iyahang pangalan o ang iyahang account number.
9: Yan, okay. Basin og lahi dito nga pangalan dito, lahi nga number, matong nga to sa silingan. Ako.
6: Oh,
9: yung nga na, Maj, kinilang itong gamitan mo, kay active ni. Dili, pwede na.
6: Dili, pwede na. Kinalang kinila i-prove nga ilahan na.
9: Yan, oo.
6: Oh. And then,
9: protection po, no?
6: Para yes, sa, sir. Oo. Kanya, kani, copy sa original na, no, copy sa warranty and release of, from liability form and original nga LGU or even, no, residential care facility, pwede po sila, no, katong mga wala nay pariente, wala na jud nagibili na sa ila.
9: Okay, na mention nimo na sir, no, kay kasagaran akong nadunggan mo na ilahang concern.
6: Yes, uh-huh. So pwedeng mag-issue atong residential care facility sa certificate.
9: So kabahin din atong barangay din, ha.
6: So, kani sir, no, actually, mula na gusto na namong i-assure ang ato ang mga senior citizen na mga commitment is mapadali para sa ilaha, considering ang malagyan.
9: Ayan, so with that, no, atong palakpakan ang ato ang mga tinubdan diri, ha. Sa gingon na ni Sir Philbert, no, dili ni mahimo kung siya lang. Appeal po diri ang kani mga crew o kani mga sakop yung mismo nga nag-reach out dito in person sa mga lagyo ng mga lugar, ilahang kinang ginatuan mga tropa, just to reach out aning ato mga senior citizen karong mga panahon, ha. Entonces, no, sa under ni sa expanded centenarians act, kining Republic Act number 11982 nga ubay-ubay na gyud ang ato apon nga nakadawat aning makadawat pa ning 80 lagi dadug 80 85 90 95 hangtod na nga 100, no. Ako na lang gi-propose siguro sa ato ang mga magbabalaod nga ipaabtinig 120 po. Siyaro na mapuduga. Bitaw sir, salamat kay sir, ha, sa inyong panahon, sir. O unless napakay gusto nga idugang pangawal ato na pangutana.
6: Yes, sir. Gusto lang po na mo giyot pasalamatan. At this time, no, gusto na mo pasalamatan ang mga partners.
9: Yan, sige, sige.
6: Kaniya ito ang Expanded Centenarian Act, Manggo. Di gini siya mahitabo kung wala po ang active nga participation sa ato ang LGU, pamaagi sa ilang OSCA.
9: Yeah.
6: Office of the Senior Citizens Affairs o sa ilang mga local social welfare development office.
9: Mm-hmm.
6: No, sila mangyud ang nagadawat o nagaverify. Kaya kinala mo i-validate sa atong LGU.
9: Ayan.
6: Bago may pasa sa amua. So dagang salamat.
9: Ang mga records, no, din dapat, no.
6: Yes,
9: nagka-jibe yun mo din, ha.
6: Yes, sir. Oo. So dagang salamat sa ato ang mga partners nga gikan sa atong LGU, no. Wala mi o wala mo, no. Yan. So dagang salamat gyud kaayo. Mm-hmm. Ulihin na lang siguro, sir, no, kung naa pa man sila yung mga pangutana or naa sila yung clarification, pwede nila may i-email sa ro11@ncsc.gov.ph or pwede po sila mutawag or text sa ato ang mga cellphone numbers 0938-286-9502 or 0955-382-2441.
9: Yan. So,
6: sanghalan sa amo ang Regional Director Cesar Adige o sa amo ang Commissioner Idea Patron. Dagang salamat, Sir Alan, sa inyong gihatag higayon sa amo para mahinabi ito ang mga senior citizens.
9: Yan. So, thank you so much also kang Sir Philbert Brian Soliesta, ang ito ang Project Development Officer 5 under po sa ito ang opisina mga katropa sa National Commission of Senior Citizens Regional Office 11. Thank you, sir. Thank you sa imuhang panahon po din, eh.
10: Bullseye! Bullseye!

0: Okay, mga katropa, no? Ito lang po nga taga-dubog-tagan, mga katropa, kay importante po itong announcement. Talibinan sa ito ang mga senior citizens, karo mga katropa. And thank you so much sa ito ang mga taga-National Commission for stopping us, no? And gihatagan mi karon og panahon diri mga katropa sa tuwa po nga programa nga Bullseye, no? Thank you. Okay, ato kayo. Og mga katropa, no? Alas 8:48 naman sa buntag, mga katropa, no? Una kita mag-iskirda siguro. Matibo na lang ni siguro po din ha katropang Royce, no? Kay wala man tayo oras na, dunay oras sa pandinato, dunay panahon pa din na mag-igo, no? Asa naman tong ako ang sparring partner ni mga katropa na po to say timing po kayo nete tawag importante ha. Kay wala katropa nga nagapangutana karon din hi. Panahon na nga mag-ihap-ihap naman sa inyong mga kumagko, pila na inyong edad mga katropa. Daghan kaayog mga importante karon nga masayot ani nga natay mga cash gift diri sa tuwa mga katropa sa kining ato ang national nga panggamhanan, di ba? Rich Palacios sa Munda Lapore, may muntag mo rin ha. Mm-hmm. And diri karon na unsa man ning naiabot diri karon nga information diri NBI napipigilan ang tangkang pagdawit sa iskandalo sa ilang matataas na opisyal ng palasyo. Ako sa ning ako ni basahon katropang Briggs na gipadala diri mga tropa, no?
1: Sige daw katropang Alan.
0: Napipigilan ng National Bureau of Investigation, NBI, ang tangkang planong idawit sa iskandalo at siraan ang ilang matataas na opisyal ng Malacañang. Dinampot ng NBI ang talent manager na si Lito de Guzman sa isang entrapment operation kung saan nabuking ang plano na iset up at idawit sa iskandalo ang ilang matataas na opisyal ng palasyo. Batay sa lumutang na affidavit ni de Guzman, lumabas ang umanoy proseso ng pag-imbinto ng akusasyon na mauuwi sa pagsasampa ng kaso. Ang mga kaso naman ay gagamitin para sirain ang mga opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng press conference at paglabas ng mga balita sa media. Kasunod ng paghahain ng kaso, kasama rin sa balak ang paggawa ng headline, pag-atake sa social media at paglalagay ng duda sa reputasyon ng mga target nilang opisyal. Ayon sa lumalabas na dokumento, sinimulan ni dating Congressman Jing Paras noong Mayo 2026 ang diskusyon para sa pagkuha ng entertainment talents na siyang maglalabas ng mapanirang akusasyon laban sa mga piling opisyal ng gobyerno. Kabilang dito ang bintang na pinilit sila ng mga nasabing opisyal na gumamit ng illegal na droga bago pinupwersang gumawa ng sexual act. Ang mga akusasyon ito ay ilalagay sa formal na complaint na bilabit at isasampa sa prosecutor's office. Ang mga kasali sa operasyon ay bibigyan ng 1,000,000 peso kabilang na ang recruiter at 4 na talent. Nakasaad din sa dokumento na tinukoy ni Paras si Batangas Representative Leandro Leveste bilang pagkukunan ng pundo. Nako, mga katropa. At ito nang gagibasa katropang Briggs. Pop up ni Gika ni sa ato ang amigo ni. Ato ni Pariskasan siguro.
1: Maman na katropa si Executive Secretary, no? Ralph Ricto.
0: Oo, maman din ni. Kato ni kuwanda ito.
1: Ang nag-fund ko noon ni Ana si Leveste.
0: Si Leveste daw.
1: Siyempre, kay taga dito ko ni si Leveste po.
0: Na-mention
1: niya. Taga-Batangas ko na.
0: Oo. So, naa daw.
1: Klaro na, kaya katropang Alan. Bisa. Klaro na si TV-TV nga, pamulitika ni.
0: Pamulitika. Klaro.
1: Diba? Kay, siyempre, bilyonaryo ni nga bata si Leveste, katropang Alan.
0: Bata pa, pero...
1: Bilyonaryo na.
0: Katauan lang ani karon ang kining kaso diya sa ombudsman.
1: Bagay kung doon nakit sila maduso diya karon nga bugat nga mga ebidensya katropang Alan no, nga funded by a certain congressman ang naisgutan nga pagpandaot kuno kay mo anong skandal kining usa ka opisyal sa Malacañang posible nga maigo matamaan ang ato ang kongresista. No, pero hearsay lang, istorya lang, why ka-provide, kutob lagi sila sa pasangil.
0: Yan ang pinagutob. Yan karon, no? Nilutaw nga siya nagapundo niya. Last taas yun yung istorya mga katropa. Tungatagan ng pagtagad, puhon-puhon siguro po ni. Ay, mo linyada ni nga to sa tamot yung mga katropang Briggs, no? Pamulitika. So, kanang mayingon sila, napigilan ng NBI, so na na-discoveryhan ng NBI.
1: Anyway. Ano matong NBI si Matibag Baya katropang Alan nga naman to gi-post dito si unsa ni?
0: Amigo ra ba sila?
1: si
0: Libiste?
1: Si Libiste.
0: Oh.
1: Tubag lang po siya dito nga isugo raman ko. Nga investigahan.
0: Maraga pa konsensya to ni Libiste nga to kay NBA director ba nga.
1: Oh.
0: Amigo mi ana, wala kay problema kay kailan ako na kay magistrihan mi, magjaming-jaming mi sa to pa. Trabaho ra gyud niya, iya po daw nga gisabot. Libiste, apila po mi pag amigo nimo kay.
1: Takdan ni Noah.
0: Pag-amigo na
1: abot ang tag-unani nga edad ka itong pangalan na, pero wag ita na himo ni Libiste.
0: May matag si kay nadato sa pagkamedia.
1: At least 400 million!
0: At least malipay ta, nga naadi nadato ang itong trabaho.
1: Simple naman ang tanong, pero wapos siya ni Agi ka. Wapos siya ni Agi ka ng pamaligya da sa kuwag itong pangalan, sa Ruhas, sa Bolivar.
0: Yaw, yaw lang yun na iya. Yaw nga way sama. Anyway, katropang bricks.
1: Ito sa i-greet ni Kwanda. Ito sa basahon ni mga misis diri katropang alas sa mga na, nagpahabol o mga messages. Ha?
0: Sige daw.
1: Si Ma'am Nora Bunsukan na Iskyo ba ni? Iskyo na minaw na si Ramil Ungay. Ungay. Maimbunta katropang alas na bais. Si Ronnie Piho. Good morning mga katropa. Si Arms Carps. Pa-shout out mga idol. I'm watching from Jensan City. Morning ninyong duha diha. Ah, salamat, salamat guys. Si Ma'am Nita Valderosa, good morning Sir Alan and Sir Bix. Oh, so, salamat kayo ha. Si Rich Pilacion, Palacios, I mean. Sorry. Good morning Sir Alan. Si Angel Kumanya, good morning. Si Sir Arnold Altivo, good morning. Si Ma'am Munda Lapore, salamat kayo sa inyo ang pagsunod.
0: Ayun, so mga katropa, no, mo direktor ta sa tuang oras karon mga katropa, kay oras na dili ato na. Dunay pa naman dili magigo. At tangi na lang niyo ang ato ang The Secret of Health diha kauban nato si Doc Remilito Uy. Ingon man programa nga sentro mga katropa mo sunod na. Breaksa.
1: Wala man tay oras mga katropa, dini karon sa tuang panaguban ang Bullseye program sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
0: Alam sa nakiausan Pilipino para sa Pilipinas, ako niyong katropa, katropa ang advice, kao na to si
1: Katropa ang Bricks Flores, kamaturan ang
0: Sandigan!
2: Bullseye! Bullseye! Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.

0: kaklare sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
11: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, muring, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
14: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana! Exciting!
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarex, Ana.
15: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9.04 sa Kabuntagon.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Extra, extra, balita.
4: Extra, extra, balita.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang extra balita ning oras sa mga katropa. Hatod kini kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated sa manalamang sa Effective Trio Combination. Nga mao mga produkto mga katropa sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C ug ang Xanthon Plus Coffee Mix. And of course kinahanglan nga kung mupalit kita ni ini nga mga produkto mga katropa, kinahanglan aduna kamoy makita nga tatak Yes to Health sa naisgutan nga mga produkto available kini sa nagkadaiyang mga butika sa inyuhang mga lugar mga higala.
3: Extra, extra balita.
1: Ug karon sa mga detalye sa ato ang extra balitang lokal. Mga katropa, gipahimangnuan ang mga Davaoenos, labi na ang mga motorista, nalikayan ang irresponsibleng pagmaneho, labi na ang pagpatuyang sa pagpadagan na aron malikayan ang mga disgrasya ug dili makaangin ug kinabuhi sa uban. Sa mensahe, gilauman ni Peace and Public Safety Committee Chairperson Councilor Attorney Luna Acosta nga kinabuhian sa mga Davaoenos ang disiplina sa kaugalingon sa tanang panahon ug dili kay mutuman lamang sa balaod kung adunay nakabantay nga mga law enforcers. Gipasidaan sab niini nga aduna gayud nagsunod nga mga silot alang ni adtong magmalapason niini nga balaod subay sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code ug ang niadtong mga magmalinapason sa Davao City Ordinance Number 0270-23 o ang Speed Limit Ordinance nga posibleng adunay atubangon kung makasupak niini mga katropa nga ordinansa nga 1,000 pesos nga multa alang sa unang paglapas, 2,000 pesos sa ikaduhang paglapas ug 3,000 pesos nga multa sa ikatulo kana ug sa musunod pang kalapasan. Ipasabot ni Acosta nga mas labing importante ang kinabuhi nunka sa temporaryong kalipay.
3: Extra, extra balita.
1: Sa pikasbahin mga katropa, hingpit nang giablihan alang sa mga residente ang bagong gitukod nga mas ligon ug luwas nga hanging bridge, partikular kini dinhi sa may bahing barangay Balutakay, Hagonoy, Davao del Sur. Gipangunahan ni Davao del Sur Provincial Governor Yvonne Cagas ang turnover ceremony. Dili pa lamang dugay, tinambungan ka na sa mga opisyalis sa barangay ug syudad ug sa mga residente. Nasayran nga gipundohan sa panggamhanan ang mong proyekto ug anaa sa 2,499,000 pesos. Isip kabahin matupa kini sa pagpalambo sa mga infrastruktura sa probinsya ug pagsiguro nga mahatagag luwas nga katabukan ang mga lumulupyo sa lugar, ilabi na ang mga kabataan. Ang proyekto mga katropa naghatag kini og ligon og mas lapad nga agianan tabok sa suba. Alang kana sa mga lokal nga residente, isip puli kana sa karaan og kanhi danlog nga tulay nga nasayrang naghatod og risgo ngadto sa mga residente sa naisgutang lugar. Oras na to katropa, alas 9.07 na sa Kabuntagon sa Pikasbahin. Update una kita sa to ang sitwasyon sa panahon mga katropa. Gibutyag sa pag-asa nga nahimo ng tropical storm ang kanhi tropical cyclone Maymay nga adunay international name nga Kujira. Ang mong bagyo mga katropa nagdala kinig hangin nga dunay gikusgong 65 km per hour duol kana sa sentro ug hagoros nga 80 km per hour nga nahimutang kini sa 170 km west northwest sa Baknotan, La Union. Nagpagula na sab ang pag-asa og wind signal number 2 sa central ug southern portion sa Ilocos Sur, northern ug central portion sa La Union, southwestern portion sa Abra, western portion sa Mountain Province ug northwestern portion sa Benguet. Samtang wind signal number 1 sa Ilocos Norte, ubang mga area sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion sa Zambales, northern portion sa Tarlac, northern portion usab sa Nueva Ecija, ug sa northern portion sa Aurora. Samtang sa pikas bahin, gikanayon sa pag-asa nga kadaghanan sa Luzon ug Kabisay ang bahin. Sa manalamang usab din sa Surigao del Norte, Dinagat Islands, Misamis Occidental, Camiguin, Lano del Norte, Sarangani, lagi po sa mga katropa din sa may Davao Occidental ug Davao Oriental. Posible kining makasinati og kusog nga huros sa hangin o hagros sa hangin tungod usab kana sa habagat og hinungaw sa bagyong Maymay. Lagi po sa mga pag-ulan. Katapusang hanig sa itong ekstra balita ning orasa mga katropa. Kikumpirma ni Philippine Army Spokesperson Colonel Louis De Maala nga moabot sa 5,000 ka mga sundalo uga enlisted personnel ang gipakatag na ngadto sa tibuok rehiyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Kunbarm alang kana sa paghatag og tukmang seguridad samtang nagkaduol ang parliamentary elections. Gawa sa maong gidaghanon, aduna usab mga naka-standby nga mga batalyon sa kasundaluhan diin nakaandam kini nga i-deploy mga katropa kansang mga maong batalyon nagikan kini sa 28th Infantry Battalion. Padayon usab ang koordinasyon sa ahensya o sa Philippine Army ngadto sa Commission on Elections. Nasayran nga karong September 14 ning tuiga gikatakda nang ipahigayon ang BARM Parliamentary Elections. Ug mao kato mga katropa ang naglangkob sa atong ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon bisita lamang ang Facebook page sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Centro Media. At ang mga katropa kay musunod na programang Centro kauban si katropang Jasper Maggonsa ug katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano ako magaingon. Kamatuuran ang sandigan. Oras nato katropa alas 9:11.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. XFM katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Send money abroad quickly and easily with Evolier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evolier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evolier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Evolier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado.

0: niya sa katrupa ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika ug mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa tambayan sa katrupa.
1: Ayan, so maraming salamat sa nagapaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
0: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Clarice, Anna.
6: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Clarex, kay katropa tong oras, alas 9:16 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro.
3: Sentro.
4: Sentro.

una sa tanan dalayon ng Diyos sa way katapusan katropa Davao, Mindanao, Pilipinas. Nag-aga, welcome sa itong programa na usap katropa aga programa ka Sandro. Manukan gihapon mga igala sa XFM 89.1 Davao. Adlong Merkulis kita karon midweek mga kaigsunan, hapit sa 5 na sa bulan sa Agosto 2026 mga kaigsunan. Sentro si katropa ka Jasper Magunsa Magtimon gihapon sa programa ka Sentro. Manubanta no? Utob talas Gs karon mga isunan ka impeachment man gihapon karong adlaw. Unay schedule para sa impeachment proceedings. Manubanta ka tropa sa pilakabaga minuto. Diri sa tuang kiniga programa. Kumusta kita karon na adlaw nga Miyerkules no? Tunga-tunga na sa simana mga kaigsunan. Kumusta ba tuang kapagpanikaisikay? Ato ang pagpaningkamo, pagpaning TLTL gihapon katropa. Gabi pang TLTL yun katropang Jazz. Aga duha man atong TL. TLTL yun katropang Jubit, diba? Ito ang pagpaningkamo sa tuang ang mga tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton, mga higala. Tagsa-tagsa ka mga kinikapaningkamo diha mismo para sa tong kagalingon, para sa pamilya, para sa kumpanya, para sa kaugmaon natong tanan mga katropa. Sentro. Basta lagi mga isunilan tahilamtan sa laing nasot. No, pili mga katropa kay naaman gihapon kini nga mga skirmishes da katropa sa kini West Philippine Sea ika nga South China Sea mga kaigsunan. Ito, kamo katropa no, gusto mo join sa tong programa, abli tong hotline na 0969-3-0537. Atong usbon katropa, sublion, balikon, 0969-3-0537. Pag-usaba, syempre katropa, sa atong hangga Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. Live na live, usap kita dakaroon mga isunan sa atong digital. Ito ang sparring partner, usap karon katropa. Way puas, mga kaisunan, taliwala sa iyang kabisi, no? Busy sa trabaho, busy katropa sa iyang love life. Adi ay gyuday di basta basta gyuday. Busy sa iyang negosyo. Busy sa iyang emosyon, ha. Katropa

0: Maying aga katropang J-O-V-A-T, also known as Jovet Katropa. Good morning!
1: Good morning!
2: And good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy Wednesday morning ka na itong tanan katropang just happy Wednesday morning ka nimo diha. Midweek na pod mga katropa.
0: Napod!
2: Paspasa gid sa adlaw, no? Paspas kayo ang pagtuyo.
0: May pang adlaw katropang Jovet kay paspas pa. Siya in town, hinay na.
2: Hinay na. Luya na luya mga katropa. Na. Nagluya-luya karong adlaw kay midweek na. Betaw ko nagluya katropang Diyos, unya na minaw diri sa itong programang Sentro diri sa XFM Davao, dapat higupan na siya og healthy nga kape. Ito ang Zantone Gold Coffee Mix, no? So kamo diha mga katropa, sit back and relax. Kay kami gihapon ni katropang Jasper ang bahala sa inyo ha mga katropa. Mag-uban-uban ta, hantod alas Diyos karong adlaw.
0: Kay na ay impeachment trial.
2: Oo, mga katropa. So sit back and relax dara pag chill-chill lang diha katropa. Well, naghigup sa imo ang healthy nga kape ang Zantone Gold Coffee Mix.
0: Ayan mga katropa, sa itong aga, mga kaingsunan itong ahwagon sila sa pag-like, pag-share, pag-comment, ha? Libre lang ni katropa mo komento tanda rin mga yangongo sentimento. Ang sapa na nga mga ipanghambin yun da nga mga, dili, balatian. Ipanghambin yun da nga mga reaksyon sa katilingban sa mga balita, katropa national o baka lokal. Ipabuhagay na diri katropa nga Jovet sa tuwang hotline. Sa tuwang kining, tuwang live, karong gabuntaga mga kaingsunan. Sa ito ang motivational quote, katropang Jovet.
3: Sentro.
0: Simple kaya ito ang motivational quote.
2: Oo, success is made of... Maragbalik.
0: Wala pa kasabi ninyo.
2: Marag kagahapon pa ni katropang Jovet.
0: Sa pikas ka release, no?
2: Sa pikas linya pa ninyo. Ito lang i-check, katropang Jovet. Kaya wapaday nasulod dari sa ito ang ganghaan.
0: You can... No, nawa po kong appeal.
2: Ganghaan.
0: Ikaw na ibasa na katropang Jovet na wala ko spasi.
2: Nga na magin ng ganghaan, magin pasunod.
0: You can if you think you can.
2: You can. You can if you think you can, mga katropa. Kaya ni mong buhaton kung huna-hunaon ni mong
0: kaya ni mo himuon.
2: Kaya ni mong himuon, mga katropa. Gani katropang just ingon lagi sila nga stronger gid kaayo ang ato ang mind. Strong gid ang ato ang mind, mga katropa. Kasi unsa man ato
0: powerful.
2: Powerful kaayo siya, no? Kung unsa man ato ang kanabitawng gina-imagine, gina-huna-huna, mga katropa, mauna ang mag-mold sa to or mutabang sa to para ma-achieve ang success in life.
0: Baga huna-hunaon ni mo nga kaya ni mo ni o huna-hunaon ni mo ang makaya ni mo usap ang himuon ni mo para doon na kay maayo nga kining kalampusan. I mean, kining achievement ni mo katropa o usap imo nga mahimo kang successful ba? So naaratanan katropang Jovet.
2: Sa huna-huna.
0: Huna-huna. Kung baga, napoy ni ingon katropang Jovet.
2: Mindsetting gani katropang Jovet, no? Kanang kanabitaman.
0: Powerful gani ang huna-huna, no? Kung baga, kinisi katropang Jovet, mag-ano gid ko ani, mamaylo, kasi ako mamaylo?
2: Manghiram
0: ko ani, 200,000. Masugot kinisi katropang Jovet.
2: Kaya imuhang yung mindsetting
0: ba? Kaya kung nakakatropang Jovet ba nga,
2: ay, negative
0: magpahiram na, kinisi katropang Jovet.
2: Murag gado man ko siya magpahiram.
0: Kada bitaw ang gagamitan ni mo o law of attraction, mga kaingsun mo. Totoo mo na katropa ka ng law of attraction. I-apply na guna ninyo mga katropa. Kung baga, think positive. And huna-huna, ang imang huna-huna, kauban sa pag-ampo, nga makuha ni mo or magmalampuson ka mga katropa.
2: Naaday ni siya ikuan katropang Diyas, science. Ang kanabitaw nga quote na siya science, mga katropa. Bisan pa man og simple motivation lang tapa lang na ha para sa tua, but ang modern science matud pa gi-validate na nga mindset through neuroplasticity and cognitive behavioral theory. Kumutuo daw ta, no, nga posible ang outcome sa tanan natong buhato ng ato daw ang brain, mga katropa, mag deliberately reshape daw na siya sa tuang focus, no? So ang ato ang mind mangita na siya possibilities. So naa siya'y science na explanation, katropang Diyos, na sige lang tag think nga kaya nato ni kita mismo mudala na siya sa tuang kaugalingon. Buhato nato na nga makaya gyud nato na siya.
0: Labila ko nga nakagyunahon na nga positibo, katropang Jovet. And katropang ubang nga mang mindset ing anak pong pangunahona, mag-align mo. Doon ay maayong mga kapatulungan, mga katropa. Kumbaga masama, uy, ikaw ba lagi ni ani? Ako raman to. Pero pareha mo kining pangunahon na, katropang Jovet. So, kaya nga na, mga isunan, kumbaga yan ka powerful atong huna-huna. Basta, himuon kini sa positibo o maayo nga pamaagi. Andili sa katong daotan, mga katropa.
2: Ikaw pagsipod ta ka tropang Diyos maton pa po do. Kung sige tagunahuna manggod nga dili na to kaya. Sige tagunahuna di na to negative. Kaya. Subconsciously mga katropa, murag mo sabay pod ang ato ang tanan no sa ato ang dili giday na ko ni kaya. Mangita tag rason nga maingon ta sa tong self nga dili.
0: Kana bitaw maingon nga magampo nga dunay unta.
2: Oo.
0: Allergic ikuha na ka tropang gubit.
2: Unta, tagaan, minimo, oh, ingon,
0: unta,
2: ani.
0: Lord, tagaan, mi, o, gining, sakyanan. Kung ako po'y Lord, unta, raman di ay.
2: Di, diba? Gina ko'y hati. Oh. Unta, raman di ay, katrapan oh, jazz.
0: Kana mag-ampo, pag-ampo ka na magbiyahe, unta, nga, makaabot, miss, amo ang destinasyon. Unta, raman di ay.
2: Negative na siya, di ba?
0: Negative na siya. Oh, i-claim ni mo daan nga, mo, abot, miss, among destinasyon, matumig Boracay, safe and sound, Lord. Salamat kayo, anang tanan. Di kay unta makaabot mi nga di mi ma mamulikay malikay mi sa disgrasya. Disgrasya itself katropa is negative na. So ayon ay mention sa imong pag-ampo. Dapat positibo ang himuon ana kung do na moy adtuon. Kana usual na ko badunggan bisan mga pastor katropang jubit. Nakoy badunggan ana nga Lord tagaay mi grasya unta tagaay mi mo grasya karong nga semana. So, ako lagi ang right hand sa Ginoo. Lord ayon tagaay Lord. Kay unta raman di ay it's a negative word mangkod katropa nga dili so, nagalao mapay mino nagalao mi Lord nga tagaan minimo og maayong panahon sa amuhang pagbiyahe makaabot mi nga safe and sound ana
2: dali ra kaayo
0: oh kay napay uban magampo katropang jubit nga ba nga biyahe ang driver nga ilikay niya kay kung nga dunay madasmag mulikay ang grab maabot mi dito nga dili mi magka problema og mi mga bunog sa kalawasan.
2: Puro negative. Puro negative ang dipang mention ka pang jazz.
0: Oh, kana no, bantayan ninyo mga katropa. Kana maisundan ko baga simple lang na katropa but mo nay kumbaga mo kondisyon si mga nahuna, mo kondisyon.
2: Ah, tama. Right term is mind conditioning.
0: Mind conditioning mga kaigsunan. Walay po itong mind conditioning mga mo absent ko ugma.
2: Ah, lahi po ito siya.
0: Namrog lahi. Oh. Lahi makong lawas ro na SM. Namrog ka nang kuan ko ba? Ka nang kahubakon ko ba? Lahi akong lawas. Pagkaog ba? Absent ko di ay.
2: May ganun siya. SM, absent ko ugma. Kay hubakon ko ugma.
0: Lahi po ito. Kagi, ano naman ka nang lahi? Kaya ba ka nang, lahi akong lawas ro. Ka nang murag,
2: nagbutoy-butoy
0: man ko SM. So, pag-abot pag-aogma, wala man si katropang jubit. Ah, gibutoy-butoy, magkutugabi.
2: Nag-mind
0: conditioning, nakudaan na ito dahil. Oh, ano ba ito mga katropa?
2: Nag-mind setting na siya katropang jubit. Mind setting,
0: mind setting kadaan ba? Oh, para nang, sa panang mga klase nga, ugma ba kay kanang kuan ko ugma kanang adto biya ko day ugma sa ko ano kanang ano
2: nabi ko yung si kasuhon ugma
0: padungog day, padungog kana padungog wala man si kuan ato ano to dito dito so ito ra kadungog na mindset na ka mga katropa bitaw mga isa tong balikan ni katropa kan jobit so kana kadang anak ka powerful ato ang dahon ng katropa mo nang gamitan asa sakto gamita sa kiniga maayo mga kaingsunan o dili gamiton alang sa kiniga kaparutan o baka kadautan mga kaigsunan. Alas sa 9, 30 na sa tuaga panagubaduban.
1: Sentro sa Balita.
0: Tuaga Sentro Balita. Ito di kanyang katropa sa Premium D3 Coffee Mix. Malagasiko na ito ang kalawasan sa pag-inom o kiniga Premium D3 Coffee Mix. Kapal kiniga tropas na unang butika nationwide. Mag-usap ka tropa diri sa tuaga studio sa XFM Davao. O nagkanig sa tuaga Sentro Balita. Nangay og pasaylong upad kalalaki nga mi-surrender sa kapulisan og miangkon nga nalambigit kini sila sa illegal nga drug racing misangko sa pagkamatay. O makamatay nga aksidente sa Davao Bukidnon Road sa barangay Katalunan Pequeño. Bisan panini gibutyag sa pamilya sa biktima nga dili igo or dili sayon alang kanila. Ang pagdawat sa maog pagpangay og pasaylo hangtod tungod kini sa kasakit nga ilang nasinati. Sumala sa Davao City Police Office, gipasakaan na og kasong reckless imprudence resulting in homicide og damage to property ang mga suspect nga voluntaryong misurrender sa kapulisan. Samtang nagpabilin sa Southern Philippines Medical Center ang 19 anyos nga driver nga direktang nalambigit sa aksidente og anaakini ilalom sa hugot nga pagbantay sa otoridad.
2: Samtang mga katropa, nagtagbo ang Peace Implementing Panel sa Philippine Government o Gamora Islamic Liberation Front kan MILF sa Davao City aron isgutan ang padayon nga implementasyon sa mga kasabutan sa kalinaw. Ang mga meeting gihimo sa Acacia Hotel og may unang opisyal nga panagtigom sa duha ka mga peace panels alang ning tuig 2026. Gitambungan kini nila Presidential Peace Advisor Senen Sarmiento o gamay LFP Peace Implementing Panel Chair Mohager Iqbal uban sa uban pang opisyal gikan sa duha ka makampo. Gipasibdahan sa mga partisipante ang ilang pasalig sa pagpaligon sa mga programa ingon man kalihukan nga musuporta sa malugtarong kalinaw o kalambuan sa Bangsamoro.
0: Alas 9.32, nanawagan si Pasig City Mayor Vico Soto sa publiko ang katabangan siya sa pag-report sa usa ka deepfake advertisement nga nagamit sa iyang naong o pagkatao. Ang mga video nagpakita kang Soto nga nag-endorso ang investment program bisan wala siya kalabutan niini. Dugang pa sa mayor, kadaghan ang nabiktima sa maong scam o posible pang mudaghan kung dili kini mapahunong dayon. Samtang iawa usab niya sa ang publiko nga mag-matngon sa mga online advertisement o likayan ang pagtuo sa mga faking endorsements nga makita sa social media.
2: Live Vines atong sentro balita, mga katropa, nagpabiling kritikal ang traffic enforcer nga gipusil sa Midsayab, Cotabato samtang nagpadayon kini sa pagpanambal sulod sa intensive care unit. Sumala ka Midsayab Mayor Rolly Sakdalan bago pausab nga sinati sa biktima ang kamatayon sa iyang live-in partner nga inahan sa iyang anak. Matod sa Philippine National Police and PNP, naigo sa liog ang biktima og milahos ang bala ngadto sa iyang aping. Apan wala kini maigo sa ulo nga posibleng nakaluwas sa iyang kinabuhi. Padayon karon ang imbestigasyon aron mailhan og madakpan ang mga responsable sa maong pagpamusil.
0: Sa Pikas bahin, nagpagawas og pahimangno ang Philippine Space Agency o PhilSA kabahin sa posibleng rocket debris nga mahimong nahulog sa pila ka bahin sa katubigan sa Pilipinas. Gihimo ang pahimangno human sa paglusad sa Long March 8A rocket sa China kagahapon sa hapon. Sumala ni sa PhilSA, posibleng adunay mga debris sa mga booster og fairing nga nahulog sa mga lugar duol sa Palawan, Baho di Masinloc, Tuba, Taha Reef ug uban pang bahin sa Philippine waters. Sa pagiawag karon ang mga mangingisda o mananagat, barko uban pang mga pasakyanan sa dagat nga magbantay ug likayan ang mga ilang drop zones alang sa ilang kaluwasan.
2: Katapusang inig sa sentro balita, mga katropa, nakadawat si Filipina tennis sensation Alex Yala og kapin 15 million pesos nga cash prize human sa iyang makasaysayang kadaugan sa 2026 Mubadala DC Open. Nakuha ni Yala ang iyang unang WTA Tour singles title pinaagi sa pagpildi kang world number 3 Jessica Pegula sa championship match. Tungod sa maong kadaugan, misa kausab kini ngadto sa career high world ranking nga number 20 og nahimong unang Filipina nga nakaabot sa WTA top 20. Sa kinatibuk-an, miabot na sa kapin 93 million pesos ang iyang nadaog nga prize money sulod lamang sa tuig 2026.
1: XFM Katropa.
0: Alas 9.35 na katropa, nagkadinyo sa Premium D3 Coffee Mix. Sugdan na itong adlaw katropa sa pag-inom sa Premium D3 Coffee Mix. Kay palagsikon, palambuon, o usab, dili ta mahapo, magkapoy sa itong trabaho. Kumikan kay nakainom ta o makainom ta sa Premium D3 Coffee Mix. Good morning, katropa ni Jovet.
2: Ayan, good morning sa mga katropa na ito diha. Katropang Joss, na subaybay sa ito ang programa, karong adlaw programa sa sentro. Pinaagi sa dial sa ilahang radyo, katropang Joss, 89.1 XFM Davao. Good morning sa inyo, tanan diha mga katropa. Asa man mo nakaplastar karon, labi na pod sa mga katropa na ito ang naglabigar sa kadalanan, itong X-Force taxi drivers. Maing buntag og salamat sa pagpalanog-lanog sa XFM og sa mga kananan karon. Katropang Joss nga nagsubaybay sa
0: tuang
2: programa.
0: Speaking of kananan, katropang nga Jovet, hapit na punta mo nga on.
2: Hapit na punta, paspasa sa oras.
0: Dito ang mama, bago pa talaga pamahaw, paniood to na po. Sana all, katrupa ka, Jovet.
2: Sana all, kayo.
0: Ayan, na good morning sa to ang bisita. Walain na to ang di basta-basta si DJ Intay Seriaka.
1: Good morning!
0: Good morning, Drina Kaday. Kita, good morning, ha? Mga katrupa, Drina Karon sa kini nga to ang mga kubanan sa buhat, mga isunan. Si Sir Rex Ordinisa, good morning. Uy, ba't iba ito kung hapon ni Sir Rex?
2: Gigit, biyan ako ni siya. Nangutan na gani ko kung asa tadawa.
0: Ba't ito nag-greet ba?
1: Happy birthday!
2: Belated happy birthday, Sir Rex Ordeniza. And good morning, Ma'am Jing Pegarido. Good morning, mga katropa. God is good all the time. Ayan, all the time, God is good, Ma'am Jing. Katropang Ma'am Mary Grace Cruzada o kay katropang Tristan Wyatt Vigulay. May buntag katropang Jasper o katropang Juvet.
0: Ayan. Mr. Jasper and Juvet. The double J.
2: Double J. Murag ka ng kananan ba? Double J Eatery. Double J Coffee. Double J Coffee.
0: Apit na, alhamdulillah. Ano man ang katropan Jovet, discarte ginagmay.
2: Oh, hustle din ako. Hustle hard.
0: Sa mula hutay.
2: Sa mula hutay.
0: Dito ka tropa.
2: Good morning po sa imo diha JD no nagtanaw sa tong TikTok live
0: si
2: karon.
0: Kinsa?
2: Si JD. Lahi po to si JD.
0: Lahi po tong sa kay dagan salamat.
3: Dagan salamat.
2: Lahi to siya ka tropa just. Si katropang Ranaline. Ayan salamat kayo og Ochiya Sasuke. Good
0: Sasuke.
2: Morning sa imo.
0: Ayan good morning.
1: Good morning!
0: Analang kadali katropa, ganyo bito ito ang mga katropa ka nagpaminaw. Like, share, comment, maisunan. No, labi na sa isutan ng katropa. Sa mga ipagbati nyo na, mga kahigwaos nyo na, ang sabay gusto niya ipaggawas. Ipabuhagay na sa programa.
2: Ipagbati ninyo diha mga katropa.
0: Gusto ganyan nga mapundo katropa ng jubit nga mga pagbati. Dapat na ipaggawas. Ay, para yun ang pagmugawas, katropang jubit, ma-refresh.
2: Mahuwasan sa ilahang ibati, katropang just. Carla May, good morning sa imo hadiha, Carla May.
0: Carla May, good morning. Onya, katropang jubit, dahil no, kay kalabutan kini sa impeachment, karong adlaw, karon na ang ikapilaning day, karon katropang jubit. Day 13.
2: Day 13.
0: Sa impeachment, ang kining abogado nga si Roderick Wamil, isa ka kani state auditor sa Commission on Audit, Intelligence, and Confidential Funds Audit. Mm-hmm. Office
2: dagdagan abit asa
0: ba yang opisina eh oh. Mahurot man ato ang usog sa basa pa yang kuwa ICFAO or ICFAO mobalik ini karong adlaw karong alas 10 magsugod ni katropa sa kiniga witness stand alang sa ikatulo ka adlaw ga consecutive day niya sa padayon sa testimonya sa impeachment trial ni VP Sara. Now kini karong katropa magpadayon kini kay mutubag kini sa clarificatory questions o interjections sa mga senator judges karong adlaw sa 13th day sa trial. Labutan kini sa Article 1 sa Articles of Impeachment sa kining kalabutan sa gikaingon or alleged misuse of 612.5 million pesos nga confidential funds nga matud pa lagi katropa. Ginasubay nila kini kung may kamatuoran ang asa na padpad ang kwarta
2: ang gigamitan,
0: o gigamitan ini mga kaigison. So, kung ni karon si Attorney Wamil gihapon no ang kining ilahang mahulog na resource person o witness karon.
2: Na-observe na ko kagahapon katropang just daghan kaayog mga memes no nahimong reels nga nanggawas sa ilahang sa dagan no sa ilahang impeachment trial kagahapon no kay
0: laytong wag mong sagutin.
2: Oo, hoy. Halata ko, hoy.
0: Hoy.
2: Wag kang sumagot.
0: Mura man lag na sa kining kanto bang oy, ay tubag, ay tabok.
2: Nasyak po ko katropang just kasi kung naa sa korte, dili jud na ni mo pwede buhatin.
0: Kanang mga street lingo.
2: Na-shock po pa yun niyag, hoy, nakaingo po kong, hoy, pwede di ay ito, katropang jazz. Na-shock po, gani, na-ano po dari katropang, ay, oo, na-shock po ni sila, itong mga listeners, itong viewers karon si Ma'am Juliana Liano, na-shock po ni sila katropang jazz, gani, ana siya, natanggal do iyang kalaay, basta kita iyang makitaan katropang jazz. Dala na po tag-ating
0: ani. Among words, ma'am, tag-500, muli nga may sa inyo ha, mga personal. Ito ay, komedya lang mga.
2: Ay, napunay, shout out, ma'am, Arniel Lorente Garces, nagtanaw po karon. Ayan. Good morning sa inyo ha, og kay katropang Jeannie Hamito Marata. Good morning, ma'am, sir. Always naminaw, dito sa Purok Nanika. Okay, ma'am Nita Valderosa, all the way from Canada. Good morning, sir, just ma'am Juvet. Kini, I'm sure na-shock po din sila katropang just sa mga panghitabo. But, nagkadugay ba? Nagka-interesting, no? Ang dagan sa impeachment trial?
0: Nagkadugay ba o nagkalaay?
2: Nagkalaay. Ano ang mga pamatay na karon katropang just? Kaya may uban nga, gaka-interested gihapon nga maminaw, no? Napoy uban nga, ah, tama na, ay, kapoy na siya maminaw, anak nila.
0: Eh, ang uban mo katropang nga, Juvet, malagot na lang hinunda kay namo yung mga senator judges na imbis mag aminaw na lang mo daw eh kung mangutan na magud ba kabalo kung asa na kalin bitaw
2: kita nimo
0: utay ingon sa mga eksperto nga kung ikaw isa ka senator judges dapat mangutan na ka dili imo pabor sa isa dili imo pabor sa pikas pod grupo dapat for clarification.
2: Yes, mangutan na lang ba for clarification kumbaga pagpaklaro sa mga di wala kayo na sabta
0: basta kung ganahanda si wala ay kung ganahanda nga senator
2: si
0: judges senator judges si Senator Lito Lapin radyo ko
2: na silent Senator Judge
0: at least naminaw siya kay kung damur ka mo butichi diha damur ka nga magka problema kay da kay mga basher tropang Jubit.
2: Tinuod yun na. Oo, kay gamay lang ni may istorya di ka tropang Jazz.
0: Wa na, wait ka nga din so. O niya, ang kong nga, lisod kayo na nga, mahulog ka, bawion. Na, kana mo na nga right term ka tropang Jubit. Lisod na bawion pag wala na-mention na ni mo na. Mayin ka nga, so mga na, ano ka, na amnesia na po ka.
2: Murag ang dating ka tropang Jazz, mahimong kuan ba? Mahimong kang tanga-tanga, bitaw na, kanang, labi na ka na mga, wala na sa lugar, no? Magalayo kaayo ang mga pangutana.
0: Mga ni magpakahilom na lang kung somehow dili nga ang punto nga gusto gok doon kay lisod man kayo katropang ang Jubit, it is an impeachment the court but kanang clarification mas maayo. Di lang kita mangutana kang katropang Jubit no kay kita sa mismo kapag sa uban pa di kita magpaalig-alig kung somehow mas makalibog rin noon imuhang pangutana and makaduod sa pikas nga mga grupo kay Senator Judge man ka dili man ka prosecutor dili po ka defense. Ayan mga katropa. Ito magbalik unya tong sigutan ni kay naga drug race sa Davao City kinahanglan kini bungkagon katropang Jubit. No? Nga pag maano ba yan ngayong pasaylo.
2: Sana.
0: Oh, niya katong happy-happy pa makadamay mog mga individual. Ito basta-basta katropa ga Jubit, no?
2: Siguro duha ka actually katropa ga duha ka individual magtiayon.
0: Oo, kanang
2: ka disgrasya.
0: Kanabi taong ano ka kanang nag maniho ka nga safety imong dagan, di ba katropa ga Jubit tapos napoy uban nga daw Superman niya.
2: Oo.
0: Okay.
2: Naman gui right venue para ana mayingon ana nga sports
0: kabalo man sila nga kana dili na highway na dili na drug race
2: drug race nga
0: venue.
2: Oo.
0: Nga diha mo mag drug race. Oh. Nga karon mga imong pasaylo. Dili pag kuha
2: ano. Katong video nga nasa ospital tong katong nakabangga jud katropang Jazz nagignan man siya tong nagbantay nga ayog lihok. Tulog ay to ayog lihok diha. Daghan kaayo og nag ano katropang Jazz nagreact nga. Ayog yog lihok diha kay daghan gyud mo samot na samutan yung ganamo.
0: Wa ito ba nga mulihok ko kay mag drug race pabaya miron.
2: Wala
0: lingon.
2: Napit ko isa ka video naggawa sa social media nga nangay nang katong time nga after atong incident katropang Jazz nga isang tabang murag na ni tubag dito sa video nga kanang tadyakan naman.
0: Tadyakan tayno. Okay, makadamay mga sila kay public mga na katropang Jubit ang area. Ito na isigutan nyo niya katropa. Sakit na tuhod ni Lola Kapunan.
2: Si ano daghan daw magatang sa iya katropang Jazz si katropang Edmond Manangan atangan daw niya unya ang si attorney Kapunan pati si katropang Lynn Bohols. Morning Sir Jazz, Ma'am Juvet, atangan pud nako si attorney Kapunan kay mahimuot gyud ko niya. Okay, cute siya pud siya
0: ato mga bright lawyers na sila katropang Jubit. No, ako gipihig anang duha kung diri pud ko kay ano kay attorney Michael Pua pretty ka cool ra pud kaayo and respectful siya ngadto sa pikas.
2: Yes.
0: Sa pikas pud ana po sila kung pagka makita nako bang fair play ra gyud sila katropang Jubit. Fair play na minon. fair sila sa matag-usa kay kumbaga ana ang mga abogado nga nagrespeto anay sa matag-usa mga kaigsoonan. Depensa lang muda kay kami mo prosecute kami mo kasi depensa pud mi dire.
2: After ana same lang gihapon sila field mga katropa no.
0: Paguman ana magkapi-kapi.
2: Oh
0: lakoy kay ilang abogado mag trial sa Davao City nga sitting niya. Binigwasay diya sa during sa trial.
2: Okay,
0: pero paghuman, nag-aper-aper, nag-copy-copy, nag-Starbucks.
2: Kaya na nagyapon sa tuang field, sa tuang trabaho katropang Jazz sa ere, no? Namoy maobserbahan nga mga stations, medyo init kayog labanan. Pero pag-abot ana sa field, magtagbo. May wala, nag-chismis lang kami, sa mga
0: na
2: personal
0: sa
2: life.
0: Sa ABS GMA, magkinopiyahay pa. Pero paglabay sa ere, nagkanya-kanya
2: na. Lahi na.
0: Ano ba makaila sa GMA sa una? Just kining ano, wala ka ani yon ako. Ako
2: won
0: EBS. Wala pon pa ani oh, napon mi.
2: Nay
0: network wire pero ang katong mga reporters on ground. Mo gito yung magka kapit bisig sa ano.
2: Okay, magkinaunsa, kamera manggihapon na, no? Magtinabangay.
0: Okay, number ani ni Kwan. Nakuha ni part, ikaw part. Nabagay ano?
2: Ang experience sa katropang Jazz, nag-attend kog press con, medyo late na ta nakaabot. Ang atong mga kaubanan no sa buhat, sila na nag-feed sa kuha. Unsa itong mga wala na ako naabtan.
0: Okay, giandaman kayo lang nga si katropang Jubit. Kay late gini perminte.
2: Late siya ni sa press con.
0: Kay late man ni abot.
3: Pinawa!
0: So late ni siya. Ato ginitagaan. Naka-computer ka daan.
2: Ano na daan, gi-type na daan, no? Matod pa ni ex-leaf, no? Trabaho lang, walang personalan, no? Ingon na daw mga abogado.
0: gani na.
2: Ina na punta.
0: Mo gani na kung okay, ikaw client sa si Kabugano, makitaan mo tong duha nga sa pikas, ay gunahuna nga gibaligya ka.
2: Di na bay uban yung tropa
0: dyan. Mag-amigo mag sa daan before sila nagano gipagkuha ninyo na.
2: Ay uban nga kana madumtanon ka, ayo gud nga kanang
0: attorney nganong nagkitaan ta ka nagsnacks lagi mo niya sa pikas. Oy, before mo nagkailan ni attorney, kamo sila dugay ra.
2: Kuha na sila.
0: Classmate pa na.
2: Kumpadre na sila.
0: Kumbaga, si Lighter man nila?
2: Si Lighter, si tawagan ni nato kay attorney Marlo Bro.
0: Yeah, kuhan. May term man na. Lili, kumpadre.
2: Lili, ano?
0: Nakalimot ko sa attorney Ray, yung sa ganit tawagan niya nung mag-abogado mong...
2: Same abogado. Nakalimot
0: same abogado?
2: Ko pa na. Basta wala itong itawag, ano, itawag ni...
0: Kay kung sa police, bookman.
2: Book.
0: Oh, batch on mate. Ang uban na
2: bookmate mo nang sa mga tropa.
0: Ang sa abogado is kanang
2: dili pud dili lagi kumpadre lagi.
0: Ha? Dili kumpadre na kumpadre mo ra pa kanang
2: pare man na pare.
0: Kumpadre mo na sa binyag mo nang kumpadre. Ana man na. Ito man na Attorney Marvin. Unsa gani tawag ana kanang mag panyero.
2: Panyero.
0: Dugay
2: mo panyero.
0: Lugan sa panyero before pa nagikuha nga kliyente or nagkuha kliyente. Katro pa tanong isko tanong niya. Katro nga sa Drag Race, malamas bilang ka mga pahinomdom oras, mga higala. Alas 9:48 na sa buntag.
3: Oras habod ka rin sa Windsor.
4: Time check brought to you by
5: come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown delivered straight from our oven to you.
3: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
13: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Sa kinabuhi, walay butang asigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
8: Ka-Clarex, sana!
15: Exciting!

0: Alas 9:54, katro pa baligtas sa programa Gasantro. Inoodyod ka, Sir Jazz. Idol po na ako na Senator Jazz, Senator Lapid. Hindi kaya napanis laway niyan.
1: Okay, wala namang gating ng tingog ka, tropang Jazz. Ha? Wala mang gating ng tingog sa basin daw napanos ng lahok.
0: Muna yung ingang katropang nga, but it doesn't mean nga kay tingog, wa po kay gihimo.
1: Oh.
0: Okay, basi sigang putak diha. Mas daghan pa nito gihimo itong wa nagputak. Bitaw, tanawa na, in fairness kay Senator Lapid, no? Tanawa na iyang kuan, iyang mga bill.
1: Yes.
0: Bill ang iyang nahimo diha, or mga balaod. Parte kanindot ba yung mga kaigsuna, no? Nagingon ba nga, tighimo mo tagbalaod, di man tatig propaganda. Di, tara po siya sa trabaho, di ba? Ako trabaho, maghimo magbalaod. Kung need na kung dili mo makig-argue diha, makig-debate, no need na. Ang importante nga mapasan nga balaod, ma-implementa, mapatuman kini, nga to sa kinabagan, and makabenepisyo nini ang katauhan. Ano puntura na ninyo kuhan? Sa to Lapid, in fairness sa iha mga katropa. Kaya ako nakita dah, katong mga sikig putak kinong katropang Jube. Kapag kanang,
1: media hype. Media hype, grabe.
0: Narataman sa proposal in town. Ang ilang mga bill.
1: Wapa na pasar.
0: Wapa gini na pasar. Ikaw, sa to amang good kay as Pinoy, no? As bisan wapa sa social media kanya ato katropang Jube, di ba? Kung isa sabaan, muna'y sanay, sikat. Diba sa mga
1: tinood,
0: sa setting sa classroom,
1: isa
0: sabaan, nung isa mura, sikat ni, bright ni. Bugoon dahin noon. Kantong hilomon, hinoon katropa. Amog ito ni grabe o kining performance noon. But anyway, sigwi ko lang na katropa. Drita sa to ang mag-isikutan katropa Gajobit. Kinibitawang intapo karon dri sa may Katalonan na Pikinyo nga doon ay drug racing mga kaigsunan. Kapag kabalo man sila katropang Jubit bang kining mga responsable niini, kabalo kining highway ni na ang publiko transportation diha mga katropa, bisan pagbingot ang kadlawon mga kaigsunan na gihapoy mga biyahidor diha, no, na ay mulatas diha nga in town mga inosente mga kaigsunan. Now kini karon sila onya karon mangayog pasaylo ngadto sa pamilya sa nabiktima. Kining in town sa katong duha ang patay katropang Jubit. Na in town kining 27 anyos og usab kining isa pa kakauban niya in town nga ato makita baga kadami taw nga yano ra pud nga nagmaniho.
1: Yes.
0: Maagi diha.
1: Actually ano to sila katropang sa sundo, no, sa iyang asawa nga call center agent. Muto sa ko ang pagkabalo eh. Base sa report ni katropang Marvin Ibano na muto ang nahitabo. Sundo lang in tawon nay gahulat nga anak sa ilahang
0: palay. Oo, kanang typical ba nga
1: employee nga ginahimo nila.
0: Routine ani bisan pa man kaningon mga amping man yun nagkita nag-amping pero kining uban diha maisunan diha pag yun mag-drag race. Oo. Eh, kung panahon palagi ni katong ni former President Duterte katropang Jubit kini mga nadakpan ambot lang kung di ba ni latiguhon sa atong kanhi mayor mga katropa. Ako nag-ingon nga di ni kaya ni Basti mga katropa.
1: Oh,
0: but ako nga pasabot ani nga sa ing ato nga katong nga sitting before ba nga karabi tong magpabadlong ka sa Davao City tapos ingan na ang sangputan dunay madamay. Ah, sobra pas latigo ang abuton ani mga kaigsunan. But kini karon challenge din ato sa to aga DCP o sabay statement sa tong DCP o ani karon katropa labi na diri banda sa kung asa ni nabilong ka kinig police station natural wa na gi mag drag race ron. Katropa.
1: Bulabog
0: naman na may mga na disgrasya. Mumingaw pa ni sila kay kaniadto katropang diri po ni bandas buhagin sa una mag drag race sila. Matod nga sa old airport, dahil po na banda sa una. Matod nga, grabe mga operation. Karon kay namingaw man, nibalik na po ni. Labi na karon nga ang uso karon mga tropang Jubit. Ang sanig klaseng nga mga motor ang gigamit, kaniadto, katong mga radar matong ginagamit. Karon na amang gihapon, batingali ang uban ani, lahi na po. Nga, gipang modify na nga mga klase sa mga motorsiklo. Now, kini karon mga isunan, muhilom ra ni. Kumbaga kini mga kauban ani katong wala disgrasya mong hilo prani katropang Jubit kay init man ang otoridad sa ila ha. But kung mumingaw na pud ni onya wala lang po i monitor sa tuang kapulisan labi na sa tong barangay. Actually, makapansin
1: ani. Sugod gyud na sa barangay.
0: Oh, actually, di na ko mabasa lang pulis ani. Dire kita sa barangay ani magsugod kay grabe na mga punag highway wago isa ka kagawad og isa ka ano da katropa isa ka tawag gani kanang isa ka tanod.
1: Oh, tanod.
0: Mag barangay ani nga paghaguros pa lang ani daan oy. Dili man sila nga mag ano magtapok-tapok pa man ni katropa nga Jubit o somehow na makapindot ni oy nanapoy nagtapok dire kay di don't tell me nga kining nitabo ani first time ni labiha nag drag race. Di ba? Kung ato na interview ang katropang, ah, first time, good na mo ni sir. Katong gabi una.
1: Kasi anad-anad na, anad-anad mag-una katropang jazz. So, di mo na mahitabo, dira, kung wala, kung inguna na kakusog, wala ko. Kung first time, practice-practice pa na.
0: Kumbaga, kung lagi ka lang yung, ay, kininga oras, mihingaw ni diri, wakay mo latas diri, kiningit-ngit, kininga bahin, wala magpatrolya, diri nga kininga barangay. Kung
1: regibantayan. Kita regibantayan.
0: O, kiniba, sa Gcash na tatirada ito, hanya, basta, kimuna niya ito ang himuon unya. Na mga isunan. So, somehow, mabalik din nga ito sa barangay. Ito, i-check ang usay istorya ni kay si Kernel Baya sa kining disipyo katropang Jubit. Ito nga disipyo director na ay pronouncement regarding ani mga drag racing. Ito, makauban katropang Marvin Ibano.
2: Live report. Live report.
0: Marbs, sa may paimang no or kining mahulog ba na ang warning ni Kernel Madriaga, Marbs, no?
3: Iyas sa katropaga Jasper katropaga Jovet may kalambigitan ni ining panghitabo makatalagman ning taong panghitabo trahedya dinhi sa may barangay Katalunan pekenyo kung asa duha ka individual magtiayon ang nakabsen sa kinabuhi gumikan ni ining drag racing sa mga batan-on mga katropa gani nunot ni ini gilayon nagpahigayon og kining meeting no ang ato ang EPE og City Director sa Davao City Police Office nga si Police Colonel Peter Madria mga katropa alang sa hugot nga pagpatuman labi na gimanduan ni ini ang tanan nga mga police stations sa pagpatuman ni ining gitawag og high visibility or strategic high visibility checkpoints nakit na kanang intensified patrolling labi na alang ni ining mga nagunang kadalanan sa ato ang syudad mga katropa aron malikayan og mapugngan kining mga illegal nga kalihukan sa kadalanan sama ni ining drug racing particular sa gitutukang kadalanan karon sa kapulisan atol sa mga nagpadayong operasyon mao ang Davao Bukidnon Road diri po sa may Diversion Road MacArthur Highway ug sa Coastal Road Extensions ilabi na ang hugot nga pagbantay at labi na ining critical nga mga oras nga sagad ginapahimuslan ni ining mga mupaturatoy ug padagan kining oras gikan alas 11 sa gabi hangtod na kana alas 4 sa kadlawon gani dugang ni ini gipaligon sab sa DCP ang koordinasyon ni ini uban sa mga opisyalis sa barangay susama sa nisgutan ninyo katropag Jasper ang isa sa giklaro una nang giklaro sa Davao City Police Office nga dili magsilbi ang ilahang mga paningkamot gumikan usab sa ilahang kagamay lang sa mga personahe ni ini kung unahon na naalamang matud pa sa kapin 2,000 ka mga personnel ang nasa to ang Davao City Police Office sinungdan ngayong anak na lamang ka importante ang kooperasyon koordinasyon ngadto sa or mga effort usab gikan mismo sa mga barangay mga katropa ilabi na nakip sa gi point out dinhi sa DCPO pinagi usab sa paggamit ini mga barangay tanod oga ilabi na ini mga tigpaniid gikan mismo sa community oga sa mga concerned citizens mga katropa sa komunidad sa pag-report dayon ni ining mamatikdang gikadudahang panagtapok sa mga tao o kining mga grupo alang usab sa hinanaling aksyon sa kapulisan ug mapugngan ang bisan unsa pa kana nga mga illegal nga mga binuhatan gani subling gipamatud-an sa DCPO ang ligon ni baruganan nga ang mga pampublikong kadalanan dili kini lugar alang sa lumba o paano bagun gayod ang sibisan kinsang individual nga naghatod og risgo o naghatag o nagbutang sa risgo sa kinabuhi sa uban tungod lamang sa walay pagtagad o ga illegal nga paggamit sa kadalanan gani subay ni ini mismo nga to ang city councilor nga si councilor attorney Luna Acosta mga katropa ang nagpahayag na pod nga nagpahimang nga to sa Dabawenyo ang kinabuhian og kinasingkasing gayod nga tumanon na kining prinsipyo mga mahimong disiplinado sa kadalanan og dili lamang mag-agad nga dira lang mutuman sa balaod trapiko kung adunay mga traffic or law enforcers nga makita mga katropa. So kini karon kabahin ang mga lakang karon sa Davao City Police Office sa pagsiguro nga dili na masubli pa ang kining mga drug racing labi na kining barangay Katalunan Pequeño atong magudang naagian katropang Jasper perting istrita ana padulong sa mental area. And dili kayo yung anak ka busy ang maong dalan kung itandi nato dinhi sa may Kimpo Boulevard sa MacArthur Highway mga katropa hinungdan nga takna pagitintawon kato sa kaadlawon nga sagad nga maong mga orasa is kining mingaw gyud mga katropa. So kana ang mga pamaagi karon sa atong kapulisan sa paglikay. Yes, katropa.
0: Ang isa ani ka nag-appeal sa drug race naman sa SPMC no?
3: Yes, padayon gyapon kining naka-confine katropang Jasper.
0: Wato ni dangop sa lingap. Kaya nga ba yung ano sa lingap, mga, di ba? Katungkon ba?
1: No helmet, no lingap.
0: Wala nakabutang itong drug racer. Wala yung lingap.
3: Hinoon, wala man hinoon naka-specifying information kung unsa yung mga tabang ang ipangayo ni ini katropang Jasper.
0: Oh, okay. Ang ato ang mga ka-exulat ng mga netizen katropang Jubit, naglagot din atong nga grupo. And katropang Marbs, sa... sa mga istorya sa katong ano, pamilya in town sa mga nabiktima, katong napagan ba nga nagtarong raog kining maneho, kinangay o manigpasahilo kining mga tabagha katropang Marbs.
3: Yes, sa gihapon mga katropa ngalan nga kining nanimpala dragyod in town matod pa kining magtiayon diri sa Davao City kay nasayran nga taga Davao Oriental ay intawon kining magtiayon katropang Jasper gani na tawo na sayo gid in town nga nahimo nga wa na ginikanan nga ilahang anak bata pa in town kay mga katropa o kasamtangang na nakahaya na og bugtong lamang pangayo sa pamilya ang hustisya mga katropa gumikan lamang ni ini laging binuhatan sa mga batan-on nga daw pa paturato yung padagan, wala guna-una sa mga uban pang mga nagtarong intawag panginabuhi mga katropa lang silang pamilya nung dang doon nagtarong na dama. So, bugtong, kining, Mary Act actually, kining isa sa kining igsuon no, ni ini mismong banah nga namatay mga katropa. Kato si Lovely Kim Kadayona. Uga, sumalapad sa iyong igsuon nga si Ana, mga katropa nga daw dili na bisan unsa pa himuong pasayid o pagpangayid pasaylo ini mga nalambigit sa draga race dili og dili na gyud in town mabalik ang kinabuhi sa iyang igsuon og sa iyang bayaw hinungdan nga hustisya ang panay nilang gipanawagan karon sa atoang mga kapulisan labi na sa nahitabo nga incidente.
0: Upat ang nag-drug race Marbs no? Upat, tulo
1: ang or tulo.
3: Panglima ang katong
1: lima
3: na,
1: ang lima. Nasa ospital.
3: Nasa ospital. Oh, yes, oh, kung... sumala sa DCPO na pasangatan na kinigkasong reckless imprudence resulting in homicide or damage to property.
0: Oh. Nindot silang upat ipa-drug race ni balik then ang mo abot sa unahan pinakauna mo to di kasuhan. Katropang Marbs. E para maning kamot ng paharurot mga abot og 250 na ilang speedometer o odometer sa ilang motor. Kay gusto magani sila og ano? Kanang kan ba kanang og sa turn pa sa bata katropang patutog yun. Nakusog yun sa ilang motosiklo. No? Nabitaong kaling naabtan pala ni former president sa una lagi. Ang butla kung sa kaya buton ani. Ipaguyod yun sa motor kining mga kagwangan eh. Pito ka itong mga Marbs. No? So karon nakahaya na ning duha. And kining upat. Unsa man ning upat? At large ni sila? Or... Kuan ni sila kining gi ano ba ni gi inquest ba ni sila katropang Marbs sa status ani kining upat gawas noon ba ni sila karon ang panahon na
3: Hino, isa pong kana sa to ang panubayan katropang Jasper kay ngalan nga napasakahan na og kaso ang kining upat mga katropa ato pa nang subayon kay naipahigayo yung press conference karong buntag ato makauban usab si DCPO spokesperson Pulisa Major Maria Teresita Gaspan mga katropa alang sa kuan pa dugang pa nga mga updates labot ni ining mao nga panghitabo.
0: Oh, okay kung ni surrender ni posible nga na anuhan na ni. Kay gikasuhan
1: naman
0: katropa niya
1: may no? Napasakang kaso no katong reckless imprudence resulting in homicide og katong
0: damage to property
1: no wala man puy minor de edad sila ha so silang tanan makasuhan ang kuan karong katropang Jazz unsay may hitabo labi na karon na sa ospital tong isa unya unsa puy kumbaga status aning upat karon ka mga nakasuhan pa ba sila gihapon sa kusodiya sa to ang kapulisan o at large sila
0: Ayan. O ga nangayip itong tabang sa tong gobyerno tong na highball nga isa.
1: Oo.
0: Oh, katropang Marbs, ipangutana ito kung gitagaan ba na o ga...
1: O kuan, dahil katropang Marbs, no? Basi pwede ito pangutana on say, since liable magid, no? Kaning, kining mga batanon sa nahitabo, unsay ilahang kanibitang tabang nga ihatag nga to sa nabilin, no? Nga anak yung taon na itong duha ka mag-live-in partner.
0: Ayan. O gusab, ang kuan po, kining unsay tubag Marv sa tuong mga barangay. Mm-hmm. I know, ang kapulisan naman na always da, but unsay commitment sa matag barangay sa panawagan karon usab sa tuong kapulisan. Direkta ngadto sila, labi na katong mga lugar nga concern nga dunay mga alleged nga mga drug racing activity. Labi na panahon sa kadlawon. Marv, salamat kay sa impormasyon nga tubag Marv.
3: Yes, katropang Jasper, katropang Javette, mausa katong update ato ang nahipos gikan sa Davao City Police Office. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report. Live report.
0: Oh, makalagot nga balita katropang Javette, baka ng drug racing. Puro drug, DRU.
1: Oh, DRAG.
0: DRA, malagot mo ka. Oh. Ma'am Jocelyn Plaza Rosiana, ang balay rabas sa mga opisyal liha along the highway lang rabas sa Pikinyo. Oo, abot man gani sa mo ang saba nga layo kaayo mi sa highway. So sa di ko pa ni Ma'am Jocelyn. Mao.
1: Bisa kinsa grabe. Siguro katropang just maglagot gyud.
0: Oh, kanang pagburak pa lang anak katropang nga jabit sa una naman kay bura-bura pagburak pa lang anak. Kung wa kay atuli, lahi gyud ang malagsik sa imuhang kuan, imuhang kining dalungan. Tinood jud ka sir. Oh, manaingo ni Juliana Liano. Kamo diha, ganahan mo ganang mag-drag race mga kaigsoonan sa inyong lugar, kasaba ana. Unya gawas ana katropang jubit ang kadelikado nga ihatod ana ngadto sa public ba?
1: Baga, wala taon. Ikaw grabe imong pag-amping.
0: Pagadlawon man gud nada ang usual magdagan diha kanang mga gikan sa call center. Mamalingkihay, gikan sa palingki. Mo man ang usual katropang nga jubet. Mangumpra.
1: Ana mo na.
0: Mo na usual nga magdagan diha. Gisa may mag wa pa man kay estudyante ana katropang nga jubet kay kadlawon pa man. Gawas lang katong sayo gid kay nga mo eskwela o ilang schedule sa klase. Pat kunay sagad ana katropang nga jubet no? Sempre na itong hitabo diri banda sa may sampulin Carmen katropa. Diba? Na love yan to sa kong higala katropa nga jubit nga. Marabon, kinanggikan nga nag-barba. Tapos walay lingaw. Di, nilumbaay na pagkay hambugay na mas motor.
1: Oh. 160
0: ning ako ah. Oh, ako, Aerox ning ako ah. Bago ni, kuani, kanang full paid na ni.
1: Ato ah, diligid ni ato ah, malaban sa mga ingana.
0: Ako ang Aerox. Ako ang ginabutangan, gina ko ni Aung kanang, ano, kanang t-shirt ang lingkuranan para diligid makusian sa iring. Kini ako ah, kuwan kini ako ah, kining Honda ADB po di. Bago rin natusmaw sa baha. Bago rin eh. Nang ako apol, kuwan ni ako ah, sniper. Color orange ni ang ligid. Bitaw, masabot ako katropa ba? Kana ang uban, madala sa kining kuwan, madala sa kalibre sila nga motorsiklo.
1: Mm-hmm.
0: Mas maayo gina
1: na naka... Nang hambugay ba? Hambugay.
0: Mas maayo na naka 25cc na niya to.
1: Okay, ragit niya to, katropang Jess. Nga to.
0: Maguwang ras jogging niya to, katropang Jubet. Kay kung ato ang mga motor, mga Z1000.
1: Mm-hmm.
0: Oh? Ang ano bitaw na ko kay ila katropang Jubit yang motor si Z1000.
1: Uh-huh.
0: Ana siya nga sir i-try.
1: Color green.
0: I-try og kana padagan. Wa jud ko no padagan. Kay mahadlok ko ba kasi ma kana bito ang madala ka sa nindot ning motor. Mapaharurot ka. Gawa sa imong bayaron noon sa imong madisgrasyahan kadto pang motor nga tagiya magbayad pa ka.
1: Katong color green lagi katropang Jazz.
0: Oh, igo ra ko intang ko nagpa-picture at least nagpa-picture ko tong Z1000. Napa ba to karon? Mingaw naman lagi
1: naka,
0: to.
1: Naka ano gihapon ko ato, nakabantay gihapon ko.
0: Gikuan naman daw to, kanang gibutangan naman tingali to o kanang salamin.
1: Na

0: Ako ang nahasol.
1: Alam mo lang katropa nga kung naiming hiram sa inyong motor, o banin na lang.
0: Kana laging magsalig ka, no, kay, of course, no. Tapos pag di magod pa, pag dili magod pa ulamon, kita pa ignan nga.
1: Okay, ang bugira na si, daluan si katropang Jubito, oh. Ay, makamotor na gani o ka ng motor push. Di ba nung pahiram?
0: Grabe, oh.
1: Daluan po ni si Engineer Royce, ay, makamotor na gani, mani nga motor, di man mapahikap. Ano na ba? Mabitaw. Managing ingon katropa ga Jubit ka nagyud sa disiplina. Tama tong ingon ni ano ni Councilor Luna Acosta. Dapat kinabuhian sa mga dabawin nyo kay dagko maulaw ta ba? Naay mga bisita, dagko kay sa mga overpass, dabawin nyo ay sa tubag, sumpay.
0: Disiplinado.
1: Kung na maging proud ta, garbo ta nga kita as part, hindi man tayo na dabawin nyo kani adto, kagigamon tayo sa laing mga lugar, hindi naman tayo nag-migrate tanan, kisa pa may sa kamuda aron katropa, but fail na to nga, dabawin nyo na ta, kanda matadig ka nagpuyo. Dapat, well-disciplined ta dapat mga katropa, pero sakit ato ang sudungon nga madamay, mamatay, hingkab sa kinabuhi ang uban, gumikan kay dili discipline ang uban nato nga mga dabawin nyo.
0: Ayan. Kasi siguro sa mga ginikanan pag katropang jazz, no, magsugod magina sa tuwang panimalay, atong disiplina na itong mga kabataan. Or siguro, dili na to siguro po pagawson atong mga kabataan sa igun ani nga oras. No, kanang pareha sa unang panahon katropang jazz ba nga, naagitay curfew.
1: Oo. Actually, kung any time pwede tayo gawas, basta disiplinado lang yung tanan. Kaya umilabot sa imo, malay ko ba kung mga, o dito ko magtabling-tambling. Way mag-drag race. Okay ra sa kuha. Di ba? O mupalit ko na. Kung abling tindahan, 24-7, mupalit ko dito. Wa kay hunahunaon, kay okay ang palibot. Walay dautan, walay nagpabadlong, disiplinado ang tanan. Kay bisa pa man kung somehow, kumbaga, wa tay curfew. Ang curfew, mga katropa nga, Jubit, gihimo na, tungod lang gumikan kay dili ta masaligan. Gumikan kay wa tay disiplina. Oo. Kaya na kay kung kita masaligan ta di ta mahilabot sa uban, wa tay kapo wa tay himuon nga dautan sa uban. Wala ay useless nang word na curfew. Mga kaigsunan. Always take this to health product. Iko pa din sa Raxuman de la Piña. God is good all the time. Salamat kay Raxuman sa may Mawab, Davao de Oro. Sentro. Katropa, standby mo sa itong ang kininga signal sa Senate. Kinagasugod ang impeachment proceeding karon day 13. Karong adlaw, no? Dali ara sa panahon, no?
0: Nya. Dali ara kayo.
1: Day, comment tanan, 80?
0: 80, oh, 80 days. 80 days. So, taas pa katropang
1: taas pa ka huna-hunaon.
0: Oh. Ano na mag-una siya, 3 days per week katropa ang impeachment trial. Impeachment proceeding. So, pila ka semana pa na para makumpleto ang 80 days.
1: Ayan, sandali mo katropa kay mo extra nami kay ating babuhagay po na itong ang signal sa Senado. Salamat sa pag-iuban sa pagpadala sa mga reaction, opinion. Inabagan tas itong engineer Royce sa
0: Echoboy RK.
1: Ayan, yun na makauban si Echoboy haki alas 4 sa buntag ko to balas 6 morning. Sa exciting morning program. Sa ngalan sa Kledibuk Agapuersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
0: Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa, ubos ng alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
1: Katropang Jasper Magoncha sa programa ga Sentro, kamatuuran ang sandigan.
2: Sentro. XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula Syudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid

0: FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. XFM Impeachment Coverage.
1: Provisions po ng Joint Circular 2015-01.
2: As in, puro AR ang sinasubmit ng ibang ahensya?
1: May mga agencies po na nagsasubmit naman ng OR po.
2: So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang na-audit?
1: Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin.
2: So, first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at opo, walang official receipt.
1: Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit.
2: At 125 million, no? Na walang sales invoice at walang official receipt.
1: Yes po, Your Honor.
2: Doon naman sa usapin ng kung walang sales invoice at walang official receipt, masasabi mo ba na halimbawa yung sa medicines, talagang medicines ang ginasta?
1: Kung sinabit po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po yung sinabit, hindi po namin masasabi.
2: So, documental. Kasi sinasabi nilang, total naman, just to wrap up, gamot naman yan eh. Di ba? Mabuti nga, bumibili ng gamot. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines eh talagang medicines ang binili?
1: Hindi po, Your Honor.
2: Okay. No further questions, Mr. President.
3: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Next for his interjections will be Senator Judge Erwin Tulfo. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. You know, testigo, tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA-DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad ni na Mary Grace Piatos, CP McDonald, Mickey Mouse at iba pa.
1: Ang sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po.
4: Silent. So po pwede. Kung when we say kasi silent, pwede.
1: Hindi po, Your Honor. It is neither allowed nor prohibited, okay, po.
4: So, if this is not allowed or prohibited, I mean, bakit nang i-audit po ninyo ang confidential intelligence fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni na Piatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa?
1: Katulad nga po nung sinabi ko sa aming previous sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po.
4: Okay, compliance. When you say compliance, ito po ba periodic or random?
1: Yung compliance audit po kasi wala po siyang particular period kasi pag sinabing compliance audit, ine-evaluate po namin yung subject matter if it is compliant with certain applicable laws, rules, and regulations.
4: But I'm saying every agency na meron pong intel or confidential funds, do they have to undergo audit periodically or random lang? Dahil marami po tayong ahensya ng gobyerno na may mga intelligence confidential fund na hindi naman dapat.
1: Ang audit po namin ay based dun sa liquidation documents po na sinasubmit nila.
4: Oh, pero is it periodic ba? Kailangan bawat agency na i-liquidate niya yung kanya, i-audit ninyo yung kanya paggastos ng intel or confidential fund?
1: Yes po, Your Honor. Yung kanilang kailangan...
4: So it's periodic, it's not random.
1: Yes po, Your Honor.
4: Okay. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba, mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP?
1: Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the office of the ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinomply ni OVP yung order po.
4: Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po ang status? Ito mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon.
1: Wala po akong personal knowledge about the status po nung... Since hindi na po ako connected sa ICFAO.
4: Okay, so hindi... Dahil hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng... pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo.
1: Hindi naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COA po.
4: Ayun. So, ibig sabihin, hindi mo na alam kung, at hindi mo rin alam kung bakit hindi kinasuhan or ni-refer sa ombudsman itong issue na ito.
1: Yes, for Your Honor.
4: Thank you very much, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Next would be our distinguished Senate President, Senator Gatchalian. You are recognized, sir. You may proceed. When you're ready, you have 2 minutes.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nakita ko dito, no, merong anim na AOMs na in-issue. And meron dito sa anim, non-submission of documentary evidence of payment. Ito ba ay... na fulfill ba ito after nag-issue kayo ng AOM?
1: Based on sa mga na-issue ko po, since ang na-issue ko lang po na AOMs ay for the fourth quarter of 2022, first to second quarter of 2022 of the OBP and first to second quarter 2022 of the OBP. Ang naabutan ko po lang po na may response na may kasamang documentary evidence of payments ay yung fourth quarter of 2022 po ng OBP.
5: Fourth quarter of 2022. At ano, yun, diba kasi pag nag-issue kayo ng AOM, sagot normally is compliance, diba?
1: Yes po, Your Honor.
5: Yung na-comply nila is fourth quarter of 2022. For this particular item in non-submission of DEP, documentary evidence of payment.
1: Yes po, Your Honor. Based on my personal knowledge po. Kasi yan lang po yung naabutan.
5: Ano yung kanilang submit para... ma-fulfill itong non-submission of DEP?
1: Nag-submit po sila ng acknowledgement receipts po.
5: Ito yung mga acknowledgement receipt na pinakita ng counsel for the prosecution.
1: Yes po, Your Honor.
5: Nung sinabit sa inyo itong mga acknowledgement receipts, may mga pangalan nga nasabi ng ating mga senador. Vinalidate nyo ba kung itong mga pangalan na ito ay totoo o hindi?
1: Hindi po, Your Honor, kasi hindi po yan yung focus po ng audit namin.
5: Sige, go ahead.
1: Since what we do po is compliance audit. So ang naging focus po namin ay yung expenses po na based on the face of the acknowledgement receipts as well as yung date kung kailan binayad as well as yung amount po. Since binavalidate po namin siya based on the requirements of the Joint Circular 2015-01.
5: Binavalidate niyo ba kung yung pangalan ay totoong tao o hindi?
1: Hindi na po kasi hindi po yun yung focus ng audit po namin, Your Honor.
5: Nasabi mo rin kanina sa sagot mo na neither allowed or disallowed. Tama?
1: Neither allowed nor prohibited po.
5: Or prohibited ang paggamit ng alias.
1: Yes po, Your Honor.
5: Sa ibang mga agencies na enforcement agencies, ibang government agencies na gumagamit ng alias, pinapayagan ba o hindi?
1: Hindi naman po namin ma-determine based on the documents alone kung alias or not kasi wala naman po silang ina-attach na document na nagsasabing alias po yung nakalagay doon sa kanilang resibo.
5: Meron bang mga agencies na gumagamit ng alias?
1: Katulad po ng nasabi ko, Your Honor, hindi po namin ma-determine based on the document alone kung alias ba yun or not.
5: Lalo na sa mga informant agencies yung gumagamit ng intelligence funds, I would assume na may mga cases na gumagamit sila ng aliases dahil nga mga informants. Meron ka bang ganyan na experience na sinabi sa inyo ng agencies na hindi nila ma-reveal yung totoong pangalan? Dahil hindi naman prohibited, di ba?
1: Opo, wala pa naman po experience, Your Honor.
5: So lahat ng mga ARs na merong ganitong source of information, totoong pangalan ang sinasabit nila?
1: Hindi, katulad po nung nasabi ko, wala po kaming way to determine since nakabase lang po kami on the face of the document as submitted po.
5: Okay, yung mga yung mga sa ibang mga agencies na nagsasubmit ng mga ganitong rewards, no, nagbibigay ng information and rewards. Nakita ko dito mayroong rewards for medicine, rewards for virus supplies. Ano siya, cash or medicine or in kind ang ibinibigay?
1: Based on those documents po, since nakalagay closing open parenthesis medicine, so medicine po yung binigay, and then yung isa po, payment of rewards, closing open parenthesis various goods, so various goods po yung binigay, Your Honor.
5: So ibig sabihin, may reward sila, hindi cash ang binigay, medicines at various supplies.
1: Based on the acknowledgement receipts po, yes po, Your Honor.
5: And that is allowed?
1: The joint circular naman po is, wala naman po siyang naka-specify kung paano nila babayaran yung rewards. For as long as yung requirements po nung circular ay fulfilled po.
5: Alright, thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you, Mr. Senate President. Next for recent rejections would be Senator Judge Joel Villanueva. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
6: Thank you, Mr. President. Sir Witas, are you aware of ESAI 100? It's International Standards of Supreme Audit Institutions.
1: I am aware po of ESAI, pero yung specific po na 100 hindi ko po ma-recall.
6: Yeah, member po yung Pilipinas at they pound on the word professional skepticism that requires an auditor to question records submitted, but also to fairly consider yung agency's explanations and contrary evidence. Is that correct?
1: Yes po, Your Honor.
6: Para lang maintindihan natin, actual nyo po bang sinuri ang mga transaction? Ibig sabihin, isa-isa po ba itong ini-examine lahat? Gumagamit ba kayo ng sampling, piling transaction, yung sinusuri? Gumagamit ba kayo ng materiality threshold sa pagpili at evaluation nito?
1: Hindi po, Your Honor. Lahat po ng documents ay ini-evaluate po namin.
6: So, lahat? Meaning, gusto kong maintindihan, dinutugman nyo po ba yung bawat transaction from original receipts, accomplishment reports, at iba pa?
1: Yes po, Your Honor.
6: And how do you, hindi ko maintindihan, you know, when you're purchasing an information, paano kung bibigyan ng official receipt?
1: Your Honor, kapag ang katulad nga po nung sinabi ko kanina, kailangan ng official receipts kapag binili po mismo from the supplier.
6: So, ibig sabihin sa supplier lang. Sa tao, hindi kailangan ng resibo?
1: Yes po, Your Honor.
6: Malinaw po yun.
1: Pag sinabi pong resibo, OR po. Pero pag purchase of information, inaalaw po namin yung acknowledgement receipts po.
6: So, you allow acknowledgement receipt? Dahil information yung binili, wala namang industriya na nagbibigay ng resibo for information that they're selling.
1: Yes po, Your Honor.
6: Sa madaling salita po, yung findings po ba ninyo ay batay lamang sa deficiencies in the documents submitted o nakukumpirma nyo rin po na sa pamamagitan po ng inyong independent verification?
1: Ang audit po kasi namin ay document-based. So kung ano po yung nilalaman ng documents vis-a-vis yung provisions ng joint circular, yun po yung nagiging basis for our findings po.
6: So hanggang dun lang sa dokumento na ibinigay. Wala na po kayong ibang ginagawa to go out of your way and do your independent findings.
1: Yes po, Your Honor.
6: Ngayon po, Mr. Wamil, Attorney Wamil, para malinaw po sa atin, kayo po ba mismo ang nag-audit nitong bawat transaction at naghanda ng initial findings o meron po kayong team?
1: Ako lang po, Your Honor.
6: At kayo lang po ang nagre-review nito bago maging final report?
1: Hindi po. Meron po akong division chief. Siya po yung nag-review, Your Honor.
6: At dun po sa proseso yun, ano-ano po yung material findings, recommendations, and conclusions na maaaring idinadagdag o inaalis o binabago ng inyong ino-audit? At bakit po?
1: Actually, yung laman po nung na-issue ng AOM, kinumpare ko po yun sa aking draft at parehas naman po.
6: Sorry? Pakiulit po.
1: Yung initial po namin na AOM po kasi kinumpare ko po yun sa aking draft at parehas naman po yung substance ng AOM.
6: Mr. Wamil, from AOM to notice of suspension, and then notice of disallowance.
1: Yes po, Your Honor.
6: Ano po yung mga nabago dun?
1: Kapag AOM po kasi, parang ni-require po namin, based on the joint circular.
6: Sir, ang question ko po, ano po yung nabago? Ibig sabihin, from AOM na bago po, 'di ba? Kasi binanggit niyo sa kanila, ito yung hinahanap namin. Yes, wala pa rin po. Nag-issue na po kayo sa pangalawang stage, nag-issue na po kayo ng notice of suspension.
1: Yes,
6: sa pangatlong stage, nag-issue na kayo ng notice of disallowance. Doon sa stages po na 'yon, marami po bang nagbago? Para ho kasing sinasabi natin dito, hindi pa rin po sila sumunod sa pangatlong pagkakataon, sa ikatlong stage.
1: Yes, po, Your Honor. Actually, ang na-issue ko lang po ay notice of suspension, pero discuss ko na lang po din yung contents ng notice of suspension. Una po...
6: Sige po, from AOM to notice of suspension.
1: Ay, sige po.
6: So, yes. I'm winding up, Mr. President. It's the same question that I'm asking because we don't want to talk about the notice of disallowance. From AOM to notice of suspension.
1: Okay po, Your Honor. Since nung nag-issue po kami ng AOM, wala pa silang documentary evidence of payments. So sinabit lang po nila yung documentary evidence of payments sa ICPAW upon receipt na nila nung kanilang AOM. And then dun po sa aming notice of suspension upon evaluation of their responses dun sa aming AOM at kasama na rin po dun yung documentary evidence of payments. So dun na po namin nakita yung mga payment of rewards na cash, medicines, and in various goods. Tapos nakita din po namin yung mga purchases nila na walang official receipts or sales invoice na supporting document. And then yung mga date po ng payment ng kanilang acknowledgement receipts ay naka-date po ng December 2023 at yung iba po ay walang date. And then Your Honor, may I be allowed po to refer to the NS for the
6: Thank you, Mr. Presiding Officer. This is very important because it shows that the agency were given chances, 3 stages para mag-submit ng hinihingi po ng ating COA.
3: Kindly wind up, Senator.
6: Yes, Judge, this is the last question, Mr. Presiding Officer. Thank you.
1: Yun po, Your Honor. Doon po sa NS po namin, nagkaroon din po kami ng findings na mas malaki yung amount nung kanilang expenditure based on the acknowledgement receipts compared to the accomplishment report ng 150.
6: Which was not present in the AOM.
1: Yes po, Your Honor.
6: Thank you. Salamat po, Mr. President.
3: Thank you, Senator. Thank you, Judge Villanueva. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes.
7: Salamat po, Mr. Presiding Officer.
3: Yeah.
7: Mr. Witness, para klaro po sa mga nanonood, kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chine-check pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba?
1: Yes po, Your Honor.
7: Okay, so ibig sabihin, kahit confidential ang tawag sa confidential funds, kailangan po sisiin pa rin yung pinagkagastosan. Tama po?
1: Yes po, Your Honor. Kasi public funds po siya.
7: Kasi public funds. Okay. Ngayon, yung mga resibo na hinihingi nyo sa COA, again, para sa mga nanonood, para saan ba talaga yung mga resibong iyan?
1: Kailangan po kasi naming malaman kung talagang bumili po sila nung kanilang mga binili, Your Honor.
7: Okay. Kailangan malaman nyo kung talagang binili.
1: Yes po.
7: Yung sinabing ibinili.
1: At doon lang po namin makikita yun sa official receipt or sales invoice po.
7: Okay, OR o kaya sales invoice. At hindi lamang sa mga AR.
1: Yes po, Your Honor.
7: Okay, unless nga para doon sa pagbili o pagpabayad ng information.
1: Yes po, Your Honor.
7: So, importante talaga na makapagsumite ng mga dokumento at resibo ng mga di umanong pinagkagastosan.
1: Yes po, Your Honor.
7: Okay. Sa kaso po ba ng OVP at ng DepEd, nakapagbigay po ba sila ng mga kompletong dokumento at resibo na hinihingi ng COA?
1: Ang tanging period lang po sa pagkakalam ko na mayroong documentary evidence of payments based on may stay sa ICFAW o yung fourth quarter of 2022 at based po dun sa kanilang documentary evidence of payments for that period, wala po silang sinumit na official receipt or sales invoice, tanging mga acknowledgement receipts lang po.
7: Okay. So yung mga supporting documents na required, hindi ko po pwedeng tanuin kung kaagad nilang naibigay dahil hindi po naibigay yung ibang supporting documents.
1: Yes po, Your Honor.
7: Ni isa po within any time period after na dapat nilang sumitihin yan?
1: Yes po, Your Honor.
7: Okay. So, hindi ko rin kailangan tanuin kung kumpleto ba ang ibinigay dahil hindi ba kumpleto ang ibinigay nilang mga dokumento at resibo?
1: Pwedeng pa ulit po ng tanong.
7: Kumpleto ba o hindi kumpleto yung ibinigay nilang mga dokumento at resibo?
1: Hindi po kumpleto, Your Honor.
7: Hindi kumpleto. Now, according to the joint circular, kailangan ng evidence of success for rewards payouts. So, itong tinatawag na evidence of success for rewards payments, naibigay po ba ito ng OVP?
1: Hindi po, Your Honor.
7: Naibigay po ba ito ng DepEd?
1: Katulad nga po ng sinabi ko, mm-hmm. yung sa OVP lang po yung may DEPs na naabutan ko.
7: Alright. Pero hindi po naibigay ng OVP yung evidence of success for reward payments.
1: Opo. Pero i-clarify ko lang din po, since ako po yung nag-initially evaluate noong first and second quarter ng DepEd, based po dun sa aking mga na-evaluate na documents, wala din po silang sinamit na documentary evidence of payment. Documentary evidence na of success of the surveillance activities or information gathering activities po.
7: Okay. At sa simpleng salita, bakit importante itong evidence of success sa rewards payments?
1: Diyan po kasi malalaman kung valid ba yung naging payment nila ng rewards po.
7: So kasi dito sa acknowledgement receipt, makikita natin marami-rami po ito, no? Nakalagay na kapag claim sila ng reward. So huling tanong ko sa inyo, Mr. Witness, sa round na ito, ibig sabihin sa itong evidence of success for rewards payments, patunay na meron tayong napala. Merong napala ang gobyerno sa mga operasyong iyan.
1: Yes po, Your Honor. Kaya po namin ni-require na i-submit po yan.
7: Alright. Salamat, Mr. Witness. Salamat po, Mr. President.
3: Thank you, Senator Judge Ontiveros. Before recognizing the Honorable Padilla, Chair, yes, Senator Lacson, after Senator Soto, I believe. Chair would like to inform the councils for the parties that you may take your seat unless a question is thrown at you by a senator judge so that you can relax. It goes for both parties.
5: Thank you, Your Honor.
8: Thank you, Your
3: Honor. Next to interpolate, Senator Judge Padilla, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.
9: Maraming salamat po, Ginoong tagapamahal ng hukom. Meron lang po ako mga tanong. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak?
1: Sa Nueva Ecija po, Your Honor.
9: Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon?
1: Sa Manila po.
9: Manila. Saan po kayo nag-aral?
1: Central Luzon State University po. Nung accountancy. And then, Arellano po, University ng Juris Doctor po.
9: Ah, okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol?
1: Marami na po akong naikutan. Hindi ko na po maalala lahat, sir.
9: Opo. Kayo po ba yung nakarating na sa BARM?
1: Yes po, Your Honor.
9: Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi niyo po matandaan? Maubos
1: po
9: yung oras ko?
1: Hindi po matandaan, Your Honor, kung saan.
9: Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol?
1: Yes po, Your Honor.
9: Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte?
1: Sa Camarines Sur po.
9: Sur. Sa Norte, hindi pa po?
1: Hindi ko po maalala kung...
9: Nakaikot na po kayo sa mga bundok?
1: Saan po, Your Honor?
9: Mga bundok.
1: Yes po, Your Honor.
9: Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar, katulad ng gamot, katulad po ng pagkain?
1: Wala naman po akong na-observe, Your Honor.
9: Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita?
1: Sa news po, may sa mga news. Nabalitaan po ako, Your Honor.
9: Opo. Alam niyo po ba na kung gano'ng nakagrabe ang terrorism?
1: Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that.
9: Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba?
1: Hindi po siya investigation, evaluation po.
9: Evaluation, nako, tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry.
1: Hindi po. Part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM.
9: So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang.
1: Yung AOM po, preliminary lang.
9: Opo, hindi po yun konklusyon.
1: Kung ang tinutukoy niyo po ay yung meron po kasi yung provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie.
9: Pakisagot na lang po kung conclusion ba po 'yon? Final?
1: Hindi po kasi we require.
9: So hindi po final. Konti lang po oras ko, hindi po final.
1: Sa AOM po, yung AOM po hindi po final.
9: Hindi po final. Opo. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan?
1: Ang wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor.
9: Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala?
1: Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor.
9: Ano pong definition niya ng confidential?
1: Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung...
9: Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano po ang pagkakaintindi niyo sa confidential?
1: I'm classified po, Your Honor.
9: Okay. Boss, sa next na lang po akong round.
3: Thank you, Senator Judge Padilla. You may avail of the second round. Next would be Senator Judge Marcos. You are recognized, ma'am. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
8: Thank you very much, Presiding Judge. Okay, kanina sinabi mo na hindi ka umabot doon sa notice of disallowance pero andun pa rin sa ikbaw nung na-release yung notice of suspension, di ba?
1: Yes, po, Your Honor.
8: Okay, so doon sa notice of suspension, katulad ng disallowance, nasabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo, pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR?
1: Anong pong notice yung tinutukoy niya po, Your Honor?
8: Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke?
1: Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po may basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo.
8: So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, ganun na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsificado, huwad?
1: Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor.
8: Sinabi ba doon na falsificado yung DEP at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga?
1: Wala pong ganong findings, Your Honor.
8: Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc.? Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba?
1: Since what with this compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings.
8: Kasi sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA, di ba?
1: Yes po.
8: Tama. Dahil nangyayari talaga, nakakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya, isa pang tanong ko, dun sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi?
1: Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad.
8: Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba?
1: I-clarify ko lang po. Kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters.
8: Ganun nga. Talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court. Tama ka dun. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. At no point are these final.
1: I-clarify ko lang po, yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik kaagad kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po niya na-stay yung obligation to restitution.
8: Naintindihan natin yun, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
1: That is a presumption po under the
8: joint circular. Misappropriated by you.
3: Kindly wrap up.
1: That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
8: Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi,
1: pero that presumption po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor.
8: Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
1: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular.
8: Kaya nga.
3: Kindly wrap up, Senator Judge Marcos.
8: Yes, I am done, but I have questions kung may second round.
3: There will be a round two, and I will register you, Senator Judge Marcos. Thank you. Senator Judge Ejercito is recognized. You may proceed, sir. And when you're ready, and you have 2 minutes.
4: Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdaga ko na lang din noon. Ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga senator judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na lehitimo nga may pangangailangan na protektahan, no? Dahil nga confidential itong mga information. Ang sa ilalim ng Joint Circular number 2015-0, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilanla ng mga confidential informant?
1: Ang wala pong provision as to that, Your Honor. Kasi yung wala po namang requirement yung circular as to the pwede pa ulit po ng tanong, sorry.
4: Well, yung ano, hindi kasi parang alam naman natin, no, lalo na sa mga intelligence at saka yung mga TDRs, mga confi, ginagamit yung mga alias na nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang, halimbawa, John Doe's, Jane Doe's, o Juan de la Cruz, kasi alam naman natin na ano to eh, binambibilit, binamba reward for information na syempre pinoproteksyonan din natin yung mga pinoproteksyon ng mga agencies yung identity, no, ng mga informants.
1: Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use ng aliases kasi silent po yung joint circular.
4: So tanggap 'yon. Halimbawa nakita niyo'ng medyo parang kahit yung mga pangalan eh mukhang alias lang ay tinatanggap dahil pag-intelligence sa gathering.
1: We base lang po dun sa document submitted to us. So, kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yon, hindi po namin malalaman, Your Honor.
4: Tapos meron ding ano, no? Dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential form. May coordination with law enforcement agencies. Tama po ba?
1: Yes po, based on the joint circular po, Your Honor.
4: So, dun po, tanong ko lang po, meron po bang o may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, yung PNP, AFP, PDEA, at iba pa, NBI, na ginawa ang, halimbawa, OVP, in this case, sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs.
1: Based on the documents submitted po sa ICPA, wala po, Your Honor.
4: Dahil sinasabi ng ano no ng joint circular, kung di ako nagkakamali, na kailangan may proper coordination ang paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies.
1: Yes po, based po on the joint circular, Your Honor.
4: Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo or notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP yung walang coordination?
1: Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor.
4: Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng iyong audit, Mr. Attorney Wamil, no? Did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa confidential intelligence fund?
1: Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that.
4: So para sa record, ang for the record, just last point, Mr. Presiding Officer, sa pagkakalon o kawalan ng ebidensyang nagpakita ng personal na pagtamanggap na kinaabang ba ang isang opisyal ng pamahalaan sa pondong bayan ay sapat na? O upang matukoy kung may umiira na pananagutang administratibo, civil o kriminal?
1: Under the joint circular po kasi, since si OBP po, si head of the agency po yung may responsibility to oversee kung paano gamitin yung confidential fund and to ensure yung compliance nila dun sa joint circular, then accountable officer, accountable person din po si head of the agency, Your Honor.
4: So last question, Mr. President. Upang maging malinaw ang inyong testimonya nang sabihin ninyong wala kayong nakitang ebidensya na ang pangalawang pangulo mismo ang tumanggap, nagpanatili o nakinabang sa confidential intelligence, inilahad lamang ba ninyo ang inyong audit findings o at hindi kayo nagbibigay ng legal na konklusyon hinggil sa pagkakaroon ng kawalan ng pananagutan? Is it based on your audit findings or ano lang, legal conclusion hinggil sa pagkakaroon ng liability?
1: Based po sa audit findings, Your Honor. Kasi nilalagay po namin yung persons accountable dun sa aming ini-issue po.
4: Okay, thank you, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you, Senator Judge JV. Before recognizing Senator Judge Soto, Attorney Wamil, just on the point of Senator Judge Marcos, to clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct?
1: With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for...
3: Attorney Wamil, listen to the question, please.
1: Okay, it is,
3: unless a TRO is issued by the Supreme Court, it is executory but the decision is not yet final. Would that be correct?
1: Yung decision po, final na, Your Honor.
3: Kasi, inappeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman... A decision of the COA,
1: executory na po, Your Honor,
3: to the Supreme Court, is executory unless a TRO is issued but is not yet final.
1: Yes po, Your Honor.
3: That is a correct statement.
1: Opo.
3: Thank you. Senator Judge Soto, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
10: Thank you, Mr. President, Mr. Presiding Officer, Mr. Witness. In your testimony, August 3, upon direct examination by the prosecution counsel, you were presented representative samples of selected forms. The question 845 acknowledged receipts, if I remember it right. Correct ba yun?
1: Yes po, Your Honor.
10: All right. Sinabi nyo na kayo ay gumawa ng observations doon sa mga acknowledgement receipts nito kung saan ilan dito ay pinagagamitan ng confidential funds ay hindi naaayon sa Joint Circular 2015-01. Ngunit may mga acknowledgement receipts according to how I recall it na meron, wala naman kayong observations, ano?
1: Yes.
10: Sapagkat ang pinaggamitan ng pondo ay naaayon sa nasabing circular. Tama ba?
1: Yes po, Your Honor.
10: Alright. Halimbawa, yung acknowledgement receipt ni Mary Grace Encimada, Mary Grace Piatos, na 70,000 for medicine, walang support ni documents. Kaya, gumawa kayo ng observations.
1: Yes.
10: Tapos,
1: po, Your Honor.
10: Yung doon naman kay acknowledgement receipt ni Janice Marie Trevilla, 70,000, at Patty Ting, na 150,000. Wala kayong observations. Dahil ang pondo ay ginamit sa purchase of information na pinayagan o allowed ng nasabing circular. Tama ba?
1: Yes po, Your Honor.
10: That's the way I recall it. Alright? Okay, now, ito ngayon ang tanong ko. Out of these 845 acknowledgement receipts na pinag-uusapan sa kasong ito, ilan ang nagawa nyo ng observations dahilan sa kawalan ng supporting documents?
1: Hindi ko na po matiyak kung ano, ilan yung exact number po, Your Honor.
10: My next question will not be answered because tatanong ko, ilan yung walang observations?
1: Pwede po ako mag-refer sa tabulation po, Your Honor.
10: Please.
3: You can refer to your tabulation table that was earlier marked. Assisting counsel, can you show him the previously marked evidence pertaining to his tabulation or summary? Assisting counsel for the respondent may also approach should he so desire.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pangunang headlines, mga katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Inflation bumagal sa 6.2% noong Hulyo ayon sa PSA.
2: Walang magiging importasyon ng pulang sibuyas hanggang sa susunod na taon ayon sa Department of Agriculture.
0: Fuel discount para sa jeepney at UB Express drivers. Itataas sa 12 pesos kada litro simula August 15.
2: Senator Judge Rafi Tulfo kinumestyon ang papel ni Defense Spokesperson Attorney Michael Bova sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Halos lahat ng grade 12 students bagsak naman sa 2024 National Achievement Test ayon po sa Philippine Business for Education.
2: Sa balitang ekstra, lalaking may sakit na tulungan matapos dumulog sa XFM.
0: Balitang regional, 20 na katao isinilalim sa investigasyon ng Department of Justice dahil sa mga irregularidad sa mga flood control project dyan sa Cebu.
2: Sa balitang international, 1 million euro lotto ticket na recover mula sa basura matapos halukayin ng mga basurero ang isang garbage truck sa Italy.
0: Balitang showbiz naman, Angeline Quinto maglalabas po ng new single bagong kanya anniversary concert.
2: Sa balitang sports, Senlex na natiling unbeaten matapos patumbahin ang TNT bumagal sa 6.2% ang inflation rate ng Pilipinas noong Hulyo mula sa 6.4% noong Hunyo.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Wednesday, August 5, 2026. Live po tayo sa Facebook at sa YouTube.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Bumagal sa 6.2% mga katropa yung inflation rate ng Pilipinas nitong July mula po sa 6.4% noong Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pasok ang datos sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 5.6% hanggang 6.6% inflation rate. Ngunit nanatili pa rin itong mas mataas sa target na 2 hanggang 4% ng pamahalaan. Ayon sa PSA, paunahing dahilan ng pagbagal ng inflation, ang mas mabagal din na pagtaas po ng presyo sa sektor ng transportasyon, edukasyon at restaurant at accommodation services. Sa kabila naman nito, nanatiling malaking pasanin sa mga pamilya ang presyo po ng pagkain at iba pang pangunahing pangailangan habang umabot na sa 5% ang average inflation rate sa unang 7 buwan ng 2026.
1: XFM News.

0: Samantala, malabong palawigin ang Department of Agriculture o DA ang 50 pesos kada kilo na price cap sa 5% broker imported rice dahil bumaba na ang presyo nito sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may mga imported rice na ngayong ibinebenta sa 47 pesos hanggang 50 pesos kada kilo, kaya hindi na umano kailangan ng pagpapatupad ng extraordinary measures. Nanindigan din ng DA sa panawagang pansamantalang ihinto ang importasyon ng 5% broken imported rice upang mabigyan ng pagkakataon ang mga lokal na magsasaka na maibenta ang kanilang ani. Hinimok din ni Chu Laurel ang mga rice trader at millers na panatilihin ang patas na presyo ng bigas upang makinabang kapwa ang mga magsasaka, negosyante at mga mamimili.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak po ng Department of Agriculture na wala ring importasyon naman katropa ng pulang sibuyas hanggang sa Marso ng susunod na taon para maprotektahan, mga katropa, ang kita ng mga lokal na magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat po ang supply ng pulang sibuyas sa bansa. Kaya hindi na kinakailangan ng pag-angkat sa ngayon, particular para mapangalagaan ang mga onion growers sa Nueva Ecija at Mindoro. Posible namang magkaroon po ng limitado importasyon ng puting sibuyas pagsapit ng Nobyembre kung mababawasan ang supply. Ngunit magiging kontrolado lamang ang dami nito. Nilinaw din ng DA na ang kasalukuyang paggalaw ng presyo ng sibuyas sa mga pamilihan ay dulot ng hamon sa logistics at hindi po ng kakulangan sa supply.
1: XFM News Nationwide.
0: Fuel discount para sa jeepney at UV Express drivers itataas sa 12 pesos kada litro simula August 15. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live Report.
3: Tataas sa 12 piso kada litro simula August 15 ang fuel discount para sa mga tsuper ng jeepney at UV Express. Ayon sa Malacanang, iniutos ito ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. bilang karagdagang diskwento mula sa kasalukuyang 10 pesos. Sinabi ng pamahalaan na maaaring umabot sa 1,800 pesos kada linggo ang pakinabang ng bawat kwalipikadong tsuper. Mahigit 93,000 PUV drivers na ang natulungan ng programang sinimulan noong Abril na pagdesisyonan ang pagtaas sa pulong na pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto noong nakaraang August 4. Inatasan din ni Recto ang DSWD na maghatid ng uplift assistance sa mga magsasaka, mangingisda, manggagawa sa transportasyon at sa konstruksyon at iba pang manggagawang mabababa ang kita. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, ang LTFRB ay sinita ang nasa 226 na mga bulok at maruruming taxi, bus, prangkisa, posibleng mawala. Katropa po natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
4: Mahaharap sa posibleng pagkansila ng prangkisa ang mga operator ng pampublikong sasakyan matapos sitahin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 226 taxi at bus na hindi napasok sa itinak ng pamantayan ng ahensya sa isinagawang inspeksyon mula Hunyo hanggang Hulyo sa Metro Manila at karating lugar na tukoy ang mga sasakyan luma, marumi at hindi na maayos ang kondisyon. Kabilang dito ang 178 taxi units sa Caloocan at Quezon City at 48 bus units sa Niya Road, Robinson, Antipolo, Monumento at Mindanao Avenue. Naglabas na ang LTFRB ng show cause order laban sa mga operator habang nagbabala si Chairman Attorney Bigor Mendoza II na maaaring kasilahin ang praktisa ng mga patuloy na lumalabag. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: 21 senador na nawagan na ialis ang TRO sa NCR wage hike. Narito ang report.
1: Live Report.
0: Dinawagan ng 21 senador sa Pasig Regional Trial Court na alisin ang temporary restraining order o TRO na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Sa inilabas na resolusyon, ginit ng mga senador na malinaw umanong ipinagbabawal sa Article 126 ng Labor Code ang pagpapalabas ng TRO o injunction laban sa wage increase na ipinatutupad ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Binigyan din ng mga senador na mahalagang maipatupad agad ang wage hike upang maramdaman na ng mga manggagawa ang dagdag na kita, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin sa araw-araw. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Mga katropa, sa pagpapatuloy po ng interjection ng mga senator judges sa day 13 ng impeachment trial, taas ang tinanong ni Senator Judge Rapi Tulpo ang testigo ng COA na si Roderick Wamil hinggil sa mga idinadahilang national security ng kampo ni Vice Presidente kaugnay sa mga resibo ng confidential funds. Itiniin ni Senator Tulpo kung threatened o mawi-weaken ba ang national security kapag humingi ng resibo para sa mga biniling chichirya, shampoo o kay suka mula sa sari-sari store. Direktang sinagot naman ni Wamil na hindi makukompromiso ang ating national security sa paghingi ng mga formal na resibo o kay official invoice or receipt para po sa mga biniling supply gaya ng pagkain at gamot. Binigyan din pa rin ni Rafi Tulpo na ang COA circular noong 1992 o 1999 na ginagawang alibay ng Defense Counsel na si Attorney Michael POA upang itago ang mga pangalan at detalye ay wala ng visa at napalitan na ng Joint Circular 2015-01. Inilahad din po ni Wamil na wala na siya sa COA ICFAW nang ilabas sa mga notice of disallowances laban sa confidential funds dahil na-transfer na siya sa ibang departamento ng COA.
1: XFM News Nationwide.
0: Muling uminit ang talakayan sa 13th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos questionin ni Senator Judge Rapi Tulfo ang pagiging bahagi ni Attorney Michael POA sa defense team ng Vice Presidente. Binigyan din ni Tulfo ang naging pahayag sa nakaraang pagdinig kung saan nabanggit na personal na nagtungo si POA sa Commission on Audit o COA upang makipag-usap hinggil sa pagiging ng audit query para sa confidential funds ng DepEd at OVP. Anya, hindi ba may tuturing na conflict of interest para kay POA na maglingkod bilang abogado ni VP Sara sa kasong ito kung siya mismo ay sangkot at personal na nagpunta sa tanggapan ng COA para sa nasabing usapin. Agad naman itong nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Chisa Escudero at ipinaliwanag na si Vice President Sara Duterte ang tanging formal na respondent sa impeachment case at hindi si POA. Ayon kay Escudero, bagamat naglingkod si POA sa ilalim ng OVP at DepEd, hindi siya kasama sa mga pinapangalan ng respondent na tananatiling legal counsel lamang ng Vice Presidente. Kaya walang umiiral na conflict of interest sa ilalim ng mga patakaran ng impeachment court.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Sa kanyang interjection sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, tinanong ni Senator Judge Robin Padilla si dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o yung nga pong COA ICFAW, State Auditor Roderick Wamil kung saan ito ipinanganak, nag-aral at kung nakapunta na ba siya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, Mindanao at Bicol. Sunod na inusisa din ni Padilla kung personal bang nasaksihan ni Wamil ang kakulangan po ng gamot sa mga nabanggit na lugar at kung dalantad ba siya sa banta ng mga grupong gaya ng New People's Army at ISIS. Tugon naman ni Wamil, ang kanyang kaalaman tungkol sa sitwasyon ay nakabatay lamang sa mga napapanood niya sa balita.

0: walang pinili. Mas mababa sa 11 points noong first quarter ang 9 points na lamang ni Duterte. Gayunman, sinabi ng OCTA na hindi statistically confirmed ang pagbabagong ito. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 adult respondents noong July 4 hanggang 11 na may plus-minus 3% national margin of error. Nilinaw din ng OCTA na snapshot lamang ito at hindi prediction ng resulta sa 2028 presidential elections. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Bumisita mga katropa si Vice President Sara Duterte kina Senador Jinggoy Estrada, Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor dyan sa Quezon City Jail ngayon pong Martes o nitong Martes. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, na ipagpulong ang Vice Presidente sa tatlong opisyal at nanatili sa loob ng facility ng halos tatlong oras din. Naarap si Estrada nga sa kasong plunder, kaugnay po ng umani 537 million pesos flood control scam. Samantalang si Marcoleta naman naharap sa kasong plunder, kaugnay naman ay hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donation noong 2025 elections. Si Depensor ay nakusahan naman na muna'y pagtanggap ng 30 million pesos din mula sa nasabing halaga. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang kampo ni Vice President Duterte kaugnay sa layunin ng kanyang pagbisita sa tatlong akusado.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, tatlo sa bawat apat na public school teachers sa Pilipinas ang nagtuturo ng mga asignaturang hindi sakop ng kanilang specialization ayon sa Philippine Business for Education o PBED. Sa inilabas ng 2026 State of the Philippine Education Report, sinabi ng PBED na 75% ng mga guro sa pampublikong paaralan ang nakatalagang magturo ng mga asignaturang labas sa kanilang larangan dahil sa kakulangan ng humigit-kumulang 23,000 na guro sa buong bansa. Ayon sa grupo, bagamat nakalikha na ang pamahalaan ng libo-libong bagong teaching positions, nananatili pa rin ang kakulangan ng mga guro. Binigyan din ng PBED na mahalaga ang tamang teacher specialization upang mapabuti ang pundasyon ng pagkatuto ng mga estudyante at nanawagan ito sa pamahalaan ng palakasin ang teacher development, recruitment, deployment at tiyaking tuloy-tuloy ang mga reforma sa edukasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay pong balita, hindi umabot sa proficiency benchmark sa core competencies and ang halos lahat daw po ng grade 12 students, katropa, na kumuha ng 2024 National Achievement Test o yung tinatawag na NAT. Sa nilabas na 2026 State of the Philippine Education Report, sinabi ng Philippine Business for Education na 0.47% lamang na ma-examinees ang nakamit ang proficient o highly proficient level, habang 99.53% ang natiling mababa sa tinakdang pamantayan. Ipinakita rin mga katropa sa ulat na 65.6% ng mga estudyante ay nandun po sa low emerging level, 27.39% naman ang high emerging, 6.54% ang developing, 0.45% ang proficient at 0.02% lamang ang highly proficient. Ayon sa PBED, ipinapangita ng resulta ang patuloy na kakulangan sa pagkatuto na mga mag-aaral sa kabila po ng mga reforma sa edukasyon. Hinimok din ng grupo ang pamahalaan, mga guro, LGUs at pribadong sektor na palakasin at ipagpatuloy ang mga reforma para maiwasang mapag-iwanan ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa. Live po tayo sa Facebook at YouTube, XFM 99.5 Mega Manila. Diretso na tayo sa balitang regional. 20 katao sinilalim sa investigasyon ng DOJ dahil sa umano'y irregularidad sa mga flood control project sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.

0: Kasalukuyang sinimula ng Department of Justice o DOJ ang preliminary investigation laban sa 20 individual na iniuugnay sa umunoy irregularidad sa 2 flood control projects sa Balamban, Cebu. Ito ay matapos magsampa ang National Bureau of Investigation o NBI na 2 magkahiwalay na reklamong kriminal na may kaugnayan sa graft malversation, pamimiki ng mga dokumento at paglabag sa Government Procurement Reform Act. Ayon sa National Prosecution Service, kabilang sa mga respondent ang mga engineer, iba pang tauhan sa Department of Public Works at Highways o DPWH at Cebu 3rd District Engineering Office at ilang pribadong individual na umano'y sangkot sa bidding at implementasyon ng 2 proyekto. Ayon kay Prosecution Attorney Pulo Martinez na nasa unang yugto pa lamang ang investigasyon ng DOJ at wala pang pagpapasya kung may sapat na ebidensya upang magsampa ng kaso sa korte. Tiniyak din ng DOJ na mabibigyan ng pagkakataon ang bawat respondent na sagutin ang mga paratang laban sa kanila. Hindi pa muna isinapubliko ng DOJ ang mga pangalan ng mga respondent. Gayunman sinabi nitong ilalabas ang kompletong listahan sa tamang panahon. Nagugat ang investigasyon sa mga ulat na natanggap ng NBI noong Desyembre kaugnay ng 2 flood control contract ng DPWH. Sa isinigawang investigasyon, natuklasan umano ng NBI na ang geographic coordinates na nakasad sa isa sa mga kontrata ay hindi tumutugma sa anumang umiiral na flood control structure. Dahil dito, lumawak ang investigasyon at nauwi sa pagkakadiskubri sa 2 umano'y ghost project. Samantala, maringi tinanggi ni dating Cebu 3rd District Representative Pablo Jan Garcia na piki ang mga naturang proyekto. Aniya, natapos ang mga flood control structure, ngunit na ipatayo sa ibang barangay na nasa kahabaan ng Pariyog Ilog. Inamo din niya ang NBI, DPWH at Commission on Audit na magsagawa na magkas ang kanyang pahayag. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: 9 gulang na bata na sa ospital matapos aksidenteng maputukan ng baril. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensan.
2: Nanatili sa ospital ang 9 gulang na bata para sa kadagdagang gamutan matapos aksidenteng mabaril ng kanyang 13 anyos na kalaro bandang 6:30 ng gabi sa barangay San Isidro, General Santos City. Kinilala ang biktima na si alias Vincent habang ang sangkot na minor de edad ay tinukoy na si alias Jimboy. Ayon sa San Isidro Police Station, rumisponde ang mga polis matapos nakatanggap ng ulat mula sa mga residente hinggil sa narinig na putok ng baril. Pagdating sa lugar, mga bakas na lamang ng dugo ang kanilang nadatnan dahil naitakbo na sa ospital ang biktima. Sa paunang investigasyon, lumabas na 4 bata ang naglalaro sa loob ng bahay ni Rostum Malid, tiyuhin ng biktima at isang reservist ng Philippine Army. Nakita umano ng 13 anyos ang isang kalibre 38 na baril na pag-aari ni Malid at habang nilalaro ito ay bigla itong pumutok dahilan upang tamaan ang biktima. Sa isinagawang pagproseso ng mga otoridad sa Regional Forensic Unit 12, walang na-recover na fired cartridge sa case sa pinangyarihan. Sa kasulukuyan, nasa kustudiya na ng Women and Children Protection Desk ng Police Station 4 ang minor de edad na sangkot habang nakakulong naman ang may-ari ng baril habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad. Tandaan na abang hindi natin maiiwasan ang mga aksidente, mas mahalaga pa rin pangalagaan ang ating kalusugan at mabilis na mabawi sa araw-araw sa tulong ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Muna rito sa General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
3: Top 1 Provincial HB1 sa OHBI sa illegal na droga. Sa Negros, nasampahan na po ng kaso, mga katropa. Matapos maresto sa Hinigaran, Negros Occidental. Katropa naman natin sa balita, si Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Formal nang sinampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang babaeng itinuturing na Top 1 Provincial High Value Individual o HVI matapos siyang maaresto kasama ang kanyang umano'y live-in partner sa isinagawang drug buy-bust operation ng pulisya sa Pantalandaan, Barangay Juan Hinigara, Negros Occidental noong Hulyo 31. Kinilala ng pulisya ang mga naresto na sina alias Marie, 40 anyos, residente ng Barangay Recreo, Pontevedra, at alias Nonoy, 59 anyos, residente naman ng Barangay Inclaro, Binalbagan. Ayon sa ulat ng Hinigaran Municipal Police Station, nakumpiska mula sa dalawang suspek ang tinatayang 12 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 81,600 pesos. Batay sa investigasyon, ang pangunahing target ng operasyon ay dati na ang naaresto noong 2021 sa Bacolod City dahil sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Gayunman, nakalaya umano ito at muling bumalik sa ilegal na gawain. Naniniwala naman ang pulisya na malawak ang operasyon ng mga suspek at pinaniniwala ang nagsusupply ng ilegal na droga sa mga bayan ng Hinigaran, Binalbagan, Pontevedra, Morsha at maging sa Bacolod City. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga iba pang posibleng kasabuhat sa kanilang operasyon. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Mag-asawa patay matapos mabangga ng umano'y kasali sa ilegal na drug racing sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao City.
5: Patay sa lugar ang isang mag-asawa matapos silang mabangga ng isang binatilyong umano'y sangkot sa drug racing sa Barangay Catalunan, Pequeño, Davao City, bandang alas 2:30 ng madaling araw kahapon. Kinilala ng Davao City Police Office ang mga biktima na sina Lovely Kim Estrera Cadayona, 27 anyos, at Angel Isidro na nasa wastong gulang. Batay sa paunang investigasyon ng Balyuk Police Station, sakay ng isang motopos na motorsiklo ang mag-asawa nang bigla silang salpukin ng isang maharurot na Suzuki Raider. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga biktima at bumagsak sa sementadong kalsada. Idiniklarang dead on the spot ang dalawa ng mga rumisponding rescuer. Samantala, nagtamo naman ng malubhang pinsala ang 19 anyos na lalaki na nakabangga sa kanila at kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. Ayon sa impormasyong kumalat sa social media, naiwan ng mag-asawang biktima ang kanilang maliit na anak na ngayon naulila at nasa ilalim ng pangangalaga ng kanyang lola. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga opisyal ng barangay at sa mga kalapit na establishmento upang makakuha ng posibleng CCTV footage at mga pahayag na makatutulong sa isinagawang investigasyon at sa pagtukoy ng mga may pananagutan sa insidente. Muli ring pinaalalahanan ng DCPO ang lahat ng motorista na mahigpit na sumunod sa mga batas trapiko. Nanawagan din ito sa sinumang may dashcam o CCTV footage ng insidente na makipag-ugnayan agad sa pulisya upang makatulong sa investigasyon, mabigyan ng ustisya ang mga biktima at matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa insidente. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
6: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Katropang Brian, patuloy na lumalakas si Maymay at huli.

0: northwestern portion of Pangasinan, southwestern portion of Abra, western portion of Mountain Province, northwestern portion of Benguet, Mankayan, Kapangan, Kibungan, Sablan at Bakun.
1: Signal number 1 naman, mga katropa sa Ilocos Norte, bahagi po ng La Union, gayon din sa Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Sipugao, Benguet, Mainland, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Northern portion ng Zambales, number 1. Northern portion ng Tarlac, gayon din po ang portion ng Nueva Ecija. Northern and central portions din ng Aurora.
0: Patuloy ring nagpapadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pagulan ang habagat sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras, habang ang natitirang bahagi ng bansa ay makararanas ng pulupulong pagulan dulot ng localized thunderstorms.
1: Sunset, mamaya abangan niyo po 6:24 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Atid sa atin to, katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Isang million euro o humigit kumulang sa $76 million o pesos na winning lotto ticket ang muling na-recover ng mga garbage workers sa Bitonto, Italy matapos nila halukain ang isang buong truck ng basura. Ayon sa ulat, tinapon po na isang babae ang kanyang lotto ticket matapos siyang mapagkamal ang wala na itong napanalunan. Nang lumabas sa machine ang mensaheng non-payable, nakaraniwang indikasyon na masyadong malaki ang premyo para i-claim sa isang malit na lotto outlet. Nang malaman ng kanyang pamilya na tumama pala ang kanyang napiling numero, agad nilang ipinalam ito sa waste management company na mabilis namang natukoy ang garbage truck na kumuha sa basurahan at nagtulong-tulong ang mga garbage collector na hanapin ng ticket. Matapos po isang araw ng paghahanap, matagumpay na na-recover ang winning ticket na halos himalang buo pa rin. Agad namang umiyak ang babae nang ipaalam na na-recover nila ang ticket at sinabing naging posible lamang ito dahil sa pagtulong na ginawa ng mga garbage workers.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Maglalabas ng bagong single ang OPM singer na si Angeline Quinto na pinamagatang Hindi Mawawala sa August 7, ilang araw bago ang kanyang ika-15th anniversary concert. Inanunsyo ng Star Music ang paglabas ng awitin na magsisilbing paghahanda sa 15th anniversary concert ni Angeline na gaganapin naman sa August 22 sa Arena Coliseum sa Quezon City. Nauna nang sinabi ni Angeline na inaabangan niya ang mas marami pang awitin at concert ngayong taon kasunod ng pag-renew niya ng kontrata sa Star Music. Nagsimula ang karera ni Angeline noong 2011 matapos tanghaling kampiyon sa singing competition na Star Power at kalaunan ay nakilala bilang Queen of Teleserye Team Songs. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
1: Atid sa atin ang premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mananatili o natiling walang talo ang Inlex Road Warriors matapos talunin ng TNT Tropang 5G sa score 88-83 sa PBA Governor's Cup, kung saan naitala na po nila ang kanilang 6 winning streak. At pinaunahan ni import Daquan Jones ang Inlex sa nitalang 27 points at 7 rebounds, habang nagambang si Robert Bolick ng 10 points sa panalo. Dahil sa panalo, katropa, umangat sa 6-0 ang kartada ng Inlex sa Group A, habang bumagsak naman sa 3-3 ang TNT.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Sa ating pong balitang extra, mga katropa, lalaking may sakit na tulungan matapos dumulog sa XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Hindi nabigo ang panawagan ng tulong para kay Tatay Gualberto Esquira, 55 anyos na residente ng Proksaging, Barangay Kulong, Mulawi, Sambuanga del Sur, sa pamagitan ng programang Bullseye ng XFM 89.5 Pagadian. Mabilis na rumisponde ang mga tagapakinig at netizens na nagpaabot ng tulong na umabot na mahigit 4,000 pesos. Ayon kay Tatay Gualberto, malaking bagay ang natanggap niyang ayuda upang makabili ng kanyang mga kinakailangang gamot at makatulong sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi lamang pinansyal na tulong ang naging tugon ng XFM pagadian matapos siyang makatanggap din ng donasyon dahil sinamahan siya ng team patungo sa opisina ng PhilHealth Sambuanga del Sur sa barangay Tiguma, Pagadian City, kung saan siya ay natulungan na maging miyembro ng Yakap Program at makinabang sa Yakap Gamot. Sa tulong na rin ni Sir Arnold Corpus, ang head ng PhilHealth Sambuanga del Sur, dinala rin si Tatay Gualberto sa Happy Valley Community Hospital sa bayan ng Tambulig, kung saan libre niyang natanggap ang mga kinakailangang laboratory test at maging gamot para sa kanyang karamdaman. Taos puso, nagpapasalamat si Tatay Gualberto sa lahat ng mga tumulong, mga tagapakinig at netizens, at maging sa mga ahensya ng gobyerno na nagkaisa upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa XFM 89.5 Pagadian, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin po XFM News Nationwide, katropa. Ngayon pong Wednesday, August 5, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po kayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
5: Isang mapagpala at malusog na araw, mga ka-wellness. Welcome po muli sa pinabagay edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Years to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Emily Tooy. Ito po yung lingko, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nakasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay sa atin ng Santone Plus Gold at ng Yes to Health. Of course, sa araw po nito ay ating mga kasama rin. Ang isa sa ating pong banday kalusugan, Dr. Ronald Paler. Dr. Ron, good morning po.
6: Isang magandang umaga, isang magandang araw ng Miyerkules, mga katropa. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakayan po ang ating pag-uusapan, especially ito sa isa sa pinaka kinatatakutan na karamdaman ngayon sa buong mundo, itong tinatawag na cancer. At paano natin ito ma-prevent? At paano ito matutulungan sa pamamagitan po ng lifestyle and of course kasama ang mga supplementation. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang, kaya manatiling kaantabay dito po sa ating programang The Secrets of Health.
5: Of course, tayo po yung napapakinggan, mga ka-wellness, sa atin po mga XFM stations and Solid FM at ganoon rin sa iba pa mga partner stations na nakahook up po dito sa atin pong programa. Ha? At sabayin din tayo napapanood at napapakinggan sa atin pong Yes to Health Facebook page. Yan, sa mga kaubayan natin na gusto mong makapanood ng live, makapakinig ng live sa atin pong mga programa, ay pwede po niyong bisitahan, i-follow, i-like, and i-share ang atin pong Facebook page, mga ka-wellness. Ha? O, search lang Yes to Health Inc. Yan. At syempre, kung kayo po ay nanonood na ngayon at nakatutok na ngayon sa atin pong palatuntunan, ay nako, napakaswerte ninyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Years to Health, mga ka-wellness. Kinakailangan lang sundin ang ating pong mechanics. Ayan, ano pong gagawin? I-share nyo po ang ating live streaming. I-comment po ninyo dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ayan, para maging valid ang inyong pong entry, mga ka-wellness. Ha? At mamaya po ay pipili tayo ng mga best comments. Ayan. Kaya i-post nyo yan, mga comments ninyo. Malay nyo, eh, kayo yung maswerteng mapili po natin. At marigaluhan ang atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? And at sa mga ka-wellness natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, huwag magkatubili na itanong yan sa atin pong numero. At ipon sa X-Line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasailan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at address kung saan pong lugar kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nagbabalak namang sumubok ng ating pong mga produkto, Sa mga hindi pa nakasubok ng mga products ng Yestro Health, ay pwede nyo mabili ang ating pong mga produkto, ha. Especially sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's DGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng mga local pharmacies sa inyong pong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto, mga katropa, ha. Pwede rin mabili ang ating pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Pwede rin sa online, sa ating pong online shopping store sa Shopee, ay pwede kayong maka-avail ng ating pong mga produkto, ha. Pwede rin i-search ang ating official Shopee page, Yestro Health 2011.
6: And of course, hindi lamang po mabibili sa mga national pharmacy, kung hindi ay available din sa ating mga Yestro Health clinics ang ating pong mga produkto. And of course, kapag sa ating pong clinic kayo bibili ng mga Yes to Health products, meron po tayong discounts. Mm-hmm. Lalong-lalo na kapag kayo po ay mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, magdala lamang po kayo ng senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. At sa Yes to Health clinic din, kapag bibili kayo mga supplements, pwede na din kayo magpakonsulta. Meron po tayong libreng konsultasyon sa ating pong mga clinic. Yes, Doc El, may libreng konsultasyon service. Bisyo publiko po 'yan ng mga Yes to Health ng Yes to Health company po sa inyo. And of course, pwede din 'yong subukan ang mga ating mga special program katulad po ng cleansing and detoxification program, lalong-lalo na doon sa may mga degenerative diseases, nutritional therapy and herbal therapy. Meron din tayong acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy, mga ka-wellness. Diyan lamang po 'yan maa-avail sa ating buong mga clinics, sa mga Yes to Health clinics po natin nationwide.
5: Kaya sa mga gusto pong makasubok ng atin pong mga services na ina-offer yung Yes to Health, at gusto nyo makapagpakonsulta na rin ng libre sa atin pong mga wellness center, eh bisitahan nyo po, puntahan atin pong mga Yes to Health wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
7: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
8: Sanfone Gold Coffee Mix.
9: Ako po si James. Kakaiba talagang dating sa akin ng Sanfone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sanfone Gold Coffee Mix.
8: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
5: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Sanfone Gold Coffee Mix. Ang napakasarap na kape. Nakatuwang po natin ha, sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa araw po nito, mga ka-wellness, ay pag-uusapan na naman natin ang isa sa prominent problem or prominent disease na naranasan ng atin pong mga kababayan. Ito pong problema o karamdaman na cancer. Dati, Doc Ron, pagka meron kang cancer, parang nasentensyahan na yung iyong buhay. Ano? Pero sa ngayon ay marami naman ng mga treatment, marami ng gamutan na diskubre at nakita at maganda para sa pag-control ng cancer. Ano? Pero dito sa programa natin, Doc Ron, pag-uusapan natin yung mas importante kesa sa gamutan. Ito ay yung cancer prevention through lifestyle. Yan. Yes. Pag-usapan natin kung papaano tayo makakaiwas sa pagkakaroon ng cancer or if ever meron na nag-uumpisa na cancer sa ating pangangatawan ay kung paano po natin ito maiiwasan na lalala or lulubha ito. Ayan. So, ang alam nyo ba sa datos, mga ka-wellness, na ang cancer is one of the leading cause of death dito sa Pilipinas. Wow. Kasama dyan yung breast cancer, lung cancer, colorectal cancers at iba't iba pa na mga cancer. Ano? Ngayon po ay nagdudulot ano ng napakaraming ano numbers of cases of deaths dito sa Pilipinas, ano, over 300 deaths daily. Wow. Ang naitatala na nasasawi dahilan po sa cancer, mga ka-wellness, ano, and over 190,000 new cases ng cancer ang naitala po, ano, at 110,000 dyan ang related to death or mortality, ano, at yung mga leading cause dyan, partner, yung breast cancer, yan yung number one sa mga kababaihan, ano, sa mga lalaki meron din pero bihirang-bihira na nakakaranas ng breast cancer mga lalaki. Kadalasan talaga is mga kababaihan, ano. Lung cancer, ito kahit sino pwedeng tamaan po nito, mga ka-wellness, ano. Colorectal cancer and liver cancer. Napakarami din, Doc Ron, ang inaapektuhan ng ganito pong klase ng mga cancers, ano. Mga key challenges dito and statistics, ano. Yung late stage, over 55% to 70% ng mga pasyente na meron pong breast and lung cancers ay na-diagnose na meron ng advanced cases. Ibig sabihin, tsaka lang nila nalalaman, tsaka lang na-diagnose na meron na silang cancers kapag ito ay medyo advanced na.
6: Kasi pagka lumalabas yung ano, kumbaga, nag-iiba kung sa breast cancer, nag-iiba yung kulay, nag-iiba yung form, tapos yung parang kapang-kapa mo na yung tigas at sumasakit na, nasa late stage na, stage 3, stage 4 na.
5: Pag naisipan mo magpa-konsulta, magpa-check up, magpatingin dahil sa ganun na nararamdaman mo, nako, medyo nalilate na tayo. Ano, kasi isa sa kalaban natin sa pagsugpo sa cancer is yung time, yung oras. Kaya the more na mas early yun na ma-detect, ay mas madali ang treatment ang gamutan doon. Ano? Kaso yun nga lamang, Doc Ron, na sadly, ano, 55% ha? To 70% ng mga merong breast cancer nakikita yon o na diagnose
6: late
5: na
6: stage na
5: late na. Yun lang ano ang masakla po doon, ano, yung mga childhood cancers. At least 5,000 Filipino children are diagnosed yearly na meron pong cancer, ha? At yung specialist shortage ay isa rin sa nakikitang factor, Doc Ron, at nakakalungkot na kakunti lang dito sa atin. Kaya nga, di ba, pagka merong mga may matinding kaso ng colon cancer or colorectal cancer, ay pupunta pa sa ibang bansa. Like China, US, India, yung iba, at sa iba't iba pang mga lugar na kung saan mayroong mga espesyalista na nag-handle sa ganung mga kaso. So yun yung challenges na kinakaharap po mga ka-wellness ng bansa natin, ano? Pagdating dito sa pagsupo ng mga karamdaman na cancer. Ngayon, Doc Ron, bigyan natin ng mas broader picture ang ating pong mga ka-wellness about this cancer. Ano nga ba itong cancer? Bakit lubhang nakakatakot din ito siya sa marami? Kung hindi man sa lahat, paano ito nabubuo itong ganitong uri ng karamdaman?
6: Well, with regards sa cancer, ito ang klaseng sakit na kung saan ay merong tinatawag na abnormal cell growth. Kaya bumubukol. Ibig sabihin ng abnormal, bakit tinatawag siyang abnormal cell growth? Kasi yung ano natin, yung mga selula natin sa katawan, meron siyang lifespan. Yung iba isang taon, yung iba weekly, yung iba monthly, yung iba 3 months bago namamatay. Ang cancer cells, ang nangyayari, supposedly, itong mga selula na ito, mamamatay na. Pero, instead na mamatay, ang nangyayari is, nagpapatubo pa siya ng panibagong cells or dumadami siya. Kumbaga sa ating katawan, these are zombie na mga selula. So, normal cells namamatay kapag matanda niya. Ang cancer cells hindi namamatay at nagki-create pa ng bago.
5: Hindi pala siya good thing partner, ano? Kumbaga parang ano, maganda sa ano, immortal yung immortal yung mga selula natin. Ang problema, yung mga selula na yon, hindi siya yung normal na cells mo.
6: Hindi siya normal na cells.
5: Yun ang pangit doon.
6: Kasi ang ano, certain cells, different cells ng body natin, may certain lifespan siya. At kapag may lifespan, ang yung lifespan niya, kapag humigit siya doon at saka buhay pa hanggang na dapat na siyang mamatay, is that causes yung tinatawag natin na cancer. Yun yung sa cell changes. Meron naman yung mga DNA na kung saan yung changes sa mga genes natin na kung saan tumutubo siya doon sa ibang parte ng katawan na hindi naman siya dapat tumubo doon. Yan yung tumor. Bad DNA, what I mean. Isa tumor naman, kapag ka ang extra na cells nagpa-pile up doon sa isang certain place at dumadami, yun yung parabukol na tumitigas.
5: Tama,
6: dumadami. Yung ibang mga ano, yung ibang mga tumor is benign. Ibig sabihin hindi siya cancerous. Meron naman yung harmful na klase ng tumor is sinatawag po natin na malignan. Kapag ka sinabing benign, wag na kayo mag-alala, pwede po yung well, ang cancer naman pwedeng operahin, pero yung benign is hindi siya cancerous. Kumbaga parang nasa safe side kapag may tumor tapos hindi siya ano, malignant. Now, paano ito kumakalat sa ating katawan? Sometimes it invades our tissue. Yung mga harmful cells ay tumutubo sa mga nearby healthy parts ng ating body and becomes cancer. Yung iba naman is nagta-travel yung ibang klaseng cancer cells. Pwede itong halimbawa makalabas doon sa ang nang ginagawa kasi ng katawan natin yung cancer cells is ano siya, kino-contain sa pamamagitan ng tumor. And it is a very very long time na ano na issue na kumbaga is pinagdedebatehan ng ano ng medical world na ang pagpapabiopsy ba ay mas nagpapakalat na cancer o hindi. For many years sinasabi na hindi, but then later on they now recognize na ang tinatawag natin pagbiopsy ay mas lalong nagpapakalat kasi ang ginagawa nga ng katawan is to contain, doon lang siya. Kumbaga kung merong cancer cells doon lang sa locality na yun, hindi siya lalabas. Ngayon kapag nabuksan o nakalabas doon, it can break off and magdumaloy doon sa ating dugo or di kaya sa lymphatic system natin. And then pag natrap siya kung saang lugar, doon na naman bubuo ng tinatawag natin na tumor, na cancer. And meron ding tinatawag na metastasis or pag-spread ng cancer cells sa ibang parte ng ating katawan, yun po yung tinatawag natin na metastasis. O pag sinasabi ng doktor na nag-metastatize o kumalat na sa ibang parte, yun yung isa sa pinaka bad picture na makikita natin na diagnosis kapag ang isang tao ay merong tinatawag na cancer. Kasi kapag ka-local lang, pwede pang ma-opera or pwede pang ma-under ng chemo as a treatment. Pero kapag ka nag-metastatize sa ibang katawan, lalong-lalo na sa mga kumbaga critical part ng ating katawan sa buto is isa sa pinakamahirap na gagawin or pinakamahirap na ordeal na tinatawag natin na findings yan kapag ganoon ang nangyayari sa mga cancer patients.
5: Ang pinakaproblema, Doc Ron, ano, sa cancer is pagka nag-metastasize, pag kumalat na sa ibang parte ng pangangatawan po natin. Ano? Ang tanong, Doc, ang cancer ba is preventable ba ito siya? Anong stage ba ang mas safe? Sabihin natin na hindi siya ganun ka-critical sa atin pong kalusugan.
6: According sa study, 40% ng mga cancer cases globally link ito sa preventable risk factors. Ibig sabihin yung mga pinagmumulan or pinaka-risk risk factor nito ay pwedeng ma-prevent. Ito yung mga cancer. Titingnan natin ha yung mga cancer na could be prevented and pwede nating maiwasan sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. It might be yung tinatawag natin yung immunization o pag-immunize or some other ay yung tinatawag natin vaccination, some other treatments. Isa dito is yung tinatawag natin cervical and anogenital cancers. Yung cervical at anogenital cancers, ito yung cancer doon sa mga babae or sa mga lalaki, and it might be caused by tinatawag natin na HPV or human papilloma virus. It could be prevented through vaccination, HPV vaccinations or regular screenings. Pero ang isa sa pinakamagandang tinatawag natin na prevention dito is dapat isa lang talaga ang partner mo. Kasi dito talaga nakukuha yung cervical cancer and anogenital cancer is yung tinatawag natin multiple partners. Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-asawa lang isa, hindi madami. So, kaya if you have multiple partners, especially doon sa nagtatrabaho as yung tinatawag natin entertainer ng sa kanilang nature of work. Mataas ang risk ng pagkakaroon ng cervical cancer and it could be prevented. Also, itong liver cancer linked sa chronic hepatitis B and C and infections, and also yung tinatawag natin na alcohol use. So, ibig sabihin kapag link sa alcohol use, ano ang gagawin?
5: Iwasan.
6: Kailangan iwasan yung alcoholic consumption. Pwede itong ma-prevent sa pamamagitan ng vaccination and also sa paglimit ng alcohol. Lung cancer. Pag sinabing lung cancer, sigurado ang pinakapunto dyan, ang pinakaunang tinutumbok dyan is paninigarilyo. Paninigarilyo. Stomach cancer. Ito naman, stomach cancer is mula sa tinatawag natin na H. pylori virus. And it could be prevented naturally. It could be prevented through infection treatment and also healthy na mga pagkain. And of course, kalimitan is yung mga population na mahirap yung water source nila is hindi malinis. Kaya marami sa mga African country nakakaroon na tinatawag nitong ganitong problema.
5: Yung contaminated lagi na iinom na tubig.
6: Yes, contaminated especially ng H. pylori virus. Colorectal and colon cancer link sa number one, alcohol. Physical inactivity. Pwede ma-prevent yan. Alcohol, physical inactivity, obesity. It could be a change of lifestyle. Yeah, could be reverse. Also, eating processed meats. Pwede din i-prevent. Via also lifestyle, weight control, balanced diet. Breast cancer, number one is alcoholic drink. Sabi ng mga researcher and mga scientists, even just drinking one sip of ng alcohol once a month could brought a person or a woman to a higher risk of having tinatawag natin breast cancer. Isang baso lang kada buwan. Kapag ganun ay yung iba, samahan ng tropa-tropa, pagka swelduhan o di kaya pagkalingguhan, pagka mag-outing, pagka day off, mas lalong nagpapataas na tinatawag natin breast cancer.
5: Paano na lang yung araw-araw, Doc?
6: Sinagawa
5: ng common.
6: Meron kasi, may mga din kasi na, may factor din kasi sa mga tao na kung saan tinatawag natin addiction. And might be, nangyari yung addiction sometimes you are in the wrong crowd na kung saan kumbaga sa atin pag mga kabataan bagay yung yung peer pressure na sige tagay ka tagay o ganito para you will feel you belong
5: and sa ansawan pag hindi tumatagay
6: yun ang problema and some other are because of yung kanilang mga struggles hindi wala silang solution and the only thing na ibigay na payo sa kanila iinom mo yan para makapagpahinga naman ang utak and kapag nangyari palaging ganun nagiging habit na ng pag-inom, it becomes yung tinatawag natin addiction na later on. So, also, physical inactivity, excess body weight, can be lowered by exercise and lower alcohol intake or no intake of alcohol also. So, esophageal, kidney, and pancreatic cancers linked to obesity, smoking, and alcohol. So, tatlo talaga ito, no?
5: Oo.
6: Obesity, smoking, alcohol. Obesity, smoking, alcohol, factor ng tinatawag natin ng risk factor ng pagkakaroon ng ganitong klaseng mga cancer, mga ka-wellness.
5: Since itong mga cancers na nabanggit mo, Doc, is preventable naman sila, at mapapansin natin yung mga leading cause ng death is yung ganitong mga klase ng cancers, ano? Ay pwede naman palang maiwasan. Ano naman, Doc, yung mga contributing factor or lifestyle risk ng pagkakaroon ng iba't ibang klaseng cancer sa ating pangangatawan?
6: Number one, tobacco. Nicotine and tobacco usage, nagpapataas talaga yung cancer. Itong lung cancer, mouth cancer, throat cancer, esophageal cancer, bladder cancer, and pancreatic cancer. Link yan sa tinatawag natin na tobacco use.
5: Eh, nandyan na nga yan sa mga pakete nila. Yung mga nakakatakot na picture.
6: Yes.
5: Ano?
6: Kung minsan lang kasi, ang problema kasi when you're addicted with smoking, nagiging manhid yung reasoning power. And this is the problem with addiction. Kasi yung willpower ng isang tao is nabibinam. Kaya mahirap na silang pumili na kahit na mismo alam nila na mali yun. But then is kumbaga powerless sila na ano na or powerless yung resolution nila na para iwasan yun kasi palaging hahanap-hanapin ang katawan. Now, this is why there is what we call social intervention and also medical intervention and also yung tinatawag natin tulong din. Yes, assistance mula dun sa mga tao na kapaligid sa kanila in order for them to get out of that certain kinds ng addiction katulad ng alcohol, drug addiction and also itong tobacco smoking.
5: And then meron din mga ano, Doc, dyan. Merong mga herb or mga ano, mga pwedeng gawin na mas mabilis kang maka-cut out sa nicotine addiction.
6: Well, actually, ganito yan. Yung ano, isa sa modalities natin sa clinic, yung tinatawag natin na detoxification, cleansing and detoxification program would greatly help detoxify the body from those certain substances sa alcohol, sa drugs and also sa tobacco para maano unti-unting matulungan yung katawan. Kailangan lang kasi ng tama siyang steps para mawala yung tinatawag natin na yung ano ba, yung kumbaga yung cravings. Yung parang tinatawag natin na crisis kasi kapag i-detox mo kasi yung katawan ng isang tao, pag hindi mo alam ang approach, merong crisis yan kasi magpo-produce ng metabolites ang katawan. So pag magpo-produce ng metabolites ang katawan, ang mangyayari, merong tinatawag natin na crisis sa loob, especially yung sa ano, pag magdi-detox ang liver, magpo-produce maraming metabolites. Ang iisipin ng utak, I am sick. Kaya mangyayari, ang mararamdaman ng tao is maglalaway, manginginig, chillings, and craving for something. They wanted to have that para ma-stop yung tinatawag natin na yung crisis na yon. At kapag ka hindi alam kung paano gagawin yun, that is the reason why maraming hindi nakakapagpatuloy na mabagoy or matanggal yung addiction na yun simply because of those kind na mga ano crisis. Ayun. during sa treatment nila sa ano sa tinatawag natin na pagtanggal ng steps para mawala doon sa addiction. So if you are pagka meron kayong certain na problema na ganyan, halimbawa doon sa nicotine addiction, cleansing detoxification program would greatly help para po sa kanila. Okay.
5: Punta na lang kayo sa wellness clinic natin, sa mga wellness center natin para mabigyan kayo ng mga program na ito, Doc.
6: And patuloy tayo doon sa tuberculosis, also poor diet and nutrition. Kapag ka ang pagkain po ninyo is mataas sa processed meat. Lalong-lalo na ang nakalagay dito is yung hot dogs and bacon. According sa ano, ito ha, this is study was found in 1994 study ng US epidemiologist. Ito, it is an alarming fact na kung saan ay publish ito, children who eat more than 12 hot dogs per month
5: grabe
6: have a 900% risk of childhood leukemia. Mapapansin natin bakit kaya may mga bata nang bata-bata pa merong cancer. Isa sa ano dyan is yung consumption ng hot dog. 900% kapag ang anak niyo kumakain ng 12 hot dogs, eh paano pag every breakfast yun ang pinapabaon sa anak? Hot dog and egg.
5: Naku, mas doble.
6: Mas doble. Kaya nag-i-increase at 900%. Children who ate at hot dogs one or more times a week, isang beses once a week, kumakain or more, nagpapataas ng risk ng brain cancer sa mga bata.
5: Grabe.
6: There was a strong risk of childhood leukemia for children whose father intake of hot dogs was 12 or more per month before conception. Ito ha, hindi yung bata. Kumbaga, ibinuntis yung bata, tapos yung tatay mahilig kumain ng hot dog ng 12 pieces or 12 hot dogs or more than a month. And then, before conception yun yung pagkain ng tatay, mas mataas ang risk ng anak ng pagkakaroon ng childhood leukemia. Ibig sabihin, kaya magtataka tayo bakit yung bata ipinanganak may leukemia. Kasi doon sa poor choices ng pagkain ng tatay.
5: Magulang.
6: Sa nanay naman, children born to mothers who consume one or more times per week during pregnancy had approximately double the risk of developing brain tumor yung bata. And nakita nila, this suggests na hindi yung hotdog kung hindi yung ingredients mismo sa hotdog. At lahat ng hotdog is pinoproduce and also processed meat pinoproduce kasama yon. Itong tinatawag natin na nitrates. Ang nitrates kasi is preservative sa mga processed meats. And that is why poor consumption, pag mahilig kayo sa pagkain ng hotdog, bacon, red meat, mga ultra-processed foods as we have discussed sa mga nakarang mga araw, high foods and added sugar, especially yung mga merong mga ingredients na high fructose corn syrup, ay nagpapataas ng risk ng colorectal and stomach cancers. Including leukemia doon sa mga kabataan. Also, excessive alcohol consumption, physical inactivity and obesity, unprotected sun exposure. Ito yung problema din kasi yung ano, recent research na yung ano, yung sunblock kasi para daw maprotektahan yung skin is mag-sunblock. Ang problema, yung sunblock din ay nakaka-cause din ng cancer as a recent study. Ang sabi, but din kailangan nating magpabilad sa araw. Pero doon sa ano, doon sa mga kumbaga maputi, yung kanilang skin tone or mga Western or Caucasian yung gene, is hindi sila kailangan umabot ng 10 minuto or 20 minutes higher doon sa exposure sa araw. Kasi nagko-cause yan ng skin cancer doon sa kanila. Sa ating mga brown, hanggang isang oras pwede pa. Pero sa kanila, hindi pwede. But then they need also sunlight exposure for vitamin D3. Sa mas maiksi nga lang, mas maiksing panahon lang. Hindi sila kailangan magbilad sa araw. And also, recently study ng World Health Organization, isa sa carcinogen is yung kulang sa tulog. Kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog, is that also yung tinatawag natin that would also cause yung tinatawag natin cancer.
5: Mga nabanggit mo kanina, Doc, na mga factors kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang tao ay preventable talaga yun sila. Kumbaga nasa atin pong kakayanan, kapangyarihan, kung paano natin iiwasan yung mga ganun, ano? Sa diet natin, sa atin pong lifestyle, sa habits natin, ay pwede natin iiwasan yung iba't ibang mga dahilan kung bakit tumataas ang tsansa na tayo po ay magkaroon ng iba't ibang uri ng cancer, ano? So, maliban dun, Doc, sa mga nabanggit mo kanina, ano, na pwede nating baguhin, pwede nating i-change yung lifestyle natin. How about yung mga ano, mga supplementation like yung Santon Gold natin? Is there any benefits para dun sa mga kababayan natin na ma-prevent ang pagkakaroon ng iba't ibang klase ng cancer through dun sa paglakip nila ng supplementation sa kanilang lifestyle o sa diet nila?
6: Well, talking about supplementation, nakakatulong ito, especially yung ating Santon Plus Gold. Why? Ang Santon kasi is highly researched with regards doon sa treatment and also doon sa benefits ng prevention ng cancer. Ito, according sa study, ito published ito sa National Institutes of Health. Santon antioxidants help fight cancer by protecting healthy cells from DNA damage while simultaneously triggering self-destruction ng active cancer cells. Paano ba 'yon? Paano ba nangyayari na nakakatulong yung ano, yung tinatawag na natin yung santon na polyphenols doon sa pag-prevent ng cancer cells. Ito, mga core anti-cancer mechanism ng cancer cells. Number one is inducing apoptosis. Ang ibig sabihin, yung medical term na apoptosis, yung tinatawag natin na cell suicide. Ibig sabihin, yung cancer cells, kapag ka nakaharap niya yung ano, yung santon na antioxidant, nagko-cause ito ng suicide ng cells. So, ibig sabihin, namamatay mismo yung cells na kanyang sarili. So, forces cancer cells to self-destruct without damaging yung mga surrounding tissues. Ito ang kagandahan. Number two, dual redox modulation. Sa mga healthy cells, ang santons, it acts as a powerful antioxidants as a shield, protection mula doon sa cancer cells. But then doon naman, itong santon doon sa cancer cells is namamatay siya or in, doon sa loob sa loob ng ano sa mitochondria ng cancer cells ay nadi-dysfunction yung mitochondria ng ano ng cancer and it destroy cancer cells from inside out. Oh, number three is inhibition ng tumor proliferation or paglaki ng tumor. Kasi pinipigilan ng santon na mas dumami or mag-divide o magdami pa yung tinatawag natin ng cell growth ng mga tumor doon sa ating katawan. Also, it suppresses metastasis o pagkalat ng mga cancer cells sa ibang parte pa ng ating katawan. And number six is itong chemo prevention. Ang by inducing phase 1 and phase 2 yung apoptosis and dual redox modulation, binablock na ito ang environmental pollutants and toxins from converting into active carcinogens. So, ibig sabihin, yung mga free radicals na pumapasok sa ating katawan, ang ginagawa ng santon is kanyang, parang it acts as shield doon sa cells para hindi siya maging carcinogen doon sa mga selula ng ating katawan. And that is the reason why taking santon plus gold every day would greatly help para ma-prevent yung tinatawag natin na cancer cells.
5: Ever since nung na-launch yung ating yung pinakauna pa ha na products natin, yes, yung Santon Plus.
6: Yes.
5: Way back 2011 mga ka-wellness ano. Eh marami talaga ang nakasubok at marami ang nagpapatotoo na napakaganda para sa kanilang mga bukol, sa kanilang pangangatawan as well as sa mga yun know, mga cancer na nararanasan na sa pangangatawan nila. May naalala nga ako na isang I think pharmacist yun siya or tagabantay dun sa pharmacy niya na nakipag-away daw siya dun sa ano sa customer kasi naghahanap daw yung customer ng yung suplemento daw na gamot sa bukol o sa cancer. Eh sabi niya wala po kaming ganun. So nakipagtalo siya, yun pala ang hinahanap yung Santon Plus Gold. So marami ang nakasubok ng produkto natin, especially yung mga Santon capsules natin, Santon Plus Herbal Capsule o yung Santon Plus Gold na nakainom nito, nakasubok nito at naging maganda yung reaction nila. Naging maganda yung sitwasyon nila by taking those products. Ang problema dun, Doc, yung iba naman, iniisip nila, baka isipin ng iba, meron naman palang Santon Plus, meron naman Santon Gold. Eh, inom na lang ako nito araw-araw. Dalawahing capsule ko pa, tatlong beses isang araw. Eh, okay na. Yung mga lifestyle ko, yung aking eating habits, kahit ano na lang, wala nang pili. Hindi po ganun, mga ka-wellness. Lagi natin binabanggit dito sa atin pong programa, dito sa ating palatuntunan, na yung ating mga suplemento, ay hindi po yan guaranteed para sa inyo na makakatulong yan ng malaki sa inyo pong pangangatawan, makakatulong yan siya na ma-improve kung ano man yung sitwasyon na inyo po nararanasan na ngayon without changing or without modifying your lifestyle o yung inyo pong diet, mga ka-wellness. So, nandun pa rin yun, Doc. Ano? Kumbaga, ano pa rin yun, kasama pa rin yun siya doon sa program na kinakailangan nyo pong gawin para makamtan nyo yung optimum health kung tawagin. Kung baga hindi yun garantiya na pag-iinom ka ng mga suplemento natin, eh okay na. Kahit na ano na gawin mo sa katawan mo, eh wala nang problema. Hindi po ganun, ha? Okay, mga ka-wellness, sa pagkabalik natin, eh, atin pong pag-uusapan naman kung ano yung mga lifestyle changes na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para makatulong dito sa pagsugpo ng ganitong karamdaman, itong cancer. Ha? At kung paano din, yung iba't ibang mga kapamaraanan pa para mas mabilis makaka-up up yung katawan natin once na meron na po tayong cancer na karamdaman. Kung meron kayong mga katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin, huwag po kayong magtubili na itanong yan sa atin pong numero. I-text nyo lang yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sasagutin po natin mamaya ng live, ha, ang inyo pong mga inquiries. Tutok lang po mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
10: The Secret of Health.
11: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Pagkape, dapat Zagron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zagron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
14: Zagron Plus Coffee Mix.
15: The secret of health.
5: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, ha, huwag po mahihang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc, balik po tayo sa pinag-usapan natin, ano, patungkol sa cancer prevention through lifestyle. Napag-usapan natin, Doc, yung halos lahat ng iba't ibang klase ng cancer. Kung ano yung mga cause nun, kung ano yung mga pinagmumulan, ano yung mga factor nun nila. Ngayon naman, pag-usapan natin kung ano yung mga lifestyle changes na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para makaiwas sa ganito pong uri ng problema. Ano ba, Doc, yung detalyado na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para naman magkaroon sila ng hint or maliwanagan sila kung ano yung mga pwede nilang gawin para maiwasan itong problema na ito.
6: Well, doon sa mga risk factor, no, number one at number two, itong alcohol and smoking.
5: Yeah.
6: Well, of course, you need to quit smoking and also quit alcohol as much as possible. Ngayon,

0: alcohol consumption, especially dun sa mga babae, talagang ito isa sa pinaka problema na nagko-cause ng tinatawag natin na breast cancer. And it does not only affect doon sa mga neoplasm problem, it also affects your brain function. Mm-hmm. Actually, it destroys brain cells, yung ano, yung tinatawag natin na alcohol. And that is the reason why when you are addicted to alcohol, na ano talaga, na bibinab yung tinatawag natin yung willpower sa pag ano ba, sa pag hindi o sa pag-ayaw ng pag-inom na. So ang nangyari is hindi nawawala or humihina yung kakayanan na humindi doon sa hinihingi ng katawan, especially kapag ka nagiging alcoholic na ang isang tao. So that is the reason why you need to cut it out and also iwasan yung mga pag-consume or paggamit ng sigarilyo and also ng alcohol. Sa pagkain naman, ito sa pagkain, number one is when you eat foods, meron talaga yan lahat ng mga pagkain, especially yung mga fruits and vegetables, meron yang antioxidant. Iba-iba nga lang yung tinatawag natin yung dami or yung lakas ng ORAC value, depende doon sa tinatawag natin sa klase ng pagkain. Isa sa mga may pinakamataas na antioxidant is yung mga dark colored na mga pagkain. Mm-hmm. Of course, dark green leafy vegetables, yung mga berries, duhat, mas mataas ang antioxidant. Kamatis, merong lycopene, that is also antioxidant. Sa santon, sa mangustin naman, marami sa mga kababayan natin, kasi pagka sa Mindanao, kumakain ng mangustin, isiniisip nandun yung santon. Ang pinaka-concentration ng santon is hindi doon sa flesh ng santon, kung hindi doon sa bark niya o doon sa balat ng ano, ng prutas mangustin, ng santon, ng mangustin. So doon po yun nakukuha, and that is one, ang extracted form niyan, yun ang nilagay po natin sa atin pong santon plus gold and sa atin pong santon plus na capsule. And that is the reason why a lot of people na nagbibigay ng testimony nila na natulungan sila, na either yung iba lumiit yung bukol, yung iba is undergoing yung tinatawag natin ng treatment nila and they are taking supplementation, mas napapadali yung tinatawag na yung recovery nila from tinatawag natin na cancer problems. Also, exercise. Kailangan ninyong mag-exercise. Balik ko pala uli. Doon sa mga ano, sa mga mahilig kumain ng beans, it reduces 75%. If you eat beans every day, it reduces up to 75% ng pagkakaroon ng colon cancer. Mm-hmm. Also, especially yung mga mahilig kumain ng tokwa or ng tofu.
1: Ayan.
0: Kasi yung tofu is meron siyang phytochemicals na kung saan ay nagpe-prevent ng tinatawag natin na cancer cells sa colon.
1: Oh.
0: Also, stay active. Kailangan mag-exercise. So, na-mention na yan natin dun sa mga past episode natin how it works at kung paano nagre-reduce ito ng inflammation sa ating katawan. Yeah. And tingnan din natin yung body weight natin. Kailangan natin na ma-check palagi yung body weight natin, kasi kapag merong excess na mga genes doon sa katawan and also yung tinatawag natin inflammation, kapag overweight kasi ang tao, prone talaga yan sa inflammation.
1: Tama.
0: And that is the reason why yung inflammation na yun, it destroys yung polarity ng mga cells or ng mga cells natin doon, and that causes cancer cells sa ating katawan.
1: Oo. So napaka laki ng contribution ng physical activity sa pagkontrol ng cancer or itong mga cancer cells sa ating pangangatawan, mga ka-wellness. Maraming katanong, Doc, how about yung nabanggit natin na santong plus gold. Paano ba ang taong pag-inom ito? Gaano ba karami? Gaano karami yung dosage na para ito ay makatulong sa ating pangangatawan in terms of prevention sa mga cancers?
0: Ito na pagtitake or ito na dosage, especially doon sa merong mga history or family history na tinatawag natin na cancer cells.
1: Cancer, so.
0: Especially sa mga may breast cancer and itong tinatawag natin breast cancer and prostate cancer and also colorectal cancer pag may history po kayo. Kasi merong certain genes, I forgot yung pangalan ng genes na yon, na kung saan ay nagpapataas ng risk ng pagkakaroon ng breast cancer, colon cancer, and also prostate cancer. For convenience sake, pinaka the best, you take santon plus gold, 2 capsules, 2 times a day. Dalawa sa umaga, para ano, para sa kumbinyente din ba, para hindi na kayo mag-aalala kung nakakainom ba kayo hindi. So after ng breakfast ninyo, pagka umaga, you take santon plus gold, 2 kapsula sa umaga, and then bago kayo matulog sa gabi, after your dinner, pwede kayo mag-inom ng 2 for convenience, and lalong-lalo na pagkasamahan ninyo ng santon vitamin C. Napakalaking tulong din ng santon vitamin C as it boosts our immune system. Kasi ang ating immune system, kapag well-functioned ang ating immune system,

0: walang cancer cells na kayang manirahan sa ating katawan. And also, alam nyo ba kung bakit na ang alcohol is greatly contributing factor sa ano, sa tinatawag natin na cancer cells? Because mm-hmm. yung alcohol is toxin sa ating liver.
1: Mm-hmm.
0: And a liver, a sickly liver, is also a sickly immune system.
1: Mm-hmm.
0: So that means, it kapag kayong mga toxins na yun, hindi lang doon sa alcohol, even those ultra-processed foods, mm-hmm. which are toxins sa ating liver, it does destroy our immune system function and it contributes to tinatawag natin na cell growth, yung tinatawag natin abnormal cell growth na nagkukos ng tinatawag natin na cancer.
1: Mm-hmm.
0: That's why taking 2 capsules ng Santon Plus Gold and 2 capsules ng Santon Vitamin C 2 times a day is napakalaking tulong, especially doon sa may mga history ng cancer problem. Mm-hmm. Kapag doon sa wala naman, taking 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal is okay na for prevention naman doon sa ibang mga walang history ng tinatawag natin na cancer history.
1: Oh. So technically, dapat mas mataas-taas yung dosage mo mm-hmm. if ever meron kayong family history.
0: Mm-hmm.
1: Kasi mas mataas yung prevalence mo sa pagkakaroon ng cancer
0: cells.
1: If meron kayong history talaga
0: mm-hmm.
1: na nandun sa family ninyo. Tapos yung lifestyle mo pa,
0: mm-hmm.
1: kung hindi ganun kaganda yung diet na kinalakhan mo,
0: mm-hmm.
1: malaki ang factor din kasi nung dokron. Ano?
0: Yes.
1: So kinakailangan mas mataas-taas yung nutrients na ipapasok mo sa pangangatawan, no, in order na maka-coop up yung mga cells
0: mm-hmm.
1: sa iyo pong pangangatawan. Ha? So ayan mga ka-wellness, ha? Isama po ninyo ating suplemento, especially Ultimate Trio natin.
0: Mm-hmm.
1: Isama po ninyo yan sa inyong lifestyle, sa inyong diet, lalo-lalo na kapag meron ng nag-uumpisa na pagkakaroon ng cancer, ha, sa inyong pong pangangatawan, or mataas yung chance ninyo, no, na makaranas ng ganito pong problema dahilan sa iba't ibang mga risk factors. Okay? Maraming salamat, Doc Ron, sa naibahagi mo ng information sa ating pong mga ka-wellness. At maraming salamat din sa mga ka-wellness natin dyan na nakikinig sa ating pong programa. Kung meron kayong katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin, eh, text nyo yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live Advice po muna tayo mga ka-wellness. Sa mga may katanungan, huwag po mahihang magtanong. Check lang sa ating pong numero. At sa mga viewers din sa ating pong Facebook Live, batingin ko lang, Doc Ron, ha? Lahat ng mga viewers natin, mga masugid na tagapakinig at tagapanood sa atin pong programa sa atin pong Facebook. Ayan, maraming salamat sa pakikinig kay Sir Ding Estrella at sa mga kasamahan po ninyo dyan, ha? Ganon din kay Doc Algie, nanonood siya ngayon kasi may lakad sila. So hindi nakasama dito sa atin pong talakayan, ano?
0: Mm-hmm.
1: At ganon din kay Sir Jules, yung ating mga tech, mga matitinik na tech natin. Ayan. At sa lahat ng mga nanonood sa atin pong Facebook live streaming, hindi ko na mabasa yung iba na tabunan.
0: Mm-hmm.
1: Eto, Doc, may katanungan dito.
0: Mm-hmm.
1: Doc, ask ko lang po kung ano yung palaging masakit yung balakang gulugod. Ano po ang gamot dito? Lito po ito, 73 years old, from Tarlac.
0: Pagka masakit ang balakang at saka gulugod, posibleng sinyalis yan ng ano, no, ng tinatawag natin ng problema sa kidney.
1: Mm-hmm.
0: O baka mataas yung uric acid po mm-hmm. ninyo. At isa din, posible din na kung hindi mataas ang uric acid, baka mataas lang BUN ninyo dahil mm-hmm. sa kulang kayo sa inom ng tubig.
1: Yun,
0: oh. Kaya isa sa kailangan ipatingin ninyo, pa-check po kayo kapag pagka ganyan ang problema ninyo, mas maganda ipa-check po ninyo yung uric acid ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Magpa-urinalysis kayo, pinakamaganda yun. But then, kahit na hindi pa kayo magpa-check, pwede po kayong mag-take ng ating Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: That would greatly help para ma-reduce yung tinatawag natin na urates
1: mm-hmm.
0: and also magpalakas din doon sa inyo pong kidney.
1: Mm-hmm.
0: Or kung may mas malapit po na may mas malapit po na clinic sa inyo, mas maganda magpakonsulta po kayo para po ma-assess kung ano talaga ang pinaka-problema ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mahirap din kasi na manghula. Pero yan is isa sa pinaka possible signs, yung pagkakaroon ng mataas na uric acid sa katawan. So, taking Santo Plus Gold 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. And of course, samahan din ng pag-inom ng tamang dami ng tubig. Mm-hmm. And iwasan yung mga ano, iwasan yung mga pagkain ng nagpapatas ng uric acid, especially yung mga ano, yung mga lamang loob. Mm-hmm. Grabe yung mapatas ng uric acid. Tilapia, bangus, yung galunggong, aloy, yung tuna, and yung mga dilata na mga pagkain. Of course, yung mga matataas sa ano, sa sodium. Iwasan din yung mga processed meats. Iwasan din yung processed meats, lalo-lalo na yung uso yung tuyo at saka yung bagoong. So iwasan niya mga pagkain yan. With regards sa beans, ang beans po hindi nagpapataas ng uric acid. Pero pag mataas na ang uric acid po ninyo, is mas maigi na wag po muna kayong kumain hanggat bumalik, hanggang hindi po bumabalik sa normal yung uric acid. Kasi kasi siguradong magti-trigger yan ng pagsasakit. But then kapag bumalik na, pwede kayong makakain uli ng beans. Sapagkat ang mga beans ay meron siyang phytochemicals na tumutulong na magpalakas sa inyong kidney to filter out excess toxins, especially excess uric acid sa katawan.
1: Oo. Maligtad ko lang, Doc, sa edad na 73 years old, kadalasan eh nagkakaroon ng wear and tear doon sa atin pong mga cartilages. O doon sa mga tinasawag na shock absorber sa atin pong mga kasukasuan. At minsan pagka napupudpud yun sila, or else pag tumitigas yun, due na rin doon sa uric acid. Kasi isa rin yan na ano eh, factor na naaring nakakapagpa-hardened doon sa atin pong mga cartilages. Sa ating mga joint area, possible na magkaroon din ng pain na maranasan po ninyo. Ano? So maganda yan, pwede kayong mag-take ng mga supplementation na meron pong pampatubo uli ng cartilage sa iyong pangangatawan, especially yung may mga collagen. At meron mga special na mga supplementation like yung glucosamine, chondroitin, yung MSM, na nakakatulong sila para sa normal na pagpapanumbalik ng cartilage sa pangangatawan natin.
0: Also, ang vitamin C is also a precursor for the production ng ano, ng collagen sa ating katawan. So napakaganda din yung ano, napakaganda din yung tinatawag natin yung certain vitamin C natin para makatulong diyan. Kapag yung sa wear and tear ng ano, ng cartilages.
1: Oo. So drink kayo ng Santone Vitamin C, tapos higop kayo ng Santone Gold Coffee Mix dahil may collagen na yan.
0: May collagen.
1: So, since pagka umedad na Doc Ron, eh talagang bumababa yung production ng collagen sa katawan natin, ano? Kasi yung collagen naturally pinoproduce ng katawan natin. Kaya nga kinakailangan ng vitamin C para mas maging maganda yung production. Pero pagka umiedad na, minsan kinakailangan mo ng sources. Kumbaga ano, backup, balik sa labas yan, para maging maganda yung ano,
0: production
1: ng collagen sa ating pangangatawan, ano? So sa paghigop ng Santone Gold Coffee Mix natin, nakakuha po tayo ng collagen. Hindi lang collagen, mayroon pang glutathione. At at ibang mga herbs na nandun din sangkap ng ating pong Santone Gold Santone Herbal Gold Capsule. Ano? So, take kayo nyan. Santone Gold Coffee Mix, eh, nakakapagkape ka na. Nakakapagpapasok ka pa ng napakaraming mga phytochemicals at mga nutrients sa atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Okay? Doc, yung Santone Gold Coffee Mix ba, wala daw bang overdose? Meron ka tanong doon. Ilan daw ba ang pwede nilang ma-take sa isang araw ng atin pong healthy coffee?
0: Ma-overdose siguro yung bulsa. Pero anything that is anything that is good, that is sobra naman, is hindi talaga maganda. So you can take tatlong baso sa isang araw. Wag lang siguro, wag nang pasobra. Kahit na may budget kayo, wag nang pasobra, kasi anything good na sobra naman is hindi talaga maganda sa katawan.
1: Yan, ha?
0: Walang overdose.
1: Pero yung usual na pagkakape natin, yes, di ba? Yung iba 2 times a day nagkakape. Yung iba naman 3 times a day. So yung usual na pagkakape po natin, mga ka-wellness, wala pong problema 'yon, ano. Kung meron kayong mga iniinda ng mga problema, like yung iba kasi nag-aalangan, like for example, may diabetes sila, may hypertension, may acid reflux. So yun yung mga usually nag-aalangan na mag-take ng coffee natin. Subukan nyo po, mga ka-wellness, kasi marami na ang sumubok na meron silang ano, digestive issues, mm-hmm. Meron silang diabetes, meron mm-hmm. silang hypertension, at naging maganda yung mm-hmm. reaction nila. Naging maganda yung experience nila mm-hmm. sa pagtake ng Santon Gold Coffee Mix natin.
0: Walang kaba talaga yan sa mm-hmm. diabetic yung ating Santon Plus Gold, kasi mm-hmm. ang ginamit na sweetener dyan is stevial glycosides.
1: Yes,
0: hindi na kailangan ng insulin para ma-absorb ng katawan natin yan. That mm-hmm. is why it doesn't raises our blood sugar, and also you get benefits from Santon Plus Gold natin na nakakatulong din magpa-reduce mm-hmm. ng blood sugar level.
1: Oo. Eh Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ano po ang gamot sa nangingimay ang kamay at namamanhid? Kasi po yung anak ko, ang trabaho niya ay nasa canteen.
0: Mm-hmm.
1: At ito? 2 o'clock po sila nagigising maghapon, maghawak ng tubig hanggang 8 o'clock
0: mm-hmm.
1: Ng gabi. Mm-hmm. Ayan. Nakapag-check na rin daw, Doc. Mataas ang uric acid.
0: Mm-hmm.
1: Minsan masakit ang binti ko at namamanas.
0: Mm-hmm.
1: Jane po ito ng Puerto.
0: Puerto Princesa.
1: Mm-hmm.
0: Yan, kung mataas ang uric acid, well, kailangan ipababa yung uric acid.
1: Yes, so.
0: So, as mentioned already, Santon Plus Gold and mm-hmm. Santon Vitamin C would greatly help. Pero mas maganda, pumunta kayo sa clinic kasi meron tayong additional na mga supplements para mm-hmm. mas mabilis na makarecover.
1: Tama po.
0: Kasi mas gusto kasi natin na merong agarang relief doon mm-hmm. sa ating pasyente.
1: Mm-hmm.
0: Kaya puntahan nyo na lang si ang clinic natin dyan sa Puerto Princesa. Nandiyan naman si
1: Doc Gemar.
0: So Doc Gemar at sigurado 3 to 4 days wala na yang sakit at himay mm-hmm. pagka si Doc Gemar ang magbigay ng supplementation po sa inyo.
1: So pwede yung bisitahan yung wellness clinic natin diyan sa DZRM Plaza.
0: Mm-hmm.
1: Diyan po yan sa Barangay San Manuel. Mm-hmm. Kung nagkakamali right side along North National Highway.
0: Mm-hmm.
1: So pwede yung bisitahan ng ating pong Yastra Health Wellness Center diyan po sa Puerto, mga kababayan. Okay? Mm-hmm. At sa iba pa mga wellness center natin, bisitahan nyo po mga ka-wellness. Ano? Meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapuntahan. Pwede kayo makapagpakonsulta po doon ng libre. Mabigyan kayo ng mga program mm-hmm. na maganda para sa ikabibilis ng progress o recovery ng inyong pong pangatawan. Ha? Kasi meron yan, Doc, modified program
0: mm-hmm.
1: specifically sa condition ng inyong pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano? Kaya kinakailangan ng holistic assessment para makita ano ba yung program na nararapat sa iyo. Meron din tayong mga services na ino-offer sa Yastro Health Clinic natin mm-hmm. na naaangkop din sa iba't ibang problema ng atin pong mga ka-wellness.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, kaya puntahan po, bisitahan natin pong mga wellness clinic, mga kaibigan. Okay? Well, Doc, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: Okay, bago ako magpapaalam, shoutout muna kay Len Antonio Talde. Mm-hmm. Lanog-lanog ang inyong mga tingog dre sa Amon sa Mambato, Himamaylan.
1: Mm-hmm.
0: Nang hatag daw sa radyo dito ang XFM.
1: Mm-hmm.
0: Well, kanami nga pagpamati sa inyo sa Himamaylan, sa mm-hmm. tuoy Himamaylan. But anyway, mga ka-wellness, isalagaan pala talaga ang ating katawan sa araw-araw. Iwasan yung mga pagkain, also especially paninigarilyo and also yung pag-inom ng alak
1: mm-hmm.
0: para mabawasan po at makaiwas pagkakaroon ng cancer. And of course, samahan din ang pag-inom ng ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 para palagi po tayong healthy at masaya araw-araw, mm-hmm. mga ka-wellness. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Yun. At maraming salamat, Doc Ron. Ha? Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. At wala na naman nakakuha ng atin pong mechanics. Sayang, ha? So, sundin lagi ang mechanics natin, mga ka-wellness. Ha? Kung gusto niyo pong mapili at mabahagian natin ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Well, sa mga susunod na programa natin, mm-hmm. i-check natin kung meron ng mga kasunod sa atin pong mechanics. Ha? Madali lang naman yung mechanics natin.
0: Mm-hmm.
1: I-share nyo yung atin pong live streaming, i-comment nyo ninyo ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto, at huwag na magkalimutan ang hashtag
0: The Secret of Health.
1: Okay? Paano po mga ka-wellness? Sa ngalan po ating butihin na CEO, Doc Remy Litooy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bacna, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang ngayon po laging dalangin, ang Panginoon nawa, ang siyang patuloy ng kapalakas at kapalusog ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
3: Sa magtatapos
2: tapos ng ating programa. Naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
6: Exciting.

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM mga babe, alauna 36 na sa kauduhon. Ang atong oras, hatod ka nato sa Zanthone Gold Coffee Mix. Kung ikaw diha babe, mahilig ka magkape pero gusto ni mo nga healthy, pilihan ang Zanthone Gold Coffee Mix formulated with powerful natural ingredients like mangosteen, malunggay, spirulina para i-boost ang imuhang immune system plus collagen and glutathione for beautiful skin. Perfect taste, zero regrets. Don't just drink regular coffee, upgrade your cup with Zanthone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga Yes to Health clinics nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman.
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, giminaw kay kunimo.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giminaw na nimo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
7: Pero diba, di-give up lamang ka, diba? Masakti na siya.
2: Adlaw-adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
8: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero nakam sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated. Ayok!
9: Ayok na.
2: X-Rated.
3: Boris!
10: Unya ka ron. Pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa XM.

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated.

0: Ano una 47 na sa kaudtunghon mga babe. Og isa to sa mga favorite song nako, Moonlight Over Paris. But revision lang to siya. Mayong udto sa inyo ang tanan sa mga babe na to nga ganina pa nagpaminaw, nagsubaybay sa tuang programa karong hapon ang mga nag-atang na diha para sa tuang X-rated. Mayong udto sa inyo ang tanan mga babe sa mga karong pananiud to, maayong pagpaniud to. And welcome uban-uban tahantod alas 3 sa kahaponon. Sit back and relax kay ako gihapon ang bahala sa inyo ha diha mga babe. Kalmahi lang, chill lang mo diha. Kay si Babe Zabrina gihapon ang maglipay. Magrabe sa maglipay no. Anang hapon na lagi. Ano mang gini akong kaudtuhon. Sa mga babe nato diha, good afternoon. Mayong hapon sa inyuhang tanan sa mga nag-monitor karon sa tuang Facebook Live. Ingon man naminaw sila tag sa mga karadyohan ng mga orasa. Sa nagkadaiyang XFM stations Visayas and Mindanao, live na live po tayong mapapakinggan sa XFM 89.1 Davao, XFM 107.1 Tagum, XFM 99.5 Jansan, XFM 99.1 Mati, at sa XFM 101.7 Bukidnon. Madunggan usab kita diri mga babe sa XFM 89.5 Pagadian, XFM Zamboanga, XFM Ipil, ingon man sa XFM San Franz, XFM 99.9 Tacloban, og sa XFM 88.3 Cebu. Kung asa man ka nagpaminawan diha, i-plaster na imong kaugalingon. Ready na ba ka, babe? Ready na ba ka sa tuang pagpanaguban-uban karong hapon. Ako'y bahala mo, kuy-kuy. Ako'y bahala. Grabe sa... Ganong naingon, ana, babe, nga ka nang mukuy-kuy man. Dili pwede nga ka nang maghatag og lingaw. Lingaw lang, dili mo kuy-kuy sa inyo hang kahaponon mga babe.
1: Isi,
0: kalma sa. Hay, kalma sa inyo mga kaugalingon diha. Oy sa mga babe na to nga gusto magpaabot sa mga mensahe, komento, reaksyon. Grabe sa komento, bakit? Bakit may pa-comment? Sa ilahang mga greetings, shoutouts, and of course sa mga babe na to nga gusto po mag-request og music, mga love songs diha. Inyuhang advice pod para unya sa tuang letter sender. Pwede po na ninyong ipaabot sa tuang text line 0969-333-0537. Utrohon ko mga babe, 0969-333-0537. Pwede po mo, unya mo tawag ha, sa tuang hotline, same number gihapon, para sa inyong advice sa tuang letter sender. Unsa na pod kahang storya sa kinabuhi ang atong ipadangat niya kaninyo mga babe? Unsa na pod kahang storya sa kinabuhi ang atong madunggan karon na makahatag og inspirasyon, makahatag og pagtulunan, and of course mga babe, na makahatag sa tuwa og mga idea no, pag-abot sa panahon kabalutado na posibilidad nga mali day ang padulngan ana, so dili nato subayon kana nga dalan. So kana lang ato ang mga dapat huna-hunaon, i-prepare at huwag kaugaling. Prepare talaga. Ayan babe, pwede dahil minin nyo makita ha. Kung gusto nyo makita inyohang Babe Zabrina na live sa Facebook. Kasi may mga sister stations pa tayo na naka-live ngayon sa impeachment trial. So sa atua, sa mga gusto diha magtanaw kung unsa ba ginaw ani ni Babe Zabrina, babe. Kaya basin og ano ba, kanang malahi pa na yung dagan sa istorya. Kasi mahangyo pa dahil nato. Pwede mo magtanaw sa tuang Facebook Live. Live na live na ninyo nga makita sa XFM Davao Katropa Digital. Matrohan ko babe ha, XFM Davao Katropa Digital. So tanawa lang na ninyo diha, i-share na lang po na tuang live. And of course, i-follow ang amuang official Facebook account diri sa XFM Davao. Sa mga babe nato diha nga nagpaminaw karon, pwede na mo maghigop sa inyo ang kape, kanang healthy nga kape. Kaya I know for sure na daghan kaayo og Pinoy, no? Kita gyud mga babe. Ang mahiligon kaayo mga babe sa init ang panahon. No, kanang jud kahanang nga coffee lover mangyod ang Pinoy. No, bisan ako, no, grabe ko ka coffee lover. Siguro bahala na lang gyud diha og magkamuriching. Makahurot siguro kog at least mga 4 to 5 cups nga kape sa isa kaadlaw. Sometimes mga gabi, mga 9 to 10 magkape gihapon. Pero makatulog man gihapon ko. Malami man gihapon kayo akong tulog. Of course, Zonthone Gold Coffee Mix gud akong ginainom mga babe, no. Kanang kape nga healthy, kape nga dili makapalpitate. And of course, ang kape nga imbis nga ang uban mga good coffee dili ka patulogon, ang Zonthone Gold Coffee Mix lami na hinuon ang imuhang tulog. Grabe, the best kaayo, no? Para sa mga babe na to diyan nga dili kaayo makatulog or doon na yung mga insomnia. At the same time, doon na pag-ini siya collagen and glutathione. So, I know for sure na mga babe na to diha, mga di malikayan, nga kita, no, makonsyos na sa to ang mga pamanit, sa to ang, ako gani, conscious, gani ko. Conscious gyapon ko kasi live takaron tapos nakasando-sando pa sumura jog kanang
1: isi
0: kanang feel na feel ko talaga ngayon mga babe. But anyway, no, sometimes kita mga babae, labi na sa mga babae, doon natin mga insecurities natin, mga sometimes conscious kaayo ta sa tuang barog, sa tuang pamanit, no. Labi na kung grabe atong trabaho and kanang trabaho makahatag og too much nga stress sa tua. To the point, grabe na kita ka, Haggard over Zaza talaga. So, mas maya to ng higupan og kape. Kaya ang kape nga Zonthone Gold Coffee Mix, doon na kini glutathione and collagen, makatabang para ayuhon ka ng mga cells nato diha. And mo pa, pahimisong sa ato. Kamalo ba mo sa meaning sa kanang manghimisong? Ay kami mang good diri sa, ano, sa XFM Davao. Modyo na ang amuang kon is manghimisong gud mi. Basta makahigop mi og kape atong Zonthone Gold Coffee Mix. Manghimisong, which means mag-blooming. Mag-blooming na siya mga babe, ha? Hindi yung iniisip nyo dyan. Anyway, sa mga wala pa kaila diha, kinsa ba ni nagtingog karon sa inyuhang karadyohan? Sa mga gipang mingaw na kay DJ Ray na Chinita, pagpasensyahan nyo na po. Wala na talaga kayong choice, mga babe.
1: Easy.
0: Oo, ako na lang yun ni. Managin ang pinaka-best nga mahatag na. Anyway, mga babe, kung wala pa mo kaila sa ako, adiha, mag-ila-ila ta. Pwede mo manawag. Charis lang. Pwede mo mag-pakigila-ila sa ako. Anyway, this is Babe Sabrina. Ang babe ng bayan. Ingon pa gani nila, amoy pa lang ulam. Nahina, oy, marag utrohon siguro na ito, Tobi. Marag kuan siya. Parang hindi siya feel na feel. Amoy pa lang ulam na. Amoyin mo nga ako, babe. Alauna, 55 sa kahapon nun, mga babe. And di na nato dugay-dugayin. Kaya I know for sure, ready na to mga babe diha. Maminaw sa tuang X-rated drama karong hapon na. Bika na. Anang higda na diha, babe. Plaster na diha. Kaya ato anang ipatingog. Ani-ana. Sugdan ko na. Isulod ko na. Ang ato ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakul! Ayaw kong latasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa katubangan!
3: Unsay buhat ni mo ng hait ka na ba?
1: Mapuni ang butul sa inyong kinatao! Mas sobra ka to kayo! Putlon ko ni Agmat sa dayang taran!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Kung alis ang pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-Rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina.
3: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Mayong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated, dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon, kiningusa ka babae nga taga Surigao del Sur. Kining maong tampo karon, atong giuluhan og walay buot. Dear Bay Sabrina, palihog tawagal ang ko ninyo og Cha-Cha. 21 years old. Kining akong problema mahitungod sa nahitabo sa akong kinabuhi. Aron inyong hisabtan ang tanahan? Sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Hoy, Chacha, panapo ko no.
2: Ma,
1: niabay ka sa gawas o na ingon anang imo porma? May pongko lang ka diha o naway manapo? Ay! Huwag kang ibuot imong Cha-Cha ka, ha? 18 naman ang imong edad.
2: Ma.
1: Sa kanito sa taas?
2: Ma.
1: Hoy, muato ka sa eskulan? Muo na imong hitsura?
2: Kay nga naman da, Ma.
1: Kay nga naman da imong mata, ha? Huwag ka magtanaw, ha? Panamin ko, no? Ah, nayo? Nagpote, lumbay lang naong ni mo. Over na sa board, boss.
2: Oh.
1: Onya, wabagani ka manudlay ay. Kakalkag ang buhok ni mo.
2: Mama, sa... Uy.
1: Tanawa sa samin. Ang buot lang yun, yung mong bataa ka. Wadyo kay buot, bisan on saon. Lakaw na nga to. Kay basi ka malayit sa eskulahan.
2: Ma.
3: Sakto man si mama ni Muday.
2: Luta.
3: Ay, langkot kalain ha. Kanang usahay, mugawas man yun ang makaway buot good.
2: Ha?
3: Lain ba yung kahitan aon?
2: Sige nga inigid ko. Di man na nakutuyoon bi.
3: Mauman ka ni pag-usab na. Nakatunag yun kang kauyab oh. Naingon anak gihapon ka. Huwag yapon kay buot.
2: Ampot pa oy. Basta... Ngun ini lang yud ko. Di man ako tuyoon nga wakoy buot. Eh basta good. Ang akong gibuhat. Para na ako okay raman.
3: Maulagi. Okay para nimo. Pero sa upan, di na okay. O kana mo'y angan ni mong usbon. Kinahanglan nga magmatman ka sa sunod.
2: Luta.

0: Naglagot ko sa kong kagalingon. Naglagot ko. Ganong di magyod na ko kapungan. Ganong di magyod ko kabantay nga ang akong lihok. Di na di ay mao. Di na di ay maayotan aon. Yun, ini magyod ko. Di magyod na ko makontrolar ang akong kagalingon. Unsa magyod akong buhaton. Unsa man.
1: Hoy, Chacha, gatanga mo lang ka, oy.
0: Ma?
1: Gisogo ka og asin. Ang imong gipalit, bitsin. Gahapon, sab, gisogo ka og uling. Ang imong gipalit, saging.
0: Ma?
1: Tanga ka, yun, bisag unsaon. Tanga ka. Unya, wak pag-ibuot.
0: Ma? Manguyab kong daghan.
1: Unsa?
0: Nga naman eh, wag too ang akong uyab. Ako nang buhaton. Aron di na mo makaingon ako nga way buot. Gipulaan ako sige ingon ako nga wakoy buot. Wakoy buot. Maong bahala na. Manguyab kong daghan.
1: Chacha.

0: Ocha, buwagan ka nimo?
1: Da, lingaw-lingaw nga ramantong ako. Ug matugan sab ko nimo sa tinuod. Duhaman mo sa akong kinabuhi.
0: Unsa?
1: Wa sab ko ilab nimo. Maong mabuwag na ta.
0: Lain na nimo, Choy.
1: Klaro naman siguro nga akong gisulti. Buwag na ta. Ug ayaw na pakita nako. Nakasabot ka?
0: Cha-cha.
1: Buwag na ta ha.
2: Ambot lang gyud, di mong babayhan na ka.
1: Ngano naman sab?
2: Wa ka maluoy ni iboy.
1: Nganong maluoy man ko niya, no?
2: Naghilak in town kay imong kibuwagan. Ibog ba kay to nimo?
1: Da. Ako man siyang giprangkahan nga wa ko mahigugma niya. Ug nga lingaw-lingaw ra ang akong pagsugot niya.
2: Unya, sakto ka na imong gibuhat. Nga imo lang kipasakitan ang lalaki.
1: Dato o ka man, uy. Pasag din na to, uy. Lang yun. Huwag yun ko makasabot sa mga tao. Mingon wa ko'y buot. Nya, mingon sab nga. Over sab kay ko. Ay! Maglibog na ko. Maglibog yun ko. Unsa man yun ang angay na kong buhaton. Aruntarong yun ko sa ilang pagtanaw. Unsa man yun.
2: Unsa? Uyob na sad mo ni Jimboy?
1: Oo.
2: Imurasab na ang pasakitan.
1: Ay, lingaw-lingaw, ramangkod na.
2: Ah, dapat magyod og lingaw-lingaw. Naon sa mantahong katsaoy? Imurang gidwa-dwa ng mga lalaki?
1: Luta, sa ako nang kikaingon, nga ako raning gibuhat aron di ko maway buot. Aron matarong ko.
2: Na, di gina mo ay solusyon sa imong problema, day. Kundili na agina nimo.
1: Luta,
2: ikaw rin makasolbad anak, day.
1: Ha?

0: Hoy, Chacha. Bakit na raw nagyan sa imong kinabuhi, ha? Naunsa man ka, oy! Lahi na sa nang imong uyab. Si Kano naman sab na.
1: Ma.
0: Binuang na ng imo.
1: Sa man dahil yung gusto, ma? Nga magmadre na lang ko. Mauganin ang akong gusto nga manguyab ko og daghan para matao ko. Di na kuway buot niyong tawgon.
0: Hoy! Poor Diyos! Di ni mo ang agi aron mahimo kang tao, Chacha. Dili ang mag-ilis-ilis og uyab.
1: Ma.

0: Kuyog ragod na ko, cha.
1: Asa man tanoy lando?
0: Ay, basta kuyog lang ta. Doon ako ipakita ni mo. Dali, eto ta sa mo. Doon ako ihatag ni mo.
1: Unsa man lagi na?
0: Ayan, doon lang kita ta sa mo. Dali na.
1: Noy, mag-unsa man ta din is inyo.
0: Ay, kabala ka. Atag-ganti kang kwarta. Dali, dali. Ato tas kwarto na. Ako rin bitawang usa din is bay.
1: Di ko, Noy, oy. Mapaulit na lang ko sa amo.
0: Eh, ayaw ko balibagod. Dali na.
1: Noy, buhay lang ko, Noy. Buhay lang ko.
0: Ayaw ko lugnot.
1: Noy, Noy, ayaw. Ayaw, nanggagos pagod ka, Noy.
0: Ayaw, pagsapa. Ay, kapala ka. At agad di kagdagang kwarta.
1: Agos ka. Di ko magpiyog. Noy, Noy, maluhay ka, Noy. Ayaw, Noy. Ay!

0: X-rated.
1: Ang tinuod nga gwapa, walay pake sa height o weight niya.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Tanggal ang katikati.
14: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid
13: na all-in-one
14: sa presyo
13: magaan.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan.

0: Vodka, Santon, Vitamin C.
1: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sad hinuon ang mga himantayon.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: X-rated sa XFM.

0: made it.
1: That was True the Years by Kenny Rogers. Atong oras mga babe, alas 2:28 na sa kahaponon. Kumusta naman mo diha? Nakaplaster na mo? Naka-ready na ba mo sa inyohang itambag para sa tuang letter sender karong hapuna? O, kana lang yung usahin, no? Kanang sige lang tagkadungog na mga istorya nga sakit kaayos at

0: Hinahinay na siyang mudulot, mga babe. And eventually, kung mauna po na itong tuuhan, kaya mga ginapangingon sa bang tao, eventually, mauna siya to ang buhaton. No? Kumbaga, depende mangod na siya sa mindsetting po, mga babe. So kung sige, tag-huna-huna, ngayon, anak, siguro ko, ngayon, anak, siguro ko, mupod na ito ang mahimong character pag-abot sa panahon. So sa mga babe na tadi, hanga gusto na mo tawag, mag-advise sa tuang letter sender karong hapon na si Babe Chacha, pwede na mong mutawag ha sa tuang hotline sa 0969-333-0537. Ayan, nasa tuang pikas linya, tong unang-unang caller karong hapon na, grabe. Kanang abtik pa dyan, gaya ni sila sta ng abtik ba? Maayong hapon kanimo diha, babe.
1: Yes, hello, babe.
0: Maayong hapon.
2: Easy.
0: Kumusta mga kaliha?
1: Actually, babe, okay
0: ra kayo,
1: babe.
0: Okay ra ka?
1: Kumusta ma ka, babe?
0: Okay ra, biya, pod ko, babe. Lumalaban pa rin sa buhay.
1: Ala, jing, babe. Oh. Laban lang, babe.
0: Oo, oh, okay raman ko, bisag huwag nagpangga.
1: Huwag nagpangga ni mo, babe. Ako, babe, ang dam kayo kumupangga ni mo, babe.
0: Oo ba? Oh! Kablo ka, babe, kanang ingon na ba nila ang anda mo pangga? Kablo ka, sinugdanan ra biya daw na, babe.
1: Pero sa kwa, babe, sa pag sinugdanan, babes, hantod sa hantod, babes, andam niya po.
0: Aba, sinugdanan, hantod sa katapusan. Handam ko nga palang gaon. Kinsa ka itong pangalan? Kinsa ito pa? Pangalan, babe?
1: Si Kyle, baby, babes.
0: Babe, Kyle, asa mang ka nakaplastar ka ron, babe, Kyle?
1: Dinira ko sa kwaan, babe. Dinira ko sa Bunawan, babe.
0: Bunawan, Ningdak ba yan sa Davao? Tama ba?
1: Yes, babe.
0: Aba. Ah. Taga Davao. Dabawen nyo lang po dahil ni si babe, Kyle. Babe,
1: ito,
0: Kyle.
1: Ito, babe. Nag-asa man ka, babe.
0: Hala, naminaw siya. Except, babe. Huwag siya kabalo kung asa ko. Kasi una ko na yung muhambok ton karon. Nara ko diri sa Davao pud, babe, no? XFM Davao, but naka-simulcast sa itong mga sister stations, Visayas and Mindanao. Di na ka malain kung taga Davao rapod ko?
1: Kayo,
0: oh, no, gani. Kaya mga pasalig sa mga lalaki, mingon og palanggaon, niya karon nakabalo nga taga Davao, kulbaan.
1: Pero single pa ka, babe.
0: Secret para bibo. Babe, dili ako aning kuswa tampo atong taga agpagtaga diri, babe, ha. Makulbaan ta ani. Babe, naminaw ka sa ano sa kining kinabuhi, no? Storya sa kinabuhi ni Babe Chacha. Unsa ba'y mo ika-advise sa iya, ha? Nga tungod lagi anab itong mga istorya sa palibot, and then naging mindset niya, niabot sa punto nga, nagpasakit na siya og mga lalaki, and then karon hapit pag yun siya nun na panamastamasan, tungod lagi kay ang tanaw sa iya, ha? Usa ka tanga, usa ka kinibitaw nga, gitawag na tugway buot, ingon na, babe. Nga mga sakit nga mga istorya, unsa'y mo ika-advise?
1: Para sa COVID, no? Siyempre, sa iya po po, inahan ko, babe, grabe po kayo mga kuwan po nagyang inahan, babe.
0: Ang mga inahan, manggid, babe, yung mga grabe, manggid sila mga ba-ba, no? Lupigan pa man ang M16 rifle, babe.
1: Manggid, babe. Lupig pa yung M16 nga,
0: tatapagalini, ratatapagalini. Imo na si mama, si mama day na to, babe. Si mama din na to, dili day ngon ana.
1: Dili man babe, dili man si mama na babe, mama na to babe.
0: Dili ba, kuan lang siya kanang hilom-hilom lang siya.
1: Kuan naman babe, dili ba nang ingan ang mama babe.
0: Pero kay ang mama ni Chacha kay kuan man jud, grabe mang yod.
1: Dapat punta sa mama man ni Chacha babe. Kanang kuan pudunta ba? Nang dapat siya mo guide siyang anak nga kuan, ayawan na anak. Hindi kayo sige, yaw-yawan. Di, siyempre, unsa pagka, kuan na pagka matkun o matured na iyang anak, kung permiti rin siya sige, nga na, sige, yaw-yaw.
0: Masad.
1: Si Cha-Cha po, siyempre, bataon po kayo, gusaguan kayo ni
0: Asin.
1: Asin na palitan.
0: Hala, babe, makarelate bi ako, ana, babe. Ay. Sugo ko sa una o kuan, asin niya, bitsin ako napalit, naku si Angug ko.
2: Easy.
1: Blanco ba? Blanco ang nauna. Marami ka ng layo kay pangdungo.
0: Pero bata pa mo po ka ito. Apang ba tayo buot at ito, no?
1: Mga po, babe, kay siguro bata pa man pud siya, siguro mag-mature daw gyud na ang tao. Ang tao man gyud pagabot sa pagkakuan na mag-mature daw gyud na.
0: Diha man gyud na paingon.
1: Pero ang saya lang po, gusto mo siya mag-mature gyud, kaya gud niya lang pa.
0: Pero para sa imo ha babe. Para sa imo ha babe, ma-describe ba ka nga usa ka matured nga tao kung daghan kag uyab ana, makaingon ba ta ana?
1: Dili pud ni. Ginuang naman po ng daghangi kaguya, mamature ka na. Hindi man po, ikaw din mismo kapabag-o sa imong kaugalingon.
0: Ingon man daw sila, babe, nga experience man daw ang the best teacher.
1: Ambot lang, babe, kay dili mo ko yung anak, good babe.
0: Aba, diha na po. Alsa bangko na po lagi na yung tanong.
1: Dapat nasaya, kay siya, mamature na siya. Dalaga naman po siya. Kapalo siya, mapalit na siya pa-sexy. Ng mga kuwan. Tanaw po niya ba kung nakampat ba yung ngaw? Ano ba? Nga, hindi man po magbasi na kung nagkano ni mong uya, mag-mature ka. Di, tanaw rin, hapit na kamalugusan nun ni Angkol.
0: Oo, si ano, si... Ay, si Angkol. Mapag,
1: si Tatay Lando.
0: Si Tatay Lando, mapagsamantala po, no? Lami po kay kusiun ang bugan.
1: Pag nanasa po to, kay, siyempre, dalaga na ko ni... Ang kuwan ko sa iya, babe, is kaya na gyud ni ang kuan babe nga makigrelasyon og daghan-daghanon pa kay dili man ta kuan po di man ta dili ta magkuan baka mag collect and select sa to ang kaugalingon mo para mo sure lang daan.
0: Grabe talaga ang mga term si babe ay kana mga may paingon ana pa nga mga klase sa collect and select pa no.
1: Oo nga ni babes kay kuan mo babes kana.
0: Oh sige, kanang nga tininuod na ni mga advice diha kay murag nitingog na nga, nitingog na nga tong background babe. Ang tininuod ni mga advice diha kanang makahinuklog na gyud si ano si Chacha ni iyang gibati karon no kay dili man sayon tuod nga permisyang inagaway botog tanga pero ang kinibitang reaction or ang actions niya after siya naignanad to, di ba? So ato siyang tudluan na babe. Sige tudluin na siya babe para di ta ka makusian.
1: Para sa kuwa, babes, no, ikaw, da, cha-cha, minaw man ka, tanawa pa yung mong kaugalingon, ikaw rin yung mismo makapabagoan na kung angay ba ka nga waybuot or mawala na siya mo ang imong pagkawaybuot. E, ikaw rin yung nagdala siya mong kaugalingon, ikaw, so ikaw ang mong decide na pagkuan, pagpakita o pagpakita og maayo sa imuang kaugalingon, magkuan ba ka, magmatlo na ba ka sa mga pagkabata nimo nga isip bata. Ilikay na guna kay ay patagag bilang kad kay dalagan na ra ba ka imuha da usab ba ang imuang sarili ipagawas ang imuang pagka-mature ana lang gyud.
0: Grab. Tininuod yun yung iyahang tambag mga babe, no? Kanang ipagawas no, ang pagka...
1: Manambag ko, babe. Pero otro babe ako.
0: Tinuod yun na. Tinuod yun na, no? Mugid na ang tinuod, babe. Actually, ang mga kanang mga kusog kayo yung tambag, kanang mga maayo kayo manambag, labaw pag kita sila mga tambagun. Pero bitaw, babe, pila na din mo edad, babe?
1: Paano ka, babe? Ay, 37 ako, babe.
0: 27. Oh.
1: 37.
0: At 37, 37. Ngayon, murag bata pa man imong tingog, babe. Murag, murag napas sa mga 20s, ano.
1: Oh, hindi, 37 ako, babe.
0: 37.
1: Tingog lang na, babe. Tingog lang siguro na siya, babe, mga mahalaan pa tangay nga ng edad. Sana
0: sana all. Ayan, babe, pwede ka magtanaw sa to ang Facebook babe. Live, ha? Naka-live ta karon sa XFM Davao Katropa Digital na Facebook page para maka-follow po ka sa to ang page. Okay, amping diha, yes, babe. Masina kay gusto
1: babe,
0: i-greet.
1: Shoutout sa ako, babe.
0: Sige, shoutout na yung mga ano diha, yung mga friends, relatives, mga loved ones, tanan, kompletuhan na siya.
1: Shoutout na yung kay Julius, mga taga-Pakibato District. Yung kay Miss G9, aka Cherry, taga-Agdaw. Then kay Fatima, aka Master Fugi.
0: Aba!
1: Then, kalara, babe, sa mga naminaw sa iyong programa, babe.
0: Oh, nga nung feeling na okay ka nang magkailhanay lang mo, no? Kanang, kamo nila Fatima, di ba? Murag feeling ko mga friends-friends lang kayo dito sa on-air. Sana all. Ayan, but thank you so much, babe. Sige, ito mo nakalimutan ako sa pangalan. Si Kyle, oh, di ba? Babe Kyle, thank you sa imuhang tambag para kang babe cha-cha o sa imuhang oras na gigihatag diri sa XFM. Nalingaw rapod ka, babe.
2: Easy.
0: Nalingaw rapod ka.
1: Nalingaw rapod ko si mo, babe. Nalingaw rapod ko sa programa.
0: Nalipay ko ka, nalingaw ka.
1: Siyempre, dati pa ako nalingaw si mo, babe. Kuto pa itong sa putahis.
0: Oh, putahis sa gabi. Nagapaminaw dahi ka ato.
1: Nagapaminaw ko to, babe. Always kini ko nagapanawag sa mga ato, gani.
0: Murag, dugay-dugay na mangguto, oy. 3 years ago na mangguto. So, nang yung mga butang, ang kinahanglan na to, kalimtan, bisag sakit sa tong dughan.
1: Ako, babe, wala pag ko nakalimutan to, babe. Aba.
0: Beto, babe, thank you kayo, babe, ha, sa mga okay, advice, babe. Sa mga time. Amping ka nuna, wala rin ba ko diha para ampingan ka? Katropa mo!
1: Exciting!
0: Lami mang kay exciting kay, ano man kay, kanang tagling, di ba?
2: Easy, taga na kanang,
0: tinong kayog tingog ba? Exciting! Ayan sa mga babe pa na ito diyan nga gusto mo tawag mag-tambag, mag-advise para sa tuang letter sender si Chacha Karon kinsa na ngayog tambag kung sa bayang buhato no kay Lando lagi. Ay, kinipos tatay Lando. Niyapod lagi ko si Un sa bagtak. Oh, ayan. Sa mga isave na ninyo daan diha, ito ang hotline ha, 0969-333-0537. Kung dili masulod inyohang tawag, babe, pwede mo mo text para sa pag paabot na sa inyohang tambag. Another caller, good afternoon, babe. Kumusta ka diha? Asa ka nakaplastar?
3: Hello. Good morning, DJ Zabrina.
0: Mo- Ganong good morning? Asan ka pala ngayon?
3: Good afternoon. May ka
0: ng
3: baby Sabrina.
0: Oo, na baby na tag-ahat ani. Sana all na mo baby na to.
3: Loud and clear yung signal sa XFM Katrupa Digital Davao City. Mga kaila rin sa imo.
0: Asa man...
3: Nanawag sila di awas. Saka?
0: Kinsa man nanawag na wala kaila na ako di ay.
3: Atong inawa.
0: Ano nawag ka ganina kay nakaila man to siya kaganina sa ako ah, si Babe Kyle kay daan na siya nagapaminaw sa tuang putahe sa gabi.
3: Gani, nanganong nungta na man to siya nga tagaasa ka nga naman sa ECFM na Katrupa Digital
0: Davao City. Sige, easy, easy. Kalma. Babe, unsa tong pangalan o gasa gani ka nakaplastar ka ron?
3: Para guys kung bat pagibato district
0: ah si Babe Julius tama ba? Parang mag-ila-ila na gita dere eh.
3: Pagibato gani ko.
0: Taga Pakibato. Babe, unsay mong advice kay Babe Chacha ngano na yung naunsa man to iyahang kinabuhi oy.
3: Ani no nanguyab pa siya daghan no pagka niya kay para makuan daw para di daw siya ingnon o buhay buot manguyab siya daghan di siya nguyab. Dili man nga na nga kuan yun. Ako ang advice ni mo siya, ayaw ingon nga manguyab gagagan kay para mahimo kan di ka huay buot. Ikaw man ito palong ka. Ikaw may ikaw.
0: Nawa ang tingog ni Babe Julius.
2: Easy.
0: Babe Julius, asan ka na? San ka na napot? Nawala ang signal mo dyan. Sibo gamay, saka gamay, dras may punuan, oh. Oh! Wala, ginawala, good siya. Okay, sige, ito. Try lang tawag balik, babe, ha. Magtubag taglaing call. Hello, good afternoon. Hello. Kumusta ka diha, babe? Ay! Pinatay ang aking damdamin. Ayan. Babe, mayong udto sa mayong hapon kanimo diha, babe. Asa ka nakaplastar? Sa tong pangalan? Hello. Ano wala ilang mga tingog, babe?
4: na ako dire.
0: Ay naara di ay, naara di ay.
4: Lagi din si Bo.
0: Oo, asa ka naminaw karon babe og as kining unsa tong pangalan?
4: Sa station ninyo sa XFM Cebu.
0: XFM Cebu. Oy, good afternoon mga maayong hapon na sa mga babe natin diri sa Cebu.
4: Ni DJRC.
0: Mm-mm, murag na dunggan tika last caller ata kaniya sa last niya nga na pag on air, no?
4: XFM from Dalaget.
0: Yes, o, oh, diba? Alam ko, no? Babe, oh, unsa tong pangalan, babe?
4: Miss M from Dalaget.
0: Si Miss M. Oo, tama. Si Miss M pala yun. Miss M, nadunggan ako kung paano ka mo advice, no, sa mga previews na mga letter senders na to.
4: Palayo ko sa monitor kay delay lagi ang kuan.
0: Oo, delay kay monitor. Medyo layo mangguta na ata diri sa Davao, no. So naka-simulcast lang karon ang XFM Cebu. So medyo na siya'y mga 3 minute delay. Dili lang ko sure. But unsa pa ka itong i-advise, no? Kanang pang malakas ang advice ni mo para sa tuang letter sender karon.
4: Para sa ako, murag na ang man siya buot. Kay kung wala pa siya buot, hindi unta mahunong tong i-attend man siya grip at tong tiguan.
0: Mm-hmm.
4: O, gaya lang siya kwarta na siya buot. O, lang usahay, murag maayong siguro ipakonsulta kay murag naani siya, murag di ko ka-explain na na. Mm-hmm. Pero mas lindot nga ang psychiatrist mo. Di na taingon nga buang siya, di man siya buang. Mm-hmm. Kaya kung wapa siya sa saktong pangunaw na, di na niya mababagan ang tao na gusto mo rin niya.
0: Oo.
4: Oo. Ako alam niya, manguta na siya kung asa ang pwedeng mag...
0: Nawala si Miss M. Ayan. Oh.
4: Sila rasat ang nakasabot.
0: Baga, mag-seek siya o kaning, kaning help from professionals or health professionals, Miss M.
4: Then sa iyang pangutana, pwede ba niya mareklamo? Dili na pwede. Kay 2 years naman niya. Waman sa tunahin na yun.
0: Mm-hmm.
4: Maulat ako.
0: May mo advice.
4: Didi Abid Sabrina. Sige, kaya salamat din pwede mo request.
0: Sige, sige, babe. Unsa imong request?
4: Paan nga lang, I can't say goodbye to you.
0: I can't say, grabe. Kay kinsa man ani mo i-dedicate na imuhang I can't say goodbye to you.
4: Ako nang itahin lang mo ni Gino Gabriel.
0: Sige, nag-iulungan ni Gros. I can't say goodbye to you. Ito siya ang pangitaon. Ang nagkanta si Helen, ready. Tama ba?
4: Oo, yes, Sabrina. Ganyan, salamat.
0: Oo, para sa imuha, mahal sa kinabuhi, tama ba? Oh, sana all. I can't say goodbye to you. Dapat napod ko yung unana, no? Kanan, ano, kay dedikitan, basa ko ang kanta na, ano, kanang tukso layuan mo. Tukso layuan mo ako. Pwede ba na?
5: Tukso.
4: Pwede ba?
5: Layuan mo ako.
0: Diba? Pwede ko magdedikit. Okay. Grabe sa dedikit. Miss M, thank you kayo sa imuhang time. Gihatag sa XFM. Mag sa imong advice kay Babe Chacha.
4: Yeah. Yes, Babe Sabrina.
0: Amping diha ka nun,
4: ay. Exciting.
0: Ayan. Oo, katropa mo. Exciting. Grabe ang energy sa ito, mga babe. No? Naka-Zantone Gold Coffee Mix ni sila karon mga babe. Ay. Alangan, sila na magdidikit. Grabe sa didikit. Magdidikit ko og song. Ako ang kanta para sa ko ang mga tukso, mga temptasyon, palayo kamo kanunay. Ito mga babe. Alas 2:47 na mga babe sa kahaponon. Og mo naging siguro ni ang panahon nga ako na pud mo hatag og tambag mo kay ato ang manggong ginatanaw ang oras mga babe. Basig mapigado na pud ta kay kabalo bi amo ani atong tambag usahay kanang pinaghandaan nato ni mga 5 days ago. Ang mga 5 days po ako naghanda para sa ating kaning tambag sa suwatampo nga atong nadawat karon. So atangin ninyo mga 10 minutes nga tambag ni sa mga babe. Eh matud palagi daw ni Madam Lucy Dayadas. Tama ba? Di ba kung makasabaan ni Madam Lucy sa iyahang apelyedo ani? Wala ba na torture iyahang apelyedo? Oh, matud pa niya kay pang ano daw kay ko kanang pang oh basta dugay daw kay kumuhuman og tambag. Muna to nang hinahinayan mga babe nga to ang tambag para sa to ang letter sender karong hapuna. Grabe man yata kasi sa tuwang tambag. Kanang pangano man kaayo oy. Kanang pangkaraan kaayo ang ato ang atake mga babe no. Sige lang. Ang magpaduol ko gamay kay murag out of reach kaayo ang. Babe, cha-cha, no? Kabalo ka, babe. Samtang namina ko sa imo ang istorya. Nakaingon jud ko nga, hala, nakarelate ko. Kay somehow, ingon anak po ko katanga. As in. Ingon, gay ko kaganina, diba? Muraga, last, ano pa siguro to? Muraga, high school ata. Kung gisugo, gihapon kong asin, ang akong gipalit, beat scene. So, nakaingon jud ko ganina, hala, sounds family. Oh, sounds family ka. Wait, ano? So, samtang namino ko, kanang nakaingon ko bang makarelate ko somehow. Oh, makarelate ko, maka-feel na ko kung sa gid ang anay mo hang gibati karon no, kanang dugay na nimo gidala-dala nga murag gi-judge ka na sa tibuok kalibutan. Gi-judge ka na sa mga tao nga nakapalibot sa imo even imong family, imong mama nga imbis unta mo imo guide sa imo hang cha-cha magtarong ka, ingon ani imo buhaton, my dear, pero dahil naman good sa unang panahon, ingon ani bukbukon gyud ka no, kanang pag magdinungol gani ka or kanang di ka kabalo or mag nanga kabukbukon. Karon mang good kay my dear, it's not like that. No, this is how you do it. Mga ganon na mang good ang atake. But anyway, no, so kanang pirmi ka tawgon nga walay buot, tanga or kanang di ka kabalo maghuna-huna. No, I know for sure makaapekto na siya no sa usa ka tao. Labi na kung sukad gyud pagkabata pa mo na ato ang pirming madungog. Gani, usahay, kung pirmi nato madungog kini nga mga negative na mga butang, nga feeling nato muy mo define sa tuang pagkatao, magsugod ta og tuo ana mga babe no. Sa dili lang ako ha, but I know for sure na apoy mga namino karon. Kung unsa bitaw nang masilsil sa tuang alimpatakan, ma mindset nato ba or kanang ma-condition atong mind. Na ingon ani gid siguro ko somehow bitaw magsugod na tagtuo nga ingon ani gid ay siguro ko og sa dihang mutuo na taana babe mahimo na nato na siyang buhaton no nga mga desisyon nga mo lead sa tuo nga mabuhat inuon tong mga butang nga wala na hinuon ni align. Baga mahimo nato ang buhato mahimo nato ang buhaton ng mga desisyon nga dili na sakto no, kay gusto lagi nato somehow nga mapamatud-an sa atong kaugalingon sa ubang tao nga dili tinud ang ilahang gisulti. Mo siguro pod nasabtan ako nga nakaabot ka sa punto no nga kanang nagunahuna ka nga basig malahi ilang pagtan-aw kung daghan ka og uyab. It's not like that, my dear. Pinagi sa pagbuhat nimo ato nga daghan kag giuyab, daghan kag napasakitan, you thought na imuhang mausab ilang pananaw sa imo, makaisa matured na gid ni siya kay daghan siya og uyab. Dili ingon anak, my dear. No? Walang ganon. Ang nahitabo na hinoon, nausab na gid hinoon ang ilang pagtan-aw sa imo. Instead na maging instead nga respetuon ka, murag na shift na hinoon sa punto nga nawala ang ilang respeto sa imo. Cha-cha, isa lang po ako maingon. Ang tinuod no, ang bilis sa usa ka tao, makita na siya sa iyang pagrespeto sa iyang kaugalingon. No, kiniato ang self-respect. Sa tuang mga desisyon sa pang-adlaw-adlaw o sa pag-atubang nato sa kinabuhi bisan unsa pa na siya kalisod. Ingon ana na siya makita no, ang bilis sa usa ka tao. Sa latter part no, katong bahin sa imuhang Noylando, nasakitan pod ko no bahin atong istorya nga nahitabo kato. Dili lalimpod nga makaagitaw ingon ana nga situation, hulgaon, pugson no kanang panamastamasan. Kana bitong nay mga oportunista kayo nga mga tao siguro nakita nilang imong kahuyang og ilahatong gigamit against you. dili lang ikaw ang nabutang sa inyo na ang sitwasyon. I know some and I even experienced that myself, babe cha-cha. No? So, dili lalim. Ug usahay bisan nilabay na ang dugay nga mga panahon, mubalik gihapon na sa tuwang huna-huna. Magbalik-balik gihapon na, labi na kung wala nato na siya na-address og tarong. So, normal lang nga masakitan gihapon ka kung mahinumduman nimo to. Normal lang nga mangutan na gihapon ka kung anong hangtod karon na agihapon ang imuhang kahadlok, kabalaka, kasuko. Okay, bisan pa man for others, gamay kaayo to siya nga problema, pero para sa uban pod, para sa imuha, dili to sayon imong naagian. Pero isa lang po ako ipahinomdom na wala po kay sala, no, sa nahitabo. Bisan pa man, og maingon sila nga, ah, consequence na siya sa imuhang action, nga na naka-trigger ka sa uban, tungod sa imuhang binuhatan, ayo i-blame imuhang self. Na dili tungod sa imuhang kapakyas, no, sa kanalaging giingon nila nga walay buot. Na doon na po sila katungod nga muhimo ana sa imuha, kanang pagpangabuso sa imuha. So sa legal nga ano nga aspect, no, dili man jud ta hawd ana, no, kay wala man ta sa legal. Pero sa ako alang siguro sa mahaw na nag-research ta diri, pwede pa nimo siyang ireklamo, no, kasi ma-classify siya as attempted rape or sa acts of lasciviousness ubos sa revised penal code. Kaya ang prescription period manggod anaa sa 10 to 15 years. So tungod kay 2 years pa lang to ang nakalabay, naapay igong panahon aron makuha ang hustisya. If gusto dyan mo ipadayon. So pwede ka muduol sa PNP Women and Children Protection Desk. Pwede ka muduol sa DSWD. No, maghatag sila og psychosocial counseling o tabang, no, aron nga matabangan ka sa imong emotional trauma. Pwede pag kamuduol sa PAO, Public Attorney's Office, para sa libre nga abogado o matabangan ka kung sabay mo ang mga legal actions. Pwede pud mag-una ka sa Barangay Vauci Desk. Mangayo kag kanibitang advice. Cha-cha, no, kung ako lang ha, kung na may dapat usbon, di lang imuhang dagwa, imuhang status sa relasyon, o di lang imuhang pagkatao, aron lang maka-impress ka sa uban. Angay ni mong usbon mo ang desisyon nga kahibalo ka, makapasakit ka sa imong kaugalingon o sa ubang tao. Kay ang tinuod nga maturity for me, dili na siya makita sa edad. Makita na siya sa paagi, sa the way we think, no? Paano ta mag-atubang sa tuwang responsibility sa tuwang kinabuhi. Somehow pod, ayaw kahadlok, no, nga moangkon ta sa tuwang mga sayop. Kaya ang pag-angkon sa tuwang sayop, dili na siya na to weakness. Sa tinuod lang, usa na siya sa makapalig-on na sa tuwa. Mahimo kang usa ka tawo, kung mamanggin na imong pangandoy, nga mahimo kang usa ka tawo sa ilahang pananaw. Huwag kabahin po ha sa imuhang pangutana. Ato na lang pong dugangan kung unsaon nga mahimong hingpit nga tao. Sa simple ra siya, no? Wala man d'yo hingpit nga tao. Wala d'yo perfect nga tao, babe cha-cha. Kitang tanan, doon na tayo mga sayop, doon na tayo weaknesses, na tayo mga decisions sa tuwang kinabuhi na gusto na itong usbon. Ang importante, nga kada adlaw, maningkamot na nga maging better person. Mas better pa kaysa kagahapon. Basta ayaw pagdali, ayaw pag sa imong kaugalingon nga dapat maging perfect na ko, dapat maging better na ko, dapat maging matured na ko. Ayaw pag sa imong kaugalingon. Hulati, no, nga ang panahon, ikaw mismo sa imong kaugalingon, mag-grow ka along with time. Makat-on ka pag-abot sa panahon. So, ang tinuod mang good nga kausaban, dili na siya mahitabo. So, sa kaadlaw lang, tulugan lang na nimo, okay na dayong ka, matured ka na, dili na ingon ana. Hinahinay na siya. Pero kung tinuod, ang imong tinguha, no, nga mausab ka, muagbot gidang adlaw nga, makatanaw ka sa samin, beba, o makaingon ka nga, daghan kog sayo, pero dili ko, walay bili. Daghan pa kog angay tun-an, pero padayon gihapon ko nga magbag-o. O karon mas better na ko kaysa kagahapon. O diba, nice kayo. O lagi kong gani ko, taas na kayo ako ang advice. Ha? Tama na siguro. Tama na siguro, babe Sabrina, kay murag lang yun. Atong oras mga babe, alas 2:58 na gid, wala na gitay yung oras. Kataas gid sa to ang advice oy mo na lagi na tong list done. Anyway mga babe, salamat kaayo ha babe, cha-cha sa imo ang sa imo ang paghatag og higayon no, ma-share sa mga diri sa XFM ang imuhang swatampo, imuhang dagan sa kinabuhi og of course nanginaot mi nga nakakuha ka og gamayng pagtulun-an. Sa mga babe nato diha nga gusto pa nga mag support nga magpaabot silang advice. Gusto magpaabot sila ang swatampo, pwede na ninyo ipadala diri sa XFM. Mga babe, wala na ko igong oras. Alas 2:59 nagyod. Doon ay mga XFM stations nga doon ay musunod nga mga programa. So atangin na lang ninyo sila mga babe ha, kay medyo pigado gid tagamay karon. Taas manggood kayo ni drama si Babe Sabrina. Salamat kayo sa mga nagpaabot silang mga advices, mga greetings diha asa man mo naka-plaster karon sa Visayas and Mindanao. Sa tuwa mga nagpaabot o greetings sa mga XFM Facebook pages nato, labi na diri sa XFM Davao. Ayan, basig makabasa pa tagamay, no? Kaya naman ko yung mga XFM stations na to, sister stations na mag-program sila after ani mga babe, ito ang X-rated drama. Si Babe Annalie Gludo Iganya, good afternoon. Babe Miriam Elostrisimo, good afternoon. Sabrina, pa-shoutout kay Simeon Timtim, to my pretty daughter Princess Marian, kay Papa Boy o kay Mama Baby og Satanan, Timtim family o Elostrisimo family from Bugho, Mualbual, Cebu. Tama ba ni? Kay dili na ako makita ang sumpay. Jeffrey Pacorales Florendo DJ, shout out family Florendo og ni Madam EJ watching from Negros. Salamat. Rona Alan, may hapon babe DJ, pa shout out ko sa tanan na minaw karon sa Valencia City Bukidnon, especially sa kong love of my life for Roslyn Herona. I love you, mahal ko sana all. And Charlene, mayong hapon DJ, shout out from Bukidnon. Hello sa imo diha babe Charlene. Og sa tanan mga greetings nga wala na nato nabasa babe, pasayloa jud ko mo. Bawi gihapon ko ug mga adlaw. Uban-uban gihapon ta same time, same station lang gihapon gikan alas 1:30 hangtod alas 3 sa hapon. Daghang salamat once again sa tanan nakiguban. I love you all, og amping everyone. But since nag-request no si Miss M kaganina og music, kini na lang ato ang i-play ang iyahang requested song. I Can't Say Goodbye to You by Helen Reddy. This is my last song para sa tuang X-rated karong hapon. I love you everyone. God bless. And amping kanunay kay wala si Babe Sabrina para ampingan kamo. Mm.

0: kukang larik sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
3: Exciting! Exciting!

0: FM
1: XFM
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Gideon Galawiyo, taga napunturan dabaw di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, doon putol. May gabi yung hindi ko matulog.
4: Sa Phone Plus Gold.
5: Kreatin lami na tulog na kayo ko. Kung sa ihi, okay ra kayo. Okay. Garo na po kreatin. In 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanulti ka rin. Sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yesko. Realitibo kayo, natabang na sa inyong paglawas.
4: Zamphone Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zamphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zamphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa tong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: ano ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Ingon nila, true love can wait. Maong paabot ako.
2: Baklarek sana!
3: Exciting!
4: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
5: Extra Drive.

0: kan lagi pun. Pero, bungnau mampog simon.
1: Kak Larek sana.
2: Exciting!
3: Oras, hatun ka ninyo sa...
4: That Time Check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
5: Send money abroad, quickly and easily. With Ed Lulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Ed Lulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Lulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Lulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
1: Kak Larek sana.
2: Exciting!
8: Exciting!
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
11: Sister Pain.
12: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod. Sa

0: Καπλάρε ξανά!
1: Exciting!
2: Mga katrupa, andam diba ta sa pinaka-astig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show all-in-one nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
3: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
2: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
4: Life Talk, Life Talk with the Angel Heal. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw ug makakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Heal, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal. Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sunblock, og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka.
5: Andito na ang programa.

0: Strawby.
1: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
2: Alan Abais, Andy Causon.
1: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
2: Express
1: Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
4: Baklarek sana!
5: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Baklarek sana!
7: Exciting!
4: Exciting!

0: kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
4: Ka-klarik sana!
5: Exciting!
0: Shh!
4: Resist the pain.
5: Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako og Resist the pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Resist the pain.
4: Resist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Resist the pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
4: sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
6: Southern Gold Coffee Mix.
8: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
9: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
10: Kaklarek sana.
11: Exciting.
12: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
13: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
14: Extra Drive. Extra Drive.

0: kayo ipugos imong kaugalingon na sa taong walay gusto nimo, kay naman ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan, gamba kabatoon og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert tennis, sir, taga matan-aw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itom-itom bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom-itom sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Kaklarik sana.
2: Exciting!
8: Sister Pain.
17: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod ug tindog kay gaminhod akong tiil. Kita og likod, sobra kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, ipigtino kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
18: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
8: Santon Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Mga katrupa, andam di bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang TSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
2: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
1: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
2: Ka-Clarex, sana?
3: Exciting!
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: bisan unsa pa kahimsog sa imong lawas, kung wakay kwarta, magluyag yun ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal

0: Oral Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan, nagtulo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atako, iskun pa.
10: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
9: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, kunya, nagdala sa kadugtong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, mana ko hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: XFM.
12: Kaklarik sana.
9: Exciting!
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
1: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook, Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
8: XFM.
5: XFM.
12: Kaklarik sana.
9: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
8: The Secret of Health.
11: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
8: Santon Plus Gold.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
11: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
8: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Digid na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
11: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
8: The Secret of Health.
11: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
15: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Gipakilig, pagkahuman gibiyaan, gigitik na lang unta ko nimo aron wa kay napasakitan.
17: Kaklarek sana.
18: Exciting.
19: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
20: Extra Drive. Extra Drive.

0: ayaw kabalaka kung hit ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Pia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976 pa ni siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atoko, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Clarex!
3: Exciting!
7: Sister Pain!
8: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
7: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain!
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
7: Santon Gold Coffee Mix.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H product.

0: Extra beat.
1: Kak Larex, Ana.
2: Exciting!
3: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alasay sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
4: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sunblock, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
5: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
6: Alan Abais, Andy Causon.
5: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
7: Unsaon man ang uyab nga buutan? Kung daghan sad batasang tinaguan.
8: Aw.
1: Kak Larex, Ana.
2: Exciting!
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Larex, Ana.
10: Exciting!
2: Exciting!

0: Так, Ларикса, на
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
3: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: DSK. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo. Clarex kayo. Ang oras, alas 7:01 na sa kagabi on. This is your sexy angel ng TSK.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Pagulot.
1: Tambayan sa Katropa.
2: Ay. Ayong. Good morning, pero pag mapa ni siya. Oo. Good morning. Hindi siya good morning. Maayong ano siya, early evening sa inyong tanan. Maayong evening. Maayo ka ba sa evening, mga katropa? Kumusta? Kumusta mga katropa? Kumusta ang mga adlaw ninyo? Oh, happy wash day sa mga utok. Wala ta kahapon mga katropa, no? Kay medyo na overwhelmed ta sa nahitabo sa to agahapon. Ay! Gusto niyo makichismis. Ayan, congratulations pala, no? Congratulations. Oo, nag-exam po kasi ako. Shout out. Nag-exam po ako katropa ng insurance license, license insurance financial advisor. Kung gusto niyo magpa-advise pag-abot sa mga finances, sa mga insurance katropa, shout out ako sa brighter day, brighter life with Sun Life. Ayan, shout out ko sa Sun Life. Opo, ginakabahan ako ga. Oo, kasi 'di ba? I'm very young to take the licensure exam. Ayaw na ayaw ko kasi katropa yung ano. Kumuha ako ng korso na walang board exam. Pero proceeding ako ng Juris Doctor. Gusto ko maging abogada. Charles! Para gusto ko ipaglaban kita. Gusto ko ipaglaban kita kahit saan pa man, ipaglaban kita. Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Sasabi! Shout out nga tayo, be! Oo, bebe ko, shout out kay Shalia Bless. Shout out Sangguniang Kabataan, Barangay Bunawan. Shoutout sa inyong tanandira. Kumusta mo? Kumusta ang mga everything? Kay Sir Harold Salang, watching from Puroctris, Kamansi, New Sambong, New Corilla, Davao del Norte. Hello, sir. Ang haba. Ang haba naman nun, sir. Kompleto masyado ang iyong address. Diyan ako kain, ha? Kain! Sabi, listening. Nagpapaminaw ka mo, Subong. Ano ka gusto niyong pag-usapan sa mga advices, katropa? Sa lahat ng mga may balak ngayong gabing ito, may balak ba kayo? Katropa, masarap magkape ngayon. Sobrang na-miss ko na. Ang kape ng Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap nito katropa kasi meron siyang glutathione and collagen. Ito lang talaga ang kape katropa. Pag nakakape ka nito, bahala na pag wala na siya. Just to andyan

0: lang yung ano, andyan lang yung Sudden Dog Coffee Mix. Ito yung kape na hindi ka iiwan, pero siya kaya kanyang iwan at kaya kanyang palitan. Pero ang Sudden Dog Coffee Mix, hindi ka iiwanan kahit kailan. Andyan lang para para magiging complete ang araw mo. Pag nakainom ka nito, katropa, kompletong-kompleto ka. Kahit wala na siya, complete ka pa rin. Lalo na sa mga mahilig magkape, ay naku po, complete ang araw mo pag Sudden Gold Coffee Mix ang kinakape niyo. Ayan. Sa mga kalalakihan dyan, shout out! Kung meron kayong balak ngayong gabing ito sa inyong partner, sa inyong mga asawa, nakabili ka na ba ng Turbo Capsule, katropa? Alam nyo, katropa? Oo. Subukan nyo itong Turbo Capsule for Men Enhancer. Alam nyo po, sulit na sulit. Oo, masasabi mo talaga. Anong pwedeng sabihin pag naka-Turbo Capsule?
1: Lami
0: kaayo. Ano daw?
1: Lami kaayo.
0: Balikan natin.
1: Lami kaayo.
0: Yan, lami kaayo.

0: Pero pag naka-turbo capsule, ay nako po. Masasabi ko lang talaga, ito, masasabi ko.
1: Lami kaayo.
0: Masasabi mo katropa pag naka-turbo capsule? Hayako ne. Aga-aga. Alas 7. Alas 7:25. Tingnan natin kay baka aliit-liit. Alas 7:26 na sa kagabion ka tropa. Kung unsa imong oras dira, maupod ang oras na ako diring dapita. Ayan. E-check ang inyong mga orasan. Sige daw. We have 24 hours a day. Kung anong oras dito kung naka sa Philippines, ang oras, alas 7:26 sa kagabion. Pagpanihapon na ka mo. Ayan, sige po. Habang ikaw ay nag... habang ikaw ay nag-ano... tingnan mo na habang ikaw nagpe-prepare ng, ano, ng dinner lang para maglabing-labing mamaya. Tanungin muna natin kung sino nag-birthday.
1: Kinsa nag-birthday?
0: Happy birthday sa mga tanang nag-birthday. Kantahan natin.

0: hindi to matatapos.
1: Happy, happy, happy birthday. Oh, what a lovely day.
0: Yan, happy birthday sa itong mga nag-birthday karong mga orasa. Oo, ang ano ba, ang ano ngayon, ang ating date. Opo, kahapon, anong date kahapon? Opo, anong date kahapon katropa? August 4, oo. Tama ba ako katropang Joff? August 4, August 5 na karon. Oo, kung hindi ako nagkamali, nako, SM. Anong oras na? Anong oras na? Tapos nagkakamali ka pa rin. Ano na? Ayan mga katropa, ano bang inaabangan natin ngayong August? Ah, Kadayawan! Kadayawan, a festival dito sa Davao City, Philippines. Sa lahat ng taga ibang lugar, ibang country, inaabangan ang ating Kadayawan. Meron tayong ano, indak-indak sa kadalanan. Meron tayong pa, float parade. Oo, parang float parade. O mga pamulak. Oo, meron mga pamulak. Oo. Andyan na yung mga hiyas ng Kadayawan. Opo. Oo. Lahat ng mga ano may yan, mga ay mga tausog. Oo. Tausog. Ano pa? Ang magkukumpit yan sa hiyas ng Kadayawan. Oo. Lahat ng tribo. Ano, ilan bang tribo meron tayo dito sa Mindanao? Dito sa Davao particularmente. Oo, mga katropa, kinsa may makabalo ana, pida man ka tribo ang naadiri sa Davao. Oh, isa na dira ang Iranon. Isa na dira ang shout out dyan sa mga Iranon. Shout out sa Tausug. Shout out sa mga Maguindanao, Maranao, Matigsalong. Oo. At Manobo. Opo, Manobo. Oblaan, ang kasali ba dyan? Mm-hmm. At ano pa? Sino pang hindi nabanggit? Saman. Sama. Oo. Ano pa? Bakit hindi kasali ang ano ya? And bakit hindi kasali ang Ilonggo sa tribo? Katropang Jo. Oo. Bakit hindi kasali ang aton nga tribo, dira ya? Oo. Kasi ano lang daw siya? Bakit hindi kasali ang mga waray-waray? Oo. Tribo lang. Di ba tribo naman tayo? Tribo. Oo. Bakit hindi kasali? Hindi tayo taga Mindanao. Only in Mindanao. Kasi ang Ilonggo originated from Iloilo. Opo, Iloilo. And nabelong siya sa ano? Luzon, Visayas sa Visayas. Opo, iba din sa Luzon. Opo. Kay Mindanao, mga tribo sa Mindanao. Opo, tribo sa Davao City. Ayan. Ayan mga katropa, enjoy muna natin. Ang mga ito.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang akong gugman nimo murag dagat. Makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
2: Paklarek sana?
3: Exciting!
4: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
5: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: Graphics Davao.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook, Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
9: XFM.
10: Kaklarik sana!
11: Exciting!
12: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
13: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold Trade, tumanggod, sir. Hindi gandong akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
12: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higom niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na dahil ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Naapagin pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: mapalit sa mga butika.
17: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
18: Turbo Supplement for Men.
19: Oh, yes.
18: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
19: Mas lalakas ka pa.
20: Santan Plus Herbal Soap.
21: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
20: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na. Santan Plus Herbal Soap.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
22: Sister Pain.
23: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Cellphone Gold. Coffee Mix.
25: Ako si Fessa, akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Cellphone Gold Coffee Mix. Ang sarap. Tanggal talagang stress.
22: Cellphone Gold. Coffee Mix.
26: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: TSK, Tambayan sa Katropa.

wala ba ng ulan dira? Tugno kay diri sa studio. Ay diri day. Naaday ko sa ano. Nagtundong tayo kay tugno sa studio yan. Para naghahanap ako ng ano. Anong hinahanap?

2000. Ah, 2000? Oo, sikat na yung sex bomb. Bakit pa pa? Lumaban ka pa? Bawi-bawi? Laban-laban? Ow! Mga ganon. Oo. Espagetting pababa. Oo. Pinangunguno. Pinangungunahan. yung ano nila, yung team leader nila ga, si Rochelle. Oo. Nagusto ni Kiko. Ala! Sabi! Chismis. Alam yung mga katropa, yung mga sex bomb, sino nagkanta niyan? Hindi yon ang, hindi ang 17 or ang sex bomb girls. Ang kumanta ng sex bomb, sex bomb. Ang kumanta niyan, sino? Kung alam mo yung sinong kumanta niyan, halika na. Tawag ka dito, be. Makisalmot ka sa aming usapan. Oo, kasi may tanong ako. Sino kumanta ng sex bomb, sex bomb? You're my sex bomb! Sino kumanta niyan? Oo. Dali! Tumawag na sa 0969-333-0537. 0969-333-0537. Bibigyan kitang Gcash! Dali! Tawag! Sinong kumanta ng sex bomb, sex bomb? Yo, my sex bomb! Sinong kumanta?

0969-333 Tulok address 0537 Tumawag ka na para bigyan na kita ng The Way You Fight. Bibigyan kita ng The Way You Fight. Ow! Ano? Sir Zonilo, alam niyo po ba sino kumanta ng Sex Bomb? Ayan, you know. Ma'am Gloria, sinong kumanta?

0: Ma'am, sir, tawag ulit. Sige, tawag ulit. May tumawag na sa ano. Sino ang kumanta ng Sex Bomb? Hello, ma'am. Tawag daw ulit, ma'am. Nay, nagtawag. Ay, ano itong lumabas? Tawag ulit. Sino kumanta? Dali! O, parang... O, dali, dali. Kasi ang oras nagdagan. Sino kumanta? Sino kumanta nun? Ayan, wait. Ayan, sige. Sagutin natin. Okay, andito na. Hello? Yes, may gabi. Maayo ka pa sa gabi, sir. Oo, sige po. Anong ano? Sino kumanta ng Sex Bomb? Sex Bomb? Sino kumanta?
1: Ako rin pa nagana ko, mama. Dito ko siguro.
0: Sige.
1: Tom Jones.
0: Si Tom Jones? Tama ba? Katropang Joss? Joff? Congratulations! Ay, natsambahan mo din! Grabe! Akala ko si Ricky Martin! Ah, si Tom Jones! Na Tom Jones ako sa'yo! Ayan, anong pangalan niyo, sir?
1: Si Kuala Leon, si Alex Cabuhayan sa My Mga People's Film.
0: Ah, okay. Alex Cabuhayan sa People... Saan? Anong village?
1: People's Village.
0: People's Village. Nganong gitawag mo na siya People's Village, sir? Village na siya sa mga tao?
1: Siguro mga kapag orang bukodin ko nang good. Yan ang board ako dali.
0: Asa man na dapit, sir? Hello, sir?
1: Sa may... Dilihan mo mga inay na madumanok.
0: Sa People's Village. Asa man na dapit? Sa 3rd District, 1st District, sa Davao City lang ba na, sir?
1: Oh,
0: asa mo na dapit niya, sir? Kain haon ta ka, sir? Asa, sir? Asa, maa! Sa jail. Pero wala naman sa sulod? Naaman sa gawas? Sa sulod ka? Sa sulod sa Maa City Jail? Pwede di ay na? Okay. Dira sa ano? Sa gilid lang, hindi naman sa jail mismo. Nasa labas ka naman po. Oo. Okay. Sir, congratulations. Nanalo po kayo ng 100 pesos na GCash. Oo, paki-text lang dito yung number nyo para mamaya sisend ko po sa inyo yung panapanalunan nyo po.
1: Okay, ma'am. Dapat.
0: Okay, thank you po. Thank you po, mga katropa. Diha sa People's Village. Diha sa May, I think, Maayan Banda. Ayan. Congratulations, sir. Dagan kayong salamat. Okay po. Bye-bye po. Ayan, mga katropa, congratulations, no? Ang nakadaog sa atong pinaabtik. Oo. Pinaabtik natin na Sex Bomb, Sex Bomb. O, akala nyo? Akala ko din, katropa, nagkanta nun si ano. Nasa tumoy sa kundila. Oo. Ako aon tayo pagawa sa kundila, katropa. Tapos akong ipabasa sa imo. Kung mabasa ni mo sa tumoy sa kundila, kung si Otto nga nagkanta ng Sex Bomb. Lisod sad. Walang naka ng katropa, sinultian ba nga? Naasa tumoy sa kundila. Oo, tapos tinig ako mabanggit. So, akong ipagawa sa kundila. Basaha daw. Na, tingala matag din. Murag lami, nakikit-kito na imong dila. Oh. Sabi. Ayan. Congratulations, sir. Pakisend. Pakitext ang imuhang GCash number dali sa atong hotline. Oo, sa 0969-333-0537 para ma-send ko ang iyong napanalunan na 100 pesos na pa-GCash. Dagan kayo salamat sa inyo ang pagkanang patronize. Ginana niya itong programa ng Tambayan sa Katropa with your sexy angel. Ayan, sige. Habang palapit na ng palapit, oo, ang oras. Opo, oo, marag maga, kailangan ko ang chuhos ga. Kailangan ko ang chuhos kay sobra man kaliit-liit ning aton ano. 8:07 na po sa kagabhion. Nanihapon naman siguro tanan katropa no. Nanihapon na mo. Nanihapon na mo dihang dapita. Habang. Oo. Oo, yung pinatugtog natin mga katropa kanina is yung mga songs o album ng Sex Bomb Girls. Opo. It's all about sex bomb. Sex bomb. Kasi yung nakanta natin, sex bomb. Oo. Sa lahat ng may mga balak ngayong mga oras o mamaya before matulog, oo, may balak kang maglabing-labing sa partner nyo po. Huwag makalimot uminom ng Turbo Capsule para hindi ka nanghihina. Hindi nabibitin ang iyong partner at hindi nabibitin si Mrs. Ayan. Huwag makalimot uminom ng inyong Turbo Capsule katropa. Very affordable ang atong Turbo Capsule. Asa mapalit? Mapalit kiniya sa inyong mga suking mga butika. Oo. Nationwide tayo ha. Kung asa ka nga lugar na ay butika dira, pwede mo yung mapalit. Opo. Ayan. 30 minutes before maglabing-labing, huwag kang mag-alala kasi FDA approved ka, tropa. Safe na safe. After ka maglabing-labing ni Mrs., oo, nakapunta kayo ng langit. Langit! Oo, nakapunta kayo ng heaven. Babalik kayo. Oo, galing kayo sa heaven, babalik kayo, di ba? Ibang usapan yun. Pwede kayong mag-Saturn Gold Coffee Mix. Ang sarap magkape pagkatapos ng labing-labing. Ayan. Sige mga katropa. Habang enjoy na muna natin ang mga music natin. Opo. When the time comes. Oo. Patugtog natin to katropa. Kay... Ay. Opo. Kasi ano dito eh. Ayan.

0: etong kanta mga katropa, no? Pampatulog talaga ito. Pampatulog ito ng mga sex bomb girls. Pinasikat ito ng kanilang manager na si Joy. Sikat na sikat to noong 2000. Ngayon, ang mga sex bomb girls, parang mga hot mama pa rin. Ibang-iba pa rin sila. Iba ng pagmang-alaga. Nakakaingdayog ang kanilang mga kanta, katropa. Thank you po, ma'am. Watching from si JB watching. Asa ka nag-wasak? Kiblawan. Kumusta ang taga-Kiblawan, sir? Kumusta ang mga taga-Kiblawan, taga-Bayugan? Oo, shout out sa inyong tanan. Tulog na, baby. Mamaya pa tayo matutulog, baby, ha? Pag walang katabi, baby, meron po tayong unan na malambot. Make sure malinis lang po talaga. Aha! Huwag makalimot, mga katropa, kung ikaw may balak maglabing-labing, ayaw kalimot pag-inom og Torbo. Brought to us by Torbo Capsule. Ow! Laban-laban. Karaoke time! Sabayan nyo, katropa. Hey! Laban-laban. Bawi-bawi. Ow! Papa, diba? Loves na loves kita.
1: Sayang, sige, baka magsisi ka. Macho,
0: guwapo.
1: Marami dyan, diba? Mapera,
0: galante.

0: Oras-oras ikay na sa akin, ayaw na ba?
1: Inaasa-asa.
0: Kaya ngayon naloloka. Ow! Palagi lang, ow! Sweetie, katext ko sa gabi.
1: Sa gimmick, si Kiko.
0: Nag-aaya parati. Ni Alan K. Laban o bawi?
1: Bakit ba pipili?
0: Sige, karaoke lang tayo.
1: Paman namang nahuhumati.
2: Bakit hanggang ngayon?
0: Ikaw pa rin. Congratulations kanina, katropa. Nakadaog na to ganina. Sa atong pinaamtikong kinsay nagkanta sa Sex Bomb.
2: Ayaw na ba sa aking beauty?
0: Kaya ngayon ako'y sawi. Ayan, sigwihan lang natin to mga katropa ha. Kaning kanta na laban-laban o bawi-bawi. It's ang writer nito. It's a real talk. Real talk. Meron talagang mga tao na binawi niya yung pag-ibig. Tapos laban-laban, tapos bawi-bawi. Ano yun? Oo, may mga taong in denial. Oo. May mga babae namang mga palaban katropa. Oo. Kung ayaw mo sa akin, okay lang. Kayang-kaya ko naman. Kasi alpha naman ako. Ay, sabi. Pag umiyak, paggabi, kasi iniwanan mo. Ang mga alpha katropa, pag nai-inlove, ipaglaban kang patayan. Kahit lalaban, kahit ibawiin mo pa, lalaban pa rin kami. Ow! Ganon. Sige, enjoy muna natin yung laban-laban at bawi-bawi bagang katropa.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Sa Clarix sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Dili ako mata, sir. Dili ko kaptaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, Anyos at taga Jensen.
0: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
2: Clarex!
9: Exciting!
10: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musulman.

0: Isaman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
2: M2C Graphics, Davao.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Exciting!
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong duwa kabao, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nilahinay na siya, mag-anayinay siya, nagkawala siya, hindi, nawala na yun. Mga yun ay pinakadidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alang nga, nindot yun.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isa pa ka anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero...

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong mag

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
2: Aw.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: Tambayan sa katropa.
6: Ayan, nagbabalik po ako. Nagbabalik ang inyong sexy angel. Hi, Ma'am Jing Pigarido. Maayong gabi, mga katropa. Thank you po, Ma'am. Watching from Kiblawan, sabi ni Sir Jing. Congratulations kanina sa atong nakadaog og pa-Gcash, Alex Kabuhayan. From People's Village. Opo, sige sir. Mamaya ano natin sir ha, ating pa-Gcash natin mamaya. Oh. Kung hindi siya mamaya, bukas. Ayan mga katropa, ang oras. Ilang minutes na lang. 9 minutes to go na lang katropa. 8:51 PM. Alas 8:51 na sa kagabion mga katropa. Human naman gitag panihapon siguro. Kumusta man ang panihapon? Oo, padulong na matulog. Kung naibalak, maglabing-labing ha. Tokan ng santa. Ayaw kalimot pag-inom sa inyo ang Turbo Capsule. 30 minutos suman. Dili siya uman bago maglabing-labing. Ayan. Oo. 30 minutes before maglabing-labing ang pag-inom sa itong Turbo Capsule. Asa kini mapalit sa iyong mga suking mga butika. Opo, kung asa ka nagpuyo, naagin ang mga butika dihang dapita na mapalit mga katropa. Oo, kung nakadiri sa Davao City, daghan kaayo na mga katropa, no? Mapalit po na dira sa... O, isa lang akong banggiton pag naaka sa Mintal na ana sa Yuhan Pharmacy. O, shout out. Shout out di ay na, no? Ang akong kumari di ha sa kanang Yuhan Pharmacy. O, kumari na ko na siya. Special shout out. Ayan. Mapalit di ha kung taga Mintal ka. Oo. Kung taga asa ka pa, o, daghan pa ni kaay katropa. Oo. Kung di ha sa... Taga Samal. Oo. Naana siya sa kanang first pharmacy Samal. Oo. Herlin Pharmacy. Opo. Naapo na siya. Ayan. Dagan kaayong mapalitan. Dili ko maloka sa Wise. Oo. Wise by Turiel Pharmacy. Kung naka sa Turiel. Oo. Pharmacia Eva Tibungko. Oo. Mapalit ni. Kaninga to ang... Santon Gold Coffee Mix katropa ha, mapalit ni sa inyo mga suking mga butika. Nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao, kung asa man kakaroon na himutang. Opo. Pag natikman ninyo ang ato ang Santon Gold Coffee Mix, lami kay katropa. Oo. Uncomparable with other coffee. Kasi ako, makapi ako eh. Parang ikaw lang, kung kapi ka... Iinumin kita. Tiyos! Sabi! Iinumin kita. Kape lang. Parang walang matigas na tinapay sa sobrang init na kape. Parang yung pagmamahal mo, sobrang init. Na-inhit ako. Ayan mga katropa, opo, manghuhatid-huhatid na. Oo, kayo ready na para sa bedtime moment. Oo, ayaw kalimot pag-inom. Ayaw kalimot lagi pag-inom before maglabing-labing. 30 minutes katropa hang ato ang Turbo Capsule. Ayan. And then health tips tayo, paabtik lang. Health tips katropa. Before ka matulog, make sure na dili ka mag-inom o ka ng kada-kading before matulog nga mag-inom og daghan kay tubig o kay ma-insomnia ka ana. Kaya magsige mo kag pangihi, diba? Oh, before ka matulog, inom ka og aligamgam na water na tama-tama lang to ready. Ready ang imong olerat. Huwag kumain ng maraming pagkain, katropa, lalo na kung spicy food. Oo, magkaroon ka ng mga tinatawag natin na mga acidity reaction. Opo, ayaw kaon o gaanghang kung gusto ka makatulog ng maayos. That's according sa ito ang mga research, katropa. Ayan, enjoy natin ang ating ang music natin for tonight. Oo, ang ating sayonara song. Oo, minasang amiti ko dasay, hayako gozaimasu. Ay, hayako ne. Minasang sa mga hapon natin na kaibigan, arigato gozaimasu. Oo, arigato gozaimasu ta. Minasang yoroshiku onegai shimasu. Mata yoroshiku ne. Mata ashita yoroshiku onegai shimasu. Ayan. Arigato gozaimasu ta. Thank you so much mga katropa.

Tama ba ito? Tama ba ito? Ayan, katropang Joff. Anong nangyari dito? Sige po. Okay, yung last song natin is Power of Love by Celine Dion. The Power of Love. Kahit anong mangyari, pag na-ay power ang love, everything, it's final. Everything, it's final. Opo, thank you so much sa ating mga nagisubaybay. Sa nagapaminaw, sa mga nagapaminaw o nakiki, nakikirayot sa ating programa. Ayan, daming salamat, madaming salamat. See you tomorrow. Good night, mga katropa. Power of love. Hindi ko ma-on dito.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!

Diri ra daw gihapon. Diri ra ka masking kikapoy na kay ko. Diri ra ka masking ka lang. Charot, kamartir ba ni Mudzay? Alo, uwe, unsaon ta magin na bitaw binuo, maski unsaon panatugan ng tambag-tambag sa itong mga amiga at amigo gani. Sa ngalan gani, igin sa gugma, lisod kayo na sila, patulugon ay. Lisod kayo na sila istoryahan kay, masking pagbingo na, ikapoy naman ko, Zay, uwe, unya magtambag-tambag dahin ka kay, ang ending ana, ihagya pong desisyon niya ang sundon. Sige! Hi, baby! May gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi. Oh, ba? Kumakarat na naman yung boses natin, ha? Sa mukha sa kumakarat. Bito, may gabi po sa to ang tanan. And welcome po sa to ang programa. Putahe sa gabi inyo ang madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. And of course, makita usab ninyo sa to ang official Facebook pages. Live ang ato ang kaanyag. Sarla. Gapahagid sa live ni Cinderella, oy. Live kita makita sa itong official Facebook pages. Paliwag ko pa-follow, pa-like, ug pa-share. XFM Bukidnon. Oh, live kita din ha. Ah. And of course, live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab sa XFM Davao Katropa Digital. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Rabi katugno sa gawas, beam o nang akong tingog akarat. Kaya, Rabi jud, uy. Tugnaw kayang panahon, ilabi na diri ka karon sa may malay-balay Bukidnon. Sa katugno sa panahon, makahuna-huna agid ka nga dapat na akay kanang ka-holding hands. Dapat nga na akay ka-uban karong gabi una. Nga mag-inom-inom sa to ang lamian kay nga kape. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Oh, lami kayo siya nga kape, baby. Tungod kay aside sa nagkape na ka, matambalan pagid ka sa imuhang balatian. Ang kaninot po daan ito ang kape, kay aside sa kape na, o makatambal pa sa imuhang gipamati diha, naapod ni siya ay Glutathione and Collagen. O, makatabang kini siya nga muhayag pod ang imuhang pamanit. Available na po kini siya sa mga Suking Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug. Available usab sa the Generics Pharmacy and Generica nationwide. Kung gusto po nimo nga i-deliver directly sa imuhang doorsteps, available usab sa mga online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok. Ang atang programa usab gipaluyohan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina nga pang international ang brand og di kalidad ang imong gipangita, ayaw kalimot sa pagpagasolina og pagpa-change oil sa El Ilion Shell Mobility Station. Nako binin ako maglangay patungod kaya aduna kita pagaisgutan karong gabi una. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Aba. Ang atang Sir BB question karong gabi una, gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po, o ikaw manganak kay, o magpagusto ka ng magpaprenatal check-up, unya wala kay budget, gusto ni mga libre gading imuhang pagpanganak, libre po lang imuang pagpa-check-up, bisitaha po ang pinakadool na Mommy's Child Maternity Clinic. Pwede po nimo silang bisitahan silang official Facebook pages or official Facebook page sa Mommy's Child Maternity Clinic. Mga signs, gamata pobre siya. Kuan, kanang permintin na siya mangutana sa imuha kung okay ra ba ka sa imuhang sudan, unsa imong sudan, unsa imuhang gipamahaw, unsa imuhang gikaon sa imuhang snacks. Matapobre na. Labi na kanang sumpayan na niya nga, mingon kina siya nga, ay, kanada na mong gikaon? Matapobre nang ingon na.
No? Pero maskin asa sa tinuod lang, maskin asa bitaw tanong nga magsuruy-suruy, dili gid may iwasan nga naay mga mata pobre ay ambot og ngano nang inganong ingani man sila oy. Ay sa inyo mga komento karong gabi una ha, pwede ninyo nga i-text sa tuas 0945 443 5869. Once again, 0945 443 5869. Og available nung salik ka. Pwede usab ninyong i-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Oy, may gabi po sa mga nanandaan sa Facebook Live ha. Si James Dexter Reyes amatong, aha! Thank you! Diba, ang anak man ka sa una. Katong kanta nga dito ka lang ni Moira. O, oh, makarelate pod ko ato. Inga naman ko sa una po. Inga na ko ka, kung sa una ka na, kung si tawag ana, martyr. Pero sa una man to. Tagay ko tubig, baby jaw. Inga na ko sa una, pero nag-usab na ko. Dili na ko stress. Dili na po ko nag-overthink. What's the point? Dili na po ko, wala na, dili na ko ingunana, dili na po ko martyr, para ka sa palugar. Nalipayon man akong life. Ay, may gabi, sa mga katropang James Dexter Reyes amatong, hi, Kang Aljo na mukatkat. Hello daw po sa mga naakaroon sa XFM Pagadian City 89.5. Kay Hannah Jean Rosal. Thank you! May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. At ang mga OFW nga namino karon diha sa Hong Kong. Uy, via Facebook Live may gabi, Mommy. Thank you! Thank you so much, Mommy Jude. O ganahan kayo siya sa ato ang station ID. Salamat kayo, Miha. May gabi din sa imuha. May gabi po. Sa ito ang mga... sa ito ang mga, sa tawag ani, mga OFW po nga naminaw karon all the way from Singapore. May gabi kang Ma'am Ann Abapo. Thank you! May gabi sa tanan. Hala, babasin na asa kuha ang sign sa pagkamata pobre. Ginuo pa sa ilua. Amot bitaw. Nagi ubang tao ba ka nang dili gani maiwasan nga inubanan sa imong pagkalibakera, pagkalibakero, di dyan na mawala imong pagkamata pobre. Sumpay gina sila. Bibidyaw ba tubig? Ay ko tubig. Nag-dry na ba ya akong kuan? Tilahog. Na dili na yung maiwasan ha. Dili gina siya maiwasan. Ako be never.

0: Era, labi na ka na magtapok-tapok gani, usually ka ng mga classmates, usually ka ng mga katrabaho. Oh, nga na, di gina siya maiwasan nga pag magtapok. Ha?
1: Bilip ka ng dato
0: ah.
1: Kahit pati ang tuloy.
0: Ah. With all the matching tulo pa lugar. Dili daw tanang, unsa tayong mga ingon bibidyaw, dili tanang dato, mata pobre. Dili po tanang, ah! Halos tanang pobre, eh, mata pobre sa muka. Eh. Unsa to?
1: Dili tanang dato, mata pobre.
0: Ah.
1: Yang ubang pobre, mata pobre.
0: Ah. Ang ubang pobre daw, mata pobre. Kinsa pa'y tabangunon, maupay. Na grabe naging kayo. Labi na ganating ayuda. Manggawas ang mga mata pobre di ha. Makadawat lang ganing pang ayuda mo. Ingon na dahil nga. Wala mo kayo pang rebound. Ako na mo kayo pang pa-rebound. Wala mo kayo maka-afford man ko. Ay nako. Kanabitan yung mga ayuda din ha. Tarungan ninyo gamit ha. Balaan kayo muna kung ang ginapa-rebound lang ninyo ah. I-report na mo. Linya sa mga inggitera nga wala kadawat sa ayuda. Sorry na. Huwag may kasuway anang mga kuanoy. Kalami siguro anang ayudahan na lang. Ano? Bahala wala kay trabaho pero naka-receive kag ayuda. Kalami kasuway anay. Pati singa kung may anak B. Okay na pobriko. Importante wala ko magdawat og ayuda. Si Mami Jackie ni no. Gusto ko, nag-try kong apply na sa una pero pag-survey pa lang daan, pagkita pa lang niya sa gate sa mong balay, giingnan naman ko daan nga. Ay, ma'am, hindi naman kakapasar. Wala siya kabalo nga nag-rentar ko dito. Sabi ka, mata dato? No? Na may mga mata pobre naman po yung mga mata dato. Yung totoo, dati lang yun. Si James Dexter naman, no? Dati lang akong ganun. Pero ngayon, hindi na. Oh, dili na ko martyr, baby. Ano man, mapaka-martyr ka sa usa ka tao nga never gipa-feel sa imuha ang tinuod na gugma. Ingana ang kanang tinuod nga... sa tinuod lang, di. Magpaka-martyr ka kung ang tao nga imuhang nahimong partner... Wala ka ginatagaan sa tama nga pagtagad, wala ka ginatagaan sa sakto nga pagmahal, ganang ginabinuangan ka, magpaka-martyr gid ka, kasi syempre, bulag ka kasi sa katotohanan na hindi ikaw yung mahal. Aray, Diyos ko, sorry naman. Pero ako, wala ko ka-experience, ana, kay, namo ko'y peace of mind. Malipayon mo na akong life. So, bakit ako maiinggit? Bakit ako magiging martyr? Ha? Wala na ako ka-experience sana. Sorry. Pero bitaw, sikreto sa mga mag-asawa, sa mga mag-partner, sa mga naan na dinhaan, nagkuyog-kuyog na ginmong duha. Ang sikreto lang gin nga mas ligo ng inyohang relasyon. Inahangin, aduna gin may pagsalig sa usag-usa. Adunay pagmahal sa usag-usa. Kanang dapat na honest pud mo sa usag-usa. Dapat diligid na wala gid mo itago sa inyo ang mga partner. Kay pag once mong good na naamoy itago, mag-create na gid na siya og kanang trust issues. Mawala ang confidence sa imuhang partner. Di na siya confidence sa imuha. Imbis na ikaw ang iyang peace of mind, ikaw na noon ang iyang wrecking ball. No? Kung gusto niyo nga malipayon ng imuhang asawa, malipayon ng imuhang bana, blooming ang imuhang asawa, oh, gwapo og kanang macho ang imuhang bana, tagai siya og peace of mind, mahala siya, panggaa siya, maging honest ka sa iyaha, og pag-abot sa satisfaction, importante yun, nga kaya nimo. Maskin pag magdamag, kagya gid kaayo. Basta na akay, Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer o sakay na siya ka Man Supplement na pwede na usap sa mga kababaihan, pampaligon sa tuhod, pampadugang sa kusog, ilabi na sa panahon sa pakiglabing-labing. Ang atong Turbo Man Enhancer available na po sa mga suking butika nationwide.
2: Turbo user, atong paminawon. Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Torbo sa XFM, di palit dayon ko. Bisan 30 pagkapinang akong edad, matahinay naman. Ulawan.

0: ko sa akong checks.
1: Pag tumar na ako sa Turbo, grabe,
0: nakasiris pa.
1: Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa tour nyo ni misis.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni misis nimo.
4: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klavumaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik sa tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayan ako ng tulog, maglamgo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba na? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell fuel save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

balik kita sa to. Balik sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. I know nga ang uban din haabag ulang gina ni hapon. Oh, sige. Palayon lang gin mo sa inyo ang gipang sima-sima diha. Unta nga mabusog ang mga baby nato karon. Kay ngano bitong late pud kayo muna ni hapon. Unsay mga problema ninyo din ha? Ngano inguna na man na? Binagin pud kaayo ha. Magluod-luod lagi dayon mo nang late kay manihapon. Mag-away-away lagi dayon, madamay dayon ang inyohang mood. Madamay dayon ang appetite. Sus na lang yun. Pwede gihapon ko ninyo makauban sa toang programa 0945-443-5869. Amo ka na siya nga itong official hotline number. Pwede po nga ka mo mag-reach out sa itong official Facebook pages nga naka-live. Pero nung siyempre, di na ito ni siya dugay-dugay yun. Kay kabalo ko nga ganahan kayo mo nga makadawat sa itong pa-premium for tonight. Ang ato ang putahing egg scrambled egg! Hem! Char! Alright! Welcome sa putahing egg scrambled egg. Nako B, 205 pesos na po ang ato ang jackpot prize for tonight. Ang imo lang yung buhaton, bisimple lang yung kaayo. Makita nimo sa ito ang mga official Facebook pages sa screen kirong gabi una na ay mga nakabutang ginhaang mga egg scrambled eggs. Imong buhatan lang bis, imuhang tagnaan kung unsa ang naa dinhaa. O, ang unsa-unsa kaha nang naa dinhaa karon nga mga scrambled eggs. Unsa kaha ang naa nga mga words. O, unsa kaha na nga mga sentences, mga paragraphs. Tag-ani siya, bibi, o naakay chance nga makadaog of 205 pesos. Hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Hatod usab ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Nakubi ka pag gabaho o gili-gili. Nakatili ka pwede mong suri-suri pag nanimahoon mo ang ilok, ha? Maulaw taan na ma-turn off siya. Maskun sa panin mo kag-hitsuraan kung baho ang imuhang kili-kili. Useless, good gihapon, B. Muanang paningkamot nga maulian ka, maligo ka, malugod ka, magamit ka sa toang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Para po sa mga namino karon sila mga tagsatag sa mga radyo, ang ato ang mga letters karong gabi una para sa to ang putahing egg scrambled eggs. 34 letters. Muro magganang kuan o. Ay nako, sige pwede niyo tagdaan ha, pwede mo nga muhabol karong gabi una. Again, i-text ko sa 0945-443-5869. Balikan na to ang Sir BB question. Ingon siya, kay unsa daw ang mga signs nga matapobre ang bebe? Hi, may gabi sa kong manghod, L. Jane Adaya. Thank you! Si James Dexter Reyes, amatong ano siya nga, what if ako ang ayoda? Aba! Dapat noon ka pa naging ayoda. Kasi kahit hindi ka, mas kinili ka ihatag, ako kang pangayoon. Pero kay karon pa man taon ka ni abot nga ayuda. Wala na oi, hatag na lang takas lain. May gabiria sa imuha. Si kalimutang si si James Spider-Man. May gabiria sa imuha. May gabipod kang Kuya Lem. Nga naminaw karon sa mga naa sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi po. Hi po. Dili apil ang ayuda kay basto ang balay unsa man balay bayo makaon na Dili mi kay kuan manggod ang uban kay nang grabe ka basta uy grabe ka judgmental ang uban tanaw nila nga nakasimento lang gani imuhang pader dili na dayon ka kanang qualified o man sila lang utana nag rentar manggod mi diha lagot uy. Tanaw ni mo sa tanaw sa mong naong nga medyo hayag-hayag man ang pamanit. Ano, nagka-kujik siguro ni? O mo sila kabalo nga, dili mag-kujik akong gamit kay makadawat. Mungunod sa naong ang kujik in taon. Uy, gamay, kanin ka akong naong mungod binipis, mungod kayo ni siya. Kung ako pa ni siyang applyan anak nga sabon, ginuo ko mo, nipis pa ni siyang samut. O
unang akong gamit bi ang akong ginabuhat para maulian ko sa kong mga bugas-bugas, ang akong sabon is Santon Plus Herbal Soap lang yun. Para mas makatipid ko, ako ka na siyang ginatunga into 4 pieces. Okay, dugay mo na siya mahurot. Eh, dapat na maskin pag unsa pa na imong naong dinhaa, ilabi na ko na ang kay mga skin allergies or kagid-kagid in short. O, ang gamitin nimo ka sabon is Santon Plus Herbal Soap. Hi Kang Archie Sinulak, Sinulitsak Castillones magud ni. Si Archie Castillones, sige baliktad lang yung apelyido. Ambot lang pud. Oh, Sinulitsak magud daw. Amang gabi idea sa imuha ng San Rafael, Baliti, Davao City. Thank you. Salamat kaayo. Bi patapada ko bi. Tapad ka sa kuan nako. Ayaw gyud kay ihukan kay ko matulog. Tapad lang kasalain. Ayaw lang tapad sa kuan diyan. Oh, si John Espinosa, Gerson Albete. Pwede man ka mangitag ka tapad din ha, bibi. Ilabi na kung tugno ko yung panahon. O, tapad kasi yayo lang sa kuha. Sa kuha ka mo tapad. Ah, ambot lang po. Wala na ko yung panahon sa imuhag mo. Tapad pa ka sa kuha. Tsareng. Gusto mo, bi, ibubos ko ang account mo? Huh? Sa site namin kung saan laro na gusto mo, manalo ka ng 15K, akin ng 5K. Ano, G? Huh? Message mo ko sa FB, charos. Kanang mo, di kanang dili unta ta magtunga, awa magtunga man hinuon ta. Kano sa man eh? Ah, tunga man hinuon ta, kanang akwa tanan. Dili ko ganahan anang naakoy kahati. No? Mas tinut magidangan ng ikaw lang gid untaon, ikaw lang isa, kanang wala kang kahati sa mga ganyan-ganyan. Lisod kay nakay kahati kay magagubot-gubot pa mo. Pero bitaw, isa niyo mga komento karong gabi una ha, pag-react lang mo. 0945-443-5869. At ang hindi niyo unyo taod-taod ang ato ang live potahe confession. Usa na po kabibi na to ang nisaling sa to ang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. Sa iyang mga kasakit, rated SPG po ang ato ang potahe confession. Manamuhang yun ko sa mga ginikanan nga naminaw karon. Palihog ko po asis sa inyo mga anak. Kung isa mo sa mga naminaw, kay pasig na ay mga words na dili sila ganahan, maka-question sila ba niya. Dili ko katubag, kaya wala ko din haa. Again, ang taod-taod ang ito ang live putahe confession. Kauban po, gihapon ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Inyohang makauban sa Tibuok XFM Station, sa Visayas, and sa Mindanao. Para po sa putahe sa gabi.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia,
3: taga Puro
2: Diamond,
3: Matina at Playa.
2: 75,
3: pero baskog pa.
2: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
3: Nagainom kog kape.
2: Dili pa kining
3: akong nadunggan sa mga
2: kauban ako na kining
3: Premium Coffee Mix.
2: Maayo daw kini.
3: Akong gisulayan,
2: tuginom.
3: Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay.
2: Mura kog ni bata akong lihok ba.
3: Sao na?
2: Oh, siyempre.
3: Nadyo'y panahon na magluya ta.
2: Kasay,
3: labi na kong
2: lahi ng panahon.
3: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
2: Premium DT Coffee Mix.
3: Okay kayo akong pumati.
2: Yun.
3: Katong mga parehan ako na senior citizen,
2: hinay na kayo tuhod siguro.
3: Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix.
2: Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog.
3: Sulayan ninyo.
2: Wala ka ni
3: ingon nga
2: nagbinuang ko.
3: Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C.
11: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Stone, tagpila inyong gasolina?
13: Uy, tay! Prato na kayo diri tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City og Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Oras, alas G's sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: Og kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: Welcome po sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-voice out, pwede kang makapagawa sa imong mga gipangbati, mga kasakit sa imong dughan. Pinaagi po sa toang programang Putahe sa gabi, inyuhang madungog, alas 9 hangtod alas 11 kagabihon. Ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon og live usab kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo. Ang ato ang programang Putahe Confession once again be is rated SPG. Muhang yun mi sa mga ginikanan nga naminaw karon na palihog ko pag-guide sa inyong mga anak. Kibasan og naa mi mga maingon nga words na dili suitable sa inyong mga anak. Di na ko maglangay po tungod kay nagpaabot ng ato ang letter sender for tonight. Once again, hatod ka na to sa Turbo Man Enhancer. Ang ato ang programang Putahe Confession.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
5: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Angel. 31 anyos. Sa una, abin ako og nagapaminaw lang gid ko. Wala na ako na-imagine na isa ko sa magpadala og sulat karong gabi una. Sa unang panahon, Cinderella, ako ug ang ako ang live-in partner naglahi og balay. Pero sugod adtong wala na ako ang mama ug ang akong ate na lang ang nabilin sa moang balay. Nihangyo nga akong igsuon nga didto na mi sa iyang balay magpuyo. Timing kayo, Cinderella, kay nawad-an kong trabaho. Munang wala ko'y choice kundi likwaon i-avail ang offer sa akong igsuon. Wala na po'y pambayad sa renta. Munang napugusdug ko nga mabalihin ko kami sa ko ang kapartner sa balay ni ate. Ang akong igsuon, Cinderella, ug ang ako ang ka-live-in partner, halos magkaedad lang. 3 years ang agwat na mo sa kuang uyab. Ang akong ate po, perminti siya nag-remind sa mua sa kong uyab. Or ka-live-in partner nga dili sa magbuntis. Kay mahal daw kuno ang pamalitunon. Sa wala damha, Cinderella, na buntis ko. Ug ang ako ang ka-live-in partner, inubanan sa kong ate. Dili sila gusto nga mabuntis unta ko. Dili sila gusto baby. Di daw sila gunugunahan og responsibilidad. Pero Cinderella, natingala ko nga nalahi ang ako ang igsuon. Sa dayon-dayon nahimo siyang supportive sa ko ang pagbuntis. Tanang kinahanglanon nako iyang ginahatag. 4 months na kong buntis, Cinderella. Pero up until now, in denial gihapon ang ako ang ka-live-in partner. Ang akong igsuon, Cinderella, niingon siya nga maghatag daw kuno siya og sustento, panggastos. Pero nag-promise siya nga diha lang taman. Kay dili niya kaya akuon ang responsibilidad. Kinahanglan daw kuno nga magtrabaho gihapon mi para naami pang sustento sa amo ang anak. Parehas kay sila og ginaingon sa kuang ka-live-in partner, Cinderella. Dito sila magkasinabot. Pero usa ka gabi ni ana, Cinderella. Usa ka gabi nga halos mabuak ang akong pagkatao. Mga pipila ka mga gabi. Napansin na ko ang ako ang partner. Ang akong ka-live-in partner. Di na halos musulod sa amo ang kwarto. Sa akong pagbuntis, Cinderella, naghanay ko gaka-feel sa palibot. Munang dugay kay ko makatulog. Inubanan na po ana, Cinderella, ang pagkabalaka kung asang ako ang ka-live-in partner. Nagapangutan ako sa kung igsuon kung nakita ba niya ang ako ang ka-live-in, pero wala daw. Wala siya kabalukon asa. Hangtod sa usa ka gabi, Cinderella, nasaktuhan na ako. Sa hinay-hinay pagawas og kwarto ni ate ang ako ang ka-live-in partner. Taod-taod na dungog na ako ang akong igsuon. Nagahunghong sa ako ang ka-live-in partner. Ngumusulod sa iyang kwarto ug nang lock sila. Nihilak ko, Cinderella. Nagpadaplin na lang ko. Halos usa ka semana na. Nga napansin na kung ako ang ako ang uyab. Ang ako ang ka-live-in partner. Nagasulod gawas sa kwarto sa kong igsuon. Pagkaugmaan na, Cinderella, wala ko nagpahalata nga nakabalon ako. Normal lang ang amo ang mga lihok sa balay. Gakaon.
And this time, natingala ko kay akong ka-live-in partner. Lambing na kay sa kuha. Ginaingunan niya sa kuha nga excited na kuno siya. Nga mugawas na ang amo ang baby. Pero Cinderella, ang tubag sa kong igsuon, ginasungog niya ang ako ang ka-live-in. Ginainan niya nga excited na daw kuno ang future daddy. Murumig usa ka happy family sa sulod sa panimalay, Cinderella. Ug sa pagkagabi, lahi ang gakahitabo. Sa buntag, malipayon. Sa gabi, ako'y gahilak. Nahulog ko, Cinderella, nga murag walay choice sa mga panghitabo. Wala ko'y trabaho. Wala ko'y savings. Ang akong ate ang nahimong main provider pag-abot sa muag sa kuang anak. Ang ako ang ka-live-in partner na ga-support po. Pero dito na taman. Gipili na ako, Cinderella, nga maghilom-hilom na lang. Kaya dili ko gusto ma-stress. Dili ko gusto ma-stress. Wala ko kabalo kung unsay mahimong dagan sa mong kinabuhi, Cinderella. Nakahadlo ko nga basin sa ulahi. Sa ulahi, pilion sa ko ang ka-live-in partner. Ang ako ang igsuon. Kakahadlok ko mo biya. Kakahadlok ko biyaan. Pero sa karoon, wala ko'y choice. Para sa Putahe Confession.

0: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulin. Ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan.

0: Raman ko og kining hatod mga estudyante. Sa diha nga nakalungog ko ani produkto nga Visionix Plus. Paliting ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw pag inom nako pagkaugma, ako na dayon na batyagan. Nawala na pud ang mga pamula sa kumata, labi na tong mga ugat-ugat nga gagmay, nawala-wala na pud niya. Nawala-wala na pud tong gitawag nilang terjom. Muna pa salamat jud ko ining Visionix Plus capsule. Sa katong mga kapwa nako habal-habal driver diha nga nag-antos pud sa ilang sakit silang mata. Sulay niyo ni ining Visionix Plus capsule kay basi makatabang ni sinyo kay nakatabang masad ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan ni Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
7: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting.
1: Welcome once again sa taong programa Putahe Confession. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi unang inyohang Disney Princess Charosa. O syempre kaganin na biinyohang nadungog ang ato ang usa sa to ang mga bibi nga nagpagawa sa iyahang mga hinanakit sa kinabuhi sa kaagi ni Angel. I know nga inyo hatong nasaksihan kaganina, inyohang nadungog kaganina ang iyahang istorya nga murag makaingon jud ko nga hala oy grabe nagidpud kaayo no kung kinsa pa ang katong gitawag nimo nga imuha untang safe space mo naman hinuon ang hinungdan sa imuhang kasakit sa imong kinabuhi. I wish nga wala mo naka-experience aning ginaagian karon ni Angel kay dili gid lalim. Limang kabuntis siya, nag-overthink na siya karon. Nakita pa niya ang iyahang ka-live-in partner na nagasulod sa kwarto sa iyahang ate. So maskin ako man siguro, unsa ka akong huna-huna, online po, may magbugo. Sorry. Diba? Ngano naman dyan yung mga tao ngayon na anak, no? Kanang ipamukha nila sa imuha ba nga, wala kang kaalam-alam, wala kang alam, pero ang tinuod na agad kay nabalaan. It's just that, wala lang. Siguro ang iyaang kang Angel karon eh, wala siya choice. Kay unang-una, wala siya trabaho, wala siya maadtuan, wala siya, wala mo suporta sa iyaha. And since nagigrab na lang po siguro niya ang chance nga, kanang maayo ang iyang ate sa iyaha, despite sa mga giagian karon. Iyan na lang sigurong gigrab kay wala gid siya choice para sa iyang anak. No? Lisod kayong iyang kahimtang pero bi mas importante gyud nga madungog pud ni Angel ang inyohang side. Pwede mo nga mag-text sa tua sa 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Pwede po manawag para maghatag sa inyong mga tambag karong gabi una. And speaking of tawag, hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi, ma'am.
1: Mayong gabi po. Kinsa ni palihog?
2: Ikakil ni Dres Bayugan.
1: Uy, mayong gabi po. Unsa man ang imo ang matambag sa tuang letter sender karong gabi una, B?
2: Ang tambag na ako, Angel, mangita na lang siya, bilain, move on na lang niya ang iyang tuan, iyang kinabuhi. Kaya para dili siya ma-stress, dili po dumadamay ang bata na nasa iyang kabakan.
1: Napamay mo dawat kang Angel karon nga, knowing na buntis siya. Napapakay lalaki nga mo dawat sa iya, ha?
2: Daghan pa. Iyan po lang niya sa Ginoo, ma'am nga, kanang matagang siya lalaki nga buutan. Kaya ang tanan lalaki, dili kanang buutan. Kaya tama siya nagkuhan sa iya, nag-imo o bilimao, so wala kay wala kay kaluwi sa bae, kaya ang bae mong good, kibali, before ni mong himuunong panguyaban, imong ampingan ang imong saad, hantid sa kangturan nga mo, dalawin mo sa altar sa kaminyoon, buwagan rin mo sa kamatayon.
1: Hala, unta lalaki ingon anak tanan no. Isod man kaayo ni kay ikaw ra may lahi sa ilahang tanan no, yang ubang laki din ha. Tanaw ni mo murag mga anghel kay pero kung kapiragaba di ay.
2: Oh, ma.
1: No.
2: Niya ampo lang niya, ma'am, ampo lang niya sa Ginoo nga kanang dili man ko kasiyor nga ako butan ko sa lagi kay giana man dito sa Biblia sa Roma 3:10 nga walay tawo nga butan diri sa kalibutan o bili Diyos lamang. Yan po lang niya na sa Diyos. Matagdaho, mustanan.
1: Salamat kayo sa imuhang tambag, B.
2: Oh, salamat kayo, ma'am. O mayong gabi ang nagtawag diri sa Bayugan si Kakil. O mayong gabi sa tanan atian sa imong mga kauaw at ma'am.
1: Salamat ka. Mayang gabi ipo. Salamat ka ayo. Ninunod kayang iyahang tambag sa imuhang Angel. Paminawa in town to. Kaya ug niya pabita wala magibutan nga tao sa kalibutan no unsa sa ano asa man ko nabilong ani no butan man daw kuno ipo ko kaingon nga buutan ko kay masuko lain man ko paghilabtan kay masuko magyug Dawbi, hi kang Tribunalo Jordan Villanueva, ninut lagi sa imong tukar gang na napuntan ng gang. Love just ain't enough. Hello sa kong self nga nagtanaw sa imong live streaming. Diri sa may Balt, Bep Fishing, sa Loud sa lugar sa Palawan. Thank you. May gabi din na sa imo, Sir Jordan, and thank you so much imong pag tanaw sa to ang programa karong gabi una through Facebook Live. Hi Kang Richelle Fuentes, mayang gabi ipod. Thank you kaayo si Sir Randy Archaga Santisas, mayang gabi ipod Monski, salamat sa imong pagpaminaw. I miss you Monski. Late lagi ka karon mon. Oh, what's up? Ano late man ka mon? Hi Kang Charlene. Pa-shout out may gabi i Charlene. Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live. Oy, sa mga ganahan pa mo tawag ha. Abri pa po ang ato ang linya. 0945 443 5869. Wa nagyod ni ni cute na gyud sa mo tong tingog ani. Oh, sige ra. Okay ra. Oh, okay, maghihapon na itong tingog. Balag, fagaw-fagaw, gamay. Pero bitaw, oh, tawag na mo kay Louie po ba si Angel. Angel, kung ako lang po bitaw ang naasay mong sitwasyon karon, sakit mong good na siya. Kay dili, liman ka, oh, kanang sa gabi, pagsilip ni mo, mabalaan na lang ni mo, makitaan na lang ni mo ang imuhang ka-live-in partner nag-aadto sa kwarto sa imong ate. Kanang double kill kayo. Nga nung antusan pa man lugar na ako ng ingon ana, kung pwede rin mang kumugawas, tama bitaw, magampungi ka sa Ginoo, kay kabalo ko ang Ginoo ma-provide yun sa imuhang mga panginahanglanon. Sa panahon karon, dili siya tama nga ang imuhang rason, magstay lang ka because wala kay choice. You always have a lot of choices. Usahay mong good kapag ka naatas sa kanang kalagitnaan sa problema, di kita makahuna-huna sa mga solusyon, ana. Kaya nga itong mas gina-prioridad, nga huna-huna o lang ito ang problema. Ba? Pero, sa imuha Angel, I know for sure na agyoy solusyon ang imong problema karon. Kung maningkamot ka, magawas ka, o buntis man ka, 4 months, kaya pa maniwa mo trabaho, I'm sure na ay mga employer po din ha ang willing mo dawat sa imuha. Maningkamot. Kay ka nang ingon, ana, gisugdan na kagbinuang sa imuhang ka-live-in partner, do you think na that's enough? Gibinuangan manggali ka, unsa na lang ka ng imuhang ate, I know, binuangan gihapon na, kay ang lalaki nga cheater, ang babae nga cheater, will forever be a cheater. Hindi pa na sila kabalo makontento. Do you know that? Hello, maayong gabi. Hello po, maayong gabi. Ah, hi. Miss ko lang, usik-usik lang na sa tong oras, man, ani. Ayaw maging una, ana. Dili mo, sige, miss ko. So, nag-effort ba akong tuplok, ha? O, nag-effort ba, jug ko, huwag ka nang tubag sa inyong tawag, kunya pagkaman, dili ko niyo pansinon. I hate you. Na, manluod, galik ko karon. Cinderella, way angay. Sige, tawag pag-usab, ha? 0945 443 5869. Tawagi ko balik, kay kabalo ko nga naa kay gusto nga itambag sa tuwang letter sender. Anyway, napamantay gamay nga oras. Pero kung wala na tayo oras, ramang uli na lang ta. Mga tuwag na lang ta, eh. Ako pa, di ko ganahan kay kumuli, kay fag kay dinis bukid nun. Ganahan na kay kumatulog nun, ganahan na kay kumagbukot-bukot, kay haskang tugnawag in town, zire. Nga pagkaugma, sayo pa kumaligo. Na lang. Bito Angel, siguro for my final words for tonight para sa imuha. Angel, if you wanna go out sa imuhang sitwasyon karon, naragid sa imuha ang final nga desisyon. Kung mag-antos ka, tungod kay wala kay choice, wala kay mapuy-an, wala ay nagasuporta sa imuha, then dawaton nimo kung unsa ang mahimong consequences, ana. Remember, ang imuhang partner nag-cheat sa imuha, pati sarili nimong kadugo, ang imuhang igsuon nag-cheat pod sa imuha. So, expectations ni mo, ana, hangtod sa hangtod. Ingon, ana lang, gagay tabo. Murara ka ng kuan diha. Murara ka ng bulak-bulak diha, day. No? So, paningkamot, Angel, nga makagawas ka, ana, nga sitwasyon. Kay need ni mo og peace of mind together sa imuhang gibuntis. Dili pwede nga sa duration sa imuhang pagbuntis, ingon, ana, ang imuhang pagabation. Kay dili na siya healthy sa imo og sa imuhang baby. Munang paningkamot, Angel, nga makagawas ka. Pangita og kanang someone nga makatabang sa imuha, pag-ampo sa Ginoo, pinaka number one, gini mong buhaton, mag-ampo gid ka sa Ginoo aron mag-guide ka kung asa ka padulong, Oh, kaya luoy gyud ang imuhang sitwasyon. Anyway, wala na magitay igong oras. Thank you kaayo guys ha.
0: Thank you.
1: Thank you B sa inyong oras nga giya-giya hatag sa kuwa sa pagpaminaw sa tuang programa sa paghimo ninyong background sa tuang programa sa inyong mga radyo samtang gabiyahe mo. Thank you so much. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Person sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version Cinderella po para sa putahe sa gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.
4: X FM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarex, Ana.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Exciting morning.
5: DJ at Joy Art on XFM.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kaklarik sana.
0: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Abtik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
15: Kaklarek sana!
16: Exciting!
17: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
18: Exciting morning.
19: DJ Edgeboy Arky on XFM.

0: Plus Gold, papakyes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Zantone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
1: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3 ra gyud na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
1: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Zantone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zantone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zantone Gold Coffee Mix.
11: Kabalo ba kamo nga ang Zantone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
12: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: M2C Graphics Davao.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Exciting!
7: DJ Edgeboy Art on XFM.
5: Exciting morning!
1: Exciting morning!

0: XFM. Kaklarik sana.
1: Exciting.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM. XFM.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
10: Oh, pa, maayon ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos sab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Alan Abay sa XFM Davao.
5: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o dulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang provision sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
3: Kaklarek sana.
1: Exciting.
4: Andy Kausun sa XFM Davao.
6: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan. Ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
2: Kaklarek sana.
1: Exciting!
3: Kaklarek sana.
1: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek sana.
8: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras, katropa, alas 6:00.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
4: ECPO Chief, gimando ang pagrumbo sa mga illegal modification shops sa Davao City. Human ang trahedya sa drug race. Duha ka minor de edad nga nanungkit og santol. Patay, human makuryentihan. Mass funeral sa Gaza, alang sa 112 ka biktima sa gubat. Gipahigayon, gatusan ka Palestino, mitambong. Anthony Edwards, mobisita sa Pilipinas. Ruru Madrid, mas nirespeto kang Kai Soto, human sa iyang gibuhat, alang kang Rere. 18 anyos nga Amerikano, giilang pinakabatang propesor sa kalibutan. Alang sa health alert, paglikay sa gout, sugdi sa hustong pagkaon, ug pag-inom ug tubig.
3: Express Balita. Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, higilamay buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, pizza size na kayo ding bulan sa Agosto tuiga 2026. Sa ngalan ni Andorina Kauson, ako yung tigbarita karong nga orasa, katropang Alan Abais. Sa tuang balita, balita nga lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang atong balita nga lokal ato grato sa Santon Plus Coffee Mix. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit ngayong dan sa pagawala sa memorya o pakusgon ang cognitive function sa utok ngaway hinong dan sa pagawala sa memorya. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o mapakalma kini sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala kini caffeine. DCPO Chief, gimando ang pagrumbo sa mga illegal nga modification shops sa Davao City, human ang trahedya sa drug race. Ang Express Balita Manukada ni Marvin Ibano.
3: XFM Report.
4: Nagpagula ug kamanduan si Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria ngadto sa tanang station ug unit commanders niini nga rumbuhon ang tanang illegal nga mga modification shop sa syudad. Kinihuman sa nahitabong trahedya sa barangay Katanunan Pequeño diin nakabsan sa kinabuhi ang magtiayon tungod sa gipahigayong drug racing sa mga batan-on. Subay sa kamanduan sa direktor, gitahasan niini ang mga nasakupan nga makig-coordinate sa Land Transportation Office ug sa City Transport and Traffic Management Office aron mapakgang ang illegal nga mga motor shops ug i-impound ang mga motorsiklo nga wala musunod sa balaod ug giusab ang porma ug gigamit sa mga illegal nga lumba. Gawas niini, gipakusga na sab sa kapulisan ang pagpatrolya ug pagpatuman sa strategic high visibility checkpoint sa mga nag-unang kadalanan sa Davao City aron mapugngan ang drug racing. Sama na lamang sa Davao Bukidnon Road, Diversion Road, MacArthur Highway ug Coastal Road Extensions ilabi na sa oras gikan alas 11 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon. Pit na sab nga misurrender ug nangayog pasaylo ang upat ka mga nalambigit sa drug race samtang gipailalom sa hugot nga kustudiya sa kapulisan ang 19 anyos nga nakabangga sa mga biktima nga kasamtangang naka-confine sa SPMC. Diin gikumpirma sa DCPO nga pulos na kini napasakahan ug kasong reckless imprudence resulting in homicide ug damage to property. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Dugang pang hukad sa itong balita nga lokal, gibutyag ni Councilor Luna Maria Dominicahani Acosta, ang chairperson sa Committee on Rules, Privileges, Laws and Ordinances sa Davao City Council, lakip karon o ilakip karon sa pagtuon ang sugyot nga batasan ang multa batok kini sa mga mulapa sa balaod trapiko, labi na sa reckless driving o overspeeding. Matod niya, kinahanglan patasan ang pagpatuman sa silot apan wala pa matino ang isaktong kantidad sa ipataas nga multa. giuyunan usab ni Councilor Conrado Baluran. So na Jopet Baluran, na chairperson sa Committee on Transportation and Communications, ang maong sugyot na matod niya makatabang sa pagpugong sa mga aksidente o pagbalig-on sa disiplina sa mga motorista. Ubos sa speed limit ordinance, ang silot sa unang paglapas mao ang 1,000, 2,000 pesos sa ikaduhang paglapas o 3,000 pesos sa ikatulong o ikatulo o sa mataga musunod pa nga paglapas. Giawhag sa duha ka konsehal ang publiko nga tumanon ang mga balaod trapiko aron nga malikayan ang disgrasya o pagkawala sa kinabuhi.
3: Express Balita. Express Balita.
1: DepEd Davao City nangayo kinig pasaylo sa kinaiya sa pipila ka mga estudyante sa pagbisita niadtong milabay nga mga semana ni PBBM. Ang Express Balita manukad ni Jovette Espanyol.
3: XFM Report.
6: Nangayo og pasaylo ang Schools Division of Davao City human sa gingong dili angay nga binuhatan sa pipila ka maestudyante atol sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Davao City nitong Hulyo 28 ning kasamtangang tuig. Sa pahayag sa DepEd Davao City, gingon nga ang maong insidente dili nagrepresenta sa mga prinsipyo sa respeto, disiplina ug responsibilidad nga ilang gipalambo sa mga tag-eskwelahan. Nasayran nga upat ka maestudyante ang ilang nailangan na lambigit sa insidente og patawagan nila mga ginikanan alang sa usa ka mandatory conference aron masiguro ang due process, samtang gipailalom na sab sa counseling, values formation ug uban pang disciplinary interventions ang mga naisgutang estudyante aron mapaligon ang ilang responsableng pamatasan ingon man digital citizenship. Mga katropa, arong kanunay boosted ang immune system at luadlawa sa pag-inomang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
1: Adunay kita 8 minutos na paglagutok sa ikalasay sa Buntaga. Duga pang hukan sa itong balitang lokal. Hatod ka sa Santon Plus Gold. Gama kini sa 100% extract supplements, natural ingredients, aduna kini mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina, ang Santon Plus Gold, mapalit kini sa mga butika o Shopee nationwide. Sa detalye gipanghimakak sa National Bureau of Investigation o NBI Region 11, ang naglutaw nga report sa social media nga nadakpan na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Matod sa regional nga opisina, wala sila nadawat nga opisyal nga kumpirmasyon nga nadakpan ang senador. Dugan sa NBI Region 11, wala usab sila impormasyon nga dunay operasyon sa Davao Region nga miresulta sa pagkadakop kang de la Rosa. Giyangyo nila karon ang publiko nga dili mutuod dayon sa mga dili beripikado nga balita nga nagakatag sa social media. Una nang ipahayag si NBI Director Melvin Matibag nga walay kamaturan ang mga report nga nadakpan na si de la Rosa. Og mato niya, wala pa ang senador sa kusudiya sa NBI o ganagapadayon pa ang operasyon sa papangita kaniya. Aron nga ipatuman ang arrest warrant nga may kalabutan kinit sa International Criminal Court kon ICC. Kaya naman nga paspas nga mikailap ang balita nga si Senator Bato nadakpan na kan sa gikakurat kiniusal sa abogado nini nga si Estrelito Torion ang maunga taho tungod kay walay mitawag ni nagbalita man lamang kung matubaga niya may kalabutan sa kahimtang sa iyahang kliyente.
3: Express Balita! Express Balita!
1: Drone og AI study alang sa sayo nga pag-detect sa sakit sa saging mas gipalambo karon sa DA 11. Ang Express Balita manukad ni Anna Lee Borja.
3: XFM Report.
7: Padayon ang Department of Agriculture Region 11 sa pagpatuman o pagpalambo sa Drone AI Banana Plant Counting and Early Disease Detection Project pinagi sa field data collection sa usa ka banana plantation sa Mabini, Davao de Oro. Tumong sa proyekto nga mapalambo ang paggamit sa artificial intelligence sa pag-ila sa mga tanom nga saging o pag-detect sa mga sakit sa sayong bahin pa lamang. Gihimo usab sa technical team ang manual tagging o plant counting aron adunay ground reference data nga itandi sa resulta nga makuha gikan sa AI system. Sumala sa DA 11, makatabang kini sa pagbaligon sa precision agriculture o paghatag og mas epektibong intervention aron mapanlipdan ang industriya sa saging sa rehiyon. Mga katropa, aron kanunay healthy, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
1: Katapusang hungit sa tunga barita nga lokal ni abot og 7.0 ang magnitude sa linog na niigo kini sa lungsod sa Sarangani, Davao Occidental, alas 12:13 sa udto ni nga milabay o kagahapon adlaw wala mga subling nagapabalaka kini sa mga residente. Sumala sa PIVOX, anaa kini sa 10 kilometers ang giladmon sa linog, diin nabati sab sa kasikbit nga mga probinsya ang pagtayog. Nunot nini gisuspende dayon sa mayor o mayor ang klase sa tanang mga tunghaan o trabaho sa tanang panggobyerno nga mga opisina. Mapasalamaton usab ang panggamhanan sa tanang mga residente sa pagpabiling kalmado o gapapakita sa kaandam atol kini sa insidente. Gipasalig sab sa Sarangani LGU nga padayon ini nga monitoron ang sitwasyon uban ang kaandam sa paghatag og assistance o serbisyo ngadto sa mga apektadong komunidad.
3: Express Balita. Express Balita.
1: 11 minutos na paglagutok sa ika alas 6 sa buntaga sa tuwang balitang regional.
3: Balitang regional. Balita sa regional.
1: Atun ka to siyempre sa Santon, vitamin C. Aduna kini spirulina nga puno kini sa vitamin A o ga 10 times kini nga mas daghan o ga vitamina kaysa sa karot. Dakong tabang aron nga munindot pud ang klaro ang imong pananaw. Santon vitamin C, the alkaline vitamin C. Duha ka mga minor de edad nga nanungkit lamang kini og santol in town mga katropa. Patay kini human na kuryentehan. Ang Express balita manukad ni Cherish Ligid.
3: XFM Report.
8: Mitaliwan ang duha ka minor de edad nga lalaki human makurintihan samtang nanungkit og santol sa ilang panimalay sa Barangay Luma, Kiamba, Sarangani Province ning nakalabayng adlaw. Gila maghigala nga si Alex Palmes og Clyde Glenn Tercio, pulos 11 anyos nga estudyante og residente sa nasampit nga lugar. Sumala sa pamilya nga nanungkit lamang unta og bunga sa prutas nga santol ang duha aron gamiton sa culmination sa ilang Nutrition Month celebration. Panasangit sa live wire ang sungkit hinungdan nakurintihan ang duha ka bata. Una matud pang nanungkit sa bunga sa santol si Alex apa na kuryentihan ug dali kining gitabang sa higala nga si Clyde hinungdan nga nadamay. Gibisita ni Maito Mayor James Triganit ang pamilya ug haya sa mga biktima aron magpaabot og pahisubo ug hinabang. Gikasubo gayud ug maayo sa mga pamilya sa duha ka bata ang ilang gidangatan nga wala gayud nila damha. Mga katropa, alang sa mas klaro nga kaugmaon ug pananaw, sulayi ang Vision X Plus alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Leghid XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Uyuan nga ni konsumo sa duha kapag umangkon. Pwerte kapag kapriso mga katropa, 1.3 million pesos. Girekomenda nga piyansa sa korte. Ang Express Balita ni Jao Pagutayaw.
3: XFM Report.
9: Nagtingkagol na kresuhan ang usa ka uyuan nga ni konsumo sa iyang duha ka mga pagumangkon dihang gisilbihan kini og warrant of arrest sa patong-patong nga kasong niadtong Lunes hapon Agosto 3, 2026 sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang akusado giilang si alias Badoy 24 anyos ulitaw og usa ka estudyante. Gidakop si Badoy base sa mga warrant of arrest alang sa duha ka ihap sa kasong statutory rape nga walay girekomenda nga piyansa og 11 ka ihap sa acts of lascivious business. Kisaran nga ang korte ni rekomenda og piyansa nga 720,000 alang sa 4 ka ihap sa act of lasciviousness ug 600,000 alang sa 3 ka ihap nga adunay kinatibok ang 1,320,000 pesos. Ang mga kasong naggikan sa mga allegasyon nga ang akusado ng abuso sa duha ka managsong minor de edad nga nag-edad og 12 ug 11 anyos niadtong 2023. Sumala sa investigador ang akusado nga uyuan sa mga biktima giingong balik-balik nga gipanamastamasan ang mga biktima. Ang giingong mga insidente gitaho ngadto sa mga awtoridad human gisugid sa sa ka mga biktima ang pag-abuso ngadto sa iyang magtutudlo. Ang maong kaso giduso na ngadto sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO nga nakigalayon sa mga otoridad sa pagpatuman sa balaod nga niresulta sa pagpasaka og mga kasong kriminal ug pagpagawas sa mga warrant of arrest. Mga katropa, aron healthy to everyday, mag-Santon vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad Resex FM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM from news.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kita 15 minutos na paglagutok sa ika alas 6 sa buntaga sa tuang balita nga nasyonal.
3: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Ang ato nga balita nga national hatog nato sa Premium D3. Mga katropa, ang Premium D3 usa kini ka soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod kay adunay kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod kini sa lawas, mga katropa, modiretso kini sa atay og mahimo kini nga instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay BCO ug moringa seed oil extract, mapalit kini sa tanang mga butika nationwide di naman sa Shopee. Ang detalye sa tuang balitang nasyonal manukan sa tuang sister station ang XFM Mega Manila.
10: Sa detalye ng ating mga balita, mga katropa.
11: Bagyo update.
10: Naglandfall na ang tropical storm Mai sa Magsingal, Ilocos Sur at kasalukuyang tinatahak ang Northern Luzon. Taglay po ng bagyo ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour, pagbugso na hanggang 110 kilometers per hour at kumikilos pasilangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Umabot naman sa 180 kilometers mula sa sentro ng ang lakas ng hangin ng bagyo. Nananatiling nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Ilocos Norte, northern and central portions of Ilocos Sur, western portion of Apayao, Abra, western portion ng Kalinga at western portion of Mountain Province. Habang signal number 1 naman ang umiiral sa iba pang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at the northern at central portions ng Aurora. Pinapayuhan ng pag-asa mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto dahil sa banta ng malalakas na hangin at masamang panahon habang patuloy na kumikilos ang bagyong Maymay sa bansa. Mga katropa, inanunsyo po ng Presidential Communications Office o PCO ang suspension ng trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas sa Huwebes. Ngayong araw po, August 6 sa mga lugar na saklaw ng Memorandum Circular No. 122. Kabilang sa lalawigan na kasama sa suspension ay ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang naghahatid ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Layunin ng suspension na matiyak ang kaligtasan ng publiko sa gitna ng umiiral na masamang panahon.
11: Express Balita.
10: Nasawi ang magkapatid matapos matabunan ng malalaking tipak ng bato habang nagluluto sa kanilang kubo sa sitio kay Rupa, Barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Kinilala ang mga biktima na sina Yurilin Season, 22 years old at Jesse Season, 20 years old. Ayon sa polisya, lumambot ang lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at malakas na hangin dahilan upang gumuho ang mga bato mula sa katabing Mount Binakayan at bumagsak sa kanilang tirahan. Dead on the spot ang dalawang biktima dahil sa matinding pinsala sa ulo at katawan. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ilang araw na nilang pinapayuhan ang mga residente na lumikas dahil sa banta ng landslide at rockslide. Ngunit ilan pa rin bumabalik sa lugar dahil sa kanilang kabuhayan. Nanawagan ang pamilya ng mga biktima para sa gastusin sa pagpapalibing habang pansamantalang inlikas sa anak ang iba pang mga residenteng naapektuhan ng insidente.
11: Express Balita.
10: Balitang impeachment naman, mga katropa, ibinasura ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petisyong kumikwestiyon sa mga pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga naghain ng petisyon, ang mismong Vice Presidente at ang Company Attorney Israelito Torion. Ayon sa Korte Suprema, wala na umanong saysay o moot and academic na ang petisyon dahil naipadala na sa Senado ang Articles of Impeachment at nagsimula na rin ang impeachment proceedings sa Senado bilang impeachment court. Dahil dito, sinabi ng Korte Suprema na ang proseso ng impeachment ay nasa jurisdiksyon na ng Senado at nagpapatuloy na ang paglilitis.
11: Express Balita.
1: Balik din sa ito sa Dagmen sa Davao. Doon na kita ay 20 minutos na palabay sa kalasay sa buntag. Ato ang abluparan, ang atong balita. Balitang international.
3: Balita sa international. Balita sa international.
1: Ang atong balitang international, hatog na to sa Vision X Plus. Mga katropa, ang Vision X Plus, gituyo kini paghimo alang kini sa mata. Aduna kini epektibo nga potent antioxidant sama kini sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang kini aron nga malikayangan nga makabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pa nga mga sakit sa tuang mata, mga katropa. Available sab kini sa mga butika nationwide. Sa detalye sa itong baritang international, gatosan ka Palestino ang mitambong sa usa ka mass funeral sa Gaza City. Alang kini sa 112 ka mga biktima nga bag-o lamang nakuha gikan sa mga kagun-uban nga nahibilin o nahabilin sa mga airstrike niya itong 2023. Sumala sa Gaza Civil Defense, daghan sa mga namatay, mga bata, kababainan o tigulang nga nalubong kinilam sa nagugunob nga mga building sulod sa kapin o sa katuig. Padayon, gihapon ang retrieval operation sa lainlaing bahin sa Gaza aron nga makuha ang mga lawas nga nagapabilin pa sa ilawom sa mga struktura. Gibarabaraan sa mga otoridad nga kapin na 8,000 pa ka mga lawas ang wa pa makuha samtang nagapadayon ang epekto sa gubat bisan aduray kasamtangan nga ceasefire.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Katapos ang hungit sa tuwang balita nga international, nadagpan sa mga otoridad ang usa ka 38-anyos na lalaki sa golf course ni US President Donald Trump sa Rancho Palo Verdes dito sa California. Duha ka adlaw sa wala pa ang iyahang gikatakda nga pagbisita. Matod sa otoridad, namatikdan ang suspek nga nagkuha kini og mga litrato ug video sa palibot sa pasilidad samtang daw nagmonitor sa seguridad nini. Sa dihang gidakop nakuhaan ang lalaki og armas ug mga bala ug nadiskubrihan usab sa panimalay sa suspek ang dugang pa nga mga armas, bulletproof vest ug mga notebook nga dunay kadurahan nga sulod. Parahin karon ang imbestigasyon sa mga otoridad aron nga matino ang motibo sa suspek ug kung adunay potensyal nga hulga sa seguridad nga nalambigit sa insidente.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Sa tuwang nga balita nga paugnat sa kusog.
3: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Atod ka na ito siyempre sa Turbo Man and Answer. Sulit ka kung nakaturbo ka. Pagkatabang ini sa sex life, inyong mag-asawa. Ang Turbo, if they approve, maong safe kining inumon, mag-turbo na. Makita sa mga Pinoy fans ang usa sa NBA's brightest young stars sa pagbisita ni Anthony Edwards sa Manila karong Agosto 15 sa iyahang Believe That Tour. Alang kini sa iyahang fan fest sa Bonifacio Global City ang culmination sa week-long series aktibidad nga naglakip kini sa 1v1 tournament. Ituyo ang dadon sa mga organizers ang four-time All-Star gikan sa Minnesota Timberwolves sa Pilipinas aron nga mahimamat kini sa mga fans kung asa nakakonek kini sa personalidad niini og paunsa kinagadula sa basketball. Gihimo ang Fan Fest aron nga makakolekta o makakonekta kini ang Pinoy basketball fans sa iladong mga idolo, sa ila mismo nga mga idolo. Sanglit hilabihan ka passionate ang Pilipinas sa maong adula. Kaya duman nga nahimong first overall pick ang 24-anyos pa lamang nga si Edward nga itong 2020 NBA Rookie Draft. Dayon two-time NBA All-Second Team Election. Nahimo usab kining All-Star Game MVP sa 2026. Og nidaog og Olympic Gold Medal sa Team USA sa 2020.

0: size ng bulan sa Agosto tuig 2026. Mga katropa, good morning. Good morning kang Uncle Darsa Onitz. Happy viewing sub. Uga happy listening kang Richard Ramos and Mary Grace Cruzada, Wilma Joaquin, Nita Valderosa, and Angel Comania, Harold Salang, and Gloria Malala Apilo. Good morning sa inyo din ha. Listening diya sa may Bayugan City, mga katropa. Og si Harold Salang sa New Corilla, Sambog, ning Davao del Norte, usab mga katropa. Sa mga nagapaminaw karon sa tuwa sa XFM 89.1, mga katropa, sa dial sa tuwang FM band, good na good ang atuang morning.
1: Good morning!
0: At ang iyang musunod nga mga tips sa tuang The Secret of Health, kaobrato diya si Doc Remily Tuoy, og ang programang Bullseye, back-to-back with katropang Brixa Flores and yours truly, mga katropa. Sa ngalan sa tuang kritibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines, sa ngalan sab ni katropang Andorina Causon, ako yung katropang Alan Abais Magaingon, kamaturan ang sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarit sana.
7: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remily Tuoy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
10: The Secret of Health.
11: Santo Plus Gold.
12: Ako si Don, sa kamaestra,
13: magka-ulcer ko.
12: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
11: Santo Plus Gold.
14: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
9: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og usa ka bulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
10: The Secret of Health.
15: Vision X Plus user, atong paminawon.
16: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: The Secret of Health.
9: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
10: The Secret of Health.
15: Xanthon Plus Coffee Mix User.
1: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
15: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: The Secret of Health.
9: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
10: The Secret of Health.
9: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
10: The Secret of Health.
9: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kabalo ba kamo nga ang Xanthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
6: Klarik sana.
12: Exciting!

0: Buka Klarik sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Klarik sana.
3: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa. Alas 6:42 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Hillside. Good morning. Good morning.
1: Hoy, kumusta mo, mga amigos y amigas? Yan na buta, ginod sa tuwang programa nga Bullseye, mga katropa.
0: Bullseye!
1: Adlaw karon nga Webes, oy, pizza! Piligro na. Pizza size naman. Dool na punta sa Pizza 15 ni karon mga katropa. Ang ano, mahadlok mga Pizza 15, di ba? Ting kwa na, ting swildo na. Pizza 10 ang uban mga katropa, ting swildo po na. Katong nag-swildo 10.25. Pero alang sa uban na oras ni peligro mga katropa, murag lisod ni. Kaya team paningil mapuni mga katropa. Ito para ma-relax ta mga katropa. Siyempre, diugit ta sa tuang pagpangapi karong mga orasa. Ang tuang kapi gikan mismo sa Yes to Health Incorporated. Unique ni akong baso karong mga katropa kay medyo nawa na pud akong mag dito ha. Wa man tay kapi pero asang mag mahurot man. Ang kinito ang kape mga katropa, ang Santon Gold coffee mix. Muni ako ang isa ka shot lang ni mga katropa ha. Kay baso ni sa Energy to Build Champions in Life. Ah, talaga naman baby, oo. Oh. Mm. Nanam! Pagka nanam sa tong kape mga katropa. Ngunit ang itong partner po sa Kadaywan Dabawinyo, mga katropa, ha? Dili pa ang piyesta at itong celebration karong tuiga. Panahon na sab, karon sa business connections o bagong opportunity. Appeal na sa Kadaywan Business Expo 2026, mga katropa. Magkapi-kapi ta rito, ha? Karong August 17 to 19 sa SMX Convention Center, SM Lanang Premier Davao City. Libre ang entrance, so ga-open ta everyday. Gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi. Perfect for retailers, wholesalers o store owners. Discover local brands, high quality products o direct manufacturer. O kini mga deals na to sa mga manufacturer mga katropa direkta na nga pwede nimo nga ma-wholesale o ma-distribute. Alam sa dugang detalye, i-follow ang Kadaywan Business Expo sa social media. Kita-kits ta mga katropa sa Kadaywan Business Expo 2026. Kini akong kindi sa akong kilid mga katropa. Kining kindi ni Anali Burha makakuan? Maka-adik? Sige tag-punit. Sa toal mga katropa, mag-inonsunahan at tangi mga baritang impormasyon, mga issue, por issue, trabaho lang, walang personalan. Siyempre, dili kompleto nga toang adlaw kung wala toang sparring partner karong mga katropa. Na-plaster na baghagin ni iyahan. Dugay-dugay na ako na igadawat mga katropa kay grabe pinalasaray. Murag nang luya, marang imuhang siko niya katropa nga Briggs Flores, good morning!
2: Good morning! Good morning, Katropang Alan. Good morning sa itong mga tigpaminaw sa radio sa 89.1 XFM Davao o iyon man sa itong mga viewers karon sa Facebook live streaming broadcast sa XFM Katropa Digital. Mm-hmm. Paimbuntag ninyong tanan, hurot ha! Dili na pitas takbayin sa Davao, kumusta mo? Hapit ng Kadayawan! Good morning! Naminsyo ni Katropang Alan kaganina ang mga activity, no? Mga activities alang sa Kadaywan Festival 16 na sunod si Bana, no?
1: Doon na. 14, walay trabaho sila.
2: Walay sila trabaho, pero kita na, ha?
1: Onya, pagkasabandoan na, siyempre, kuna, dispiras na sa indak-indak.
2: Katrabaho na to, Katropang Alan, walay wedding anniversary, walay birthday, walay... death anniversary.
1: Kung saan sila masaya, suportado na lang nato sila.
2: Walay holiday.
1: Walay holiday. Mm.
2: So, good morning sa to mga igsoon. Karon hurot ha, diri sa Davao City, sa Davao Region. Ala, pangani mo, panuroy mo diri sa Davao, oy. Kaya, tagsara ning Kadayawan sa usa ka tuig.
1: Naghanap ba mga protas karon mga tropa ha? Kay nanay mga barato nga mangustin ako nakita dito katropang Briggs. Oh,
2: tagpila na lang ang mangustin karon, 50 na lang kilo siguro.
1: Nay tag 45 ako nakita ha? O 40 gani dito sa may Alambre Turil.
2: Sa Alambre. Okay, daghan
1: na ako tag 28 katropang Briggs.
2: Oh.
1: 28 sa Alambre lang gyapon.
2: Sakon pa.
1: Ikaw lagi musaka, ikaw man nagkit.
2: Nagani tag kuan daw tag 5 pesos ang durian.
1: Ha? Ah, grabe pod.
2: Ang kilo. Oh. Pero salo, ikaw tig salo.
1: Tama. Ganit pa yun imong tangkogo. Padali suda, no?
2: May buntag sa ito mga katropa diha karon sa probinsya, no? Sakop sa Davao Region. Kumusta mo? Dinapita sa may grabe ang ato ang mga katropa diha napita sa may Davao Occidental katropang Alan. Kagahapong adlawa, doon na ito'y balita nga kung nasagap katropang Alan nga maulay pag-abli nila para sa ilang tourist destination dito.
1: Oo.
2: Sa Karanga, ano, no? Sa Davao Occidental.
1: Oo.
2: Gitayog na po sila glinog.
1: Ingon ang kahitasan nga ayaw sa mong pag-open-open dire kay Moraga napay dilimayang tilimadon.
2: Maray ginaingon nga dili pa panahon sa kalipay.
1: Di pa panahon sa kalipay. Pagbangutan sa mo diya, pag hinulsol mo.
2: Hinulsol sa kinahalan pa og 40 dias. Para nga mag-hinulsol katropang Alan.
1: Oo. Kinahalan na makabalo mo say repent for the kingdom of heaven is at hand. Wali man ani kuan ni John the Baptist.
2: Samtang diri po dapita sa may kuan, no? sa Davao de Oro, sa Davao Oriental, Davao Oriental la silingan ra ba kayo ni atbang ra ba ni Davao Occidental katupang Alan.
1: Kasi malibog mo ana mga tropa kanang maano diri sa to, matingala ka padulong sila og malita nya ano maabot man sila og kanang Oriental. Atbang ra man tawana labi na sa Balut Island, no?
2: Kaya wala lang ng dagat katropang Alan. Pwede na ta magsyatong diha.
1: Pwede na magdagandagan diha.
2: Pwede na ta magtigso diha. Tigso ta dito sa kuan. Dito atong isa ka home sa Davao Occidental.
1: Mura lang imong gijaging ang kining kuan. Yeah, diri sa may Santa Ana Wharf padung ka sa Bugo Playa. Sa Coastal Road.
2: Dito bitaw pangadto na kung si Gaboy ana dito akong pare ba nga pare dihan na diha pita pare o mo na siyang boulevard amo ba.
1: Makita na sa si Gaboy.
2: Dito gitudlo niya sa kuha nga mo na siyang boulevard diha pare.
1: Sa mapa magud mga katropa dito na ko nasabtan ba nga ga C-shape lang din siya katropang bridge. Murag hapit na letter O ba. No, nagsugat tayo sila isig tumoy.
2: Natubang maguna di, nagatubang maguning duha ka kuan ba, duha ka probinsya katubang Alan sa Pacific Ocean.
1: Pacific Ocean.
2: Kita kay nasa lipdan mataning samal, medyo murag mula
1: ginay. Kung wala, kung hawanan ang samal katubang bricks, mo na sagang sa tuwa po diri sa.
2: Ginatawa ganita katubang Alan no nga kining the chosen of God.
1: Oh, yan.
2: Okay,
1: promise land good tadre.
2: Ginaprotektahan taga usa ka bukid. Dili basta-basta ang banggaan tadre uga kanang nagragasa nga tubig.
1: O ni mga katropa ha, sa toapod ng mga delikitanan ng mga isgutan at doon mga katropa.
2: Mga taga-Davao del Norte, good morning. Kaninyong tanan ha. Welcome din karon sa Panaguban sa programang Bullseye!
0: Bullseye! Bullseye!
1: O dito maglangan mga katropa. Dura kita 50 minutos na paglabay sa ikalasay sa buntag. Una sa itong mga pagtimbaya din mga katropa ni Davao de Rosa, Mary Grace sa Cruzada. O sa unang mga naka-monitor na to sa 89.1 mga katropa. Sa katol ba na akong ilong katropa? Sa mga katol, gina akong ilong na rin. Naantukoy ka ng kuan, kwarta mo abot.
2: Swerte daw na, swerte. Ayaw gini i-atsing ha, kaya i-atsing naman, gawas daw swerte po.
1: Di ka na, nang himungot, kung yan ang kadlaon, naglabaw naman ko, pagpanamin ako ba, nang labaw nga ko ang mga kining buhok dali sa ilong, anak, misis, naunsa naman ka, anak, tinigulang naman yung maika. Karoon naman ka, sige, sulti ka ng tinigulang ito. Nang imong bungot sa imong ilong, guntingin na, ako ang gi-resor, naporti mang gilukan. Moni na hinoni katol ka from time to time mugilok sa kung wala nga dili dapat nato ni kanang kiskisan ni ato ang pangilungan. Pasag din ang inko pasag din sa surod da pasag din ang mga bungot sa inyong ilong kay sagang sa abog na.
2: Muna sa muna yung strainer kumbaga.
1: Strainer na kay dili
2: na
1: moderation na siya maginhawaan ng bakterya. Masala pa sa imuhang pangilungan. Anyway mga katropa, sa ito ang mga headlines karon na mga katropa, atong dalikitan na katropa nga Bricks, birada niya.
2: Lang taon na ito karoon ng ito mga headlines sa mga panghitabo sulod sa milabay ng mga inuras, dinikaroon sa ito mga balitang lokal. Magnitude 6.4 nga linog mitayog na po dito na pita sa may Davao Occidental. Klase og trabaho gisuspinde.
1: Ano mga katropa ang Bricks nga, mo pa gani pag-open, i-close na po.
2: I-close na po. Ano sa bata ba nga bago pa nag ginatunan pa ni mo katropang Alan o reaction ba nga? Close, open. No,
1: close, open. Muna'y ang gitanggit anak, kanang SSS, kanang Sira-Sira Store.
2: Sira-Sira Store.
1: Close, open po na sila.
2: Wala kay wala pa ni sila naka, sa tinod lang katropang Alan, wala pa ni naka, kung ano, wala pa ni
1: wala
2: naka,
1: na fully recover.
2: Recover ang Davao Occidental. Ilabi na katong sa Balut Island, no?
1: Kana.
2: Kining Balut Island, doon ay explanation bago lang si ang mayor diha, si Mayor John Jason.
1: Sakop na niya sa Sarangani, di ba? Jazz.
2: Kung siya, triple, di ba triple J man siya, no?
1: No, triple J.
2: John Joyce. Jason
1: Joyce.
2: Joyce. Ang iya apelido, Joyce. Wa pa in town, ingon siya ginapasabot niya nga kuan kining Sarangani. Sarangani mapud gyud sila. Oh. Sarangani sakop sa Davao Occidental. Davao del Sur mo guni kaniadto. Na mapud gyud Sarangani province sa Region 12 na siya.
1: Sakop sa Region 12 na siya ang Sarangani province.
2: Unya gatbang atbang rabiya pud ni. Kining duha ka Sarangani no. Ginatayog na pud in town sila og linog.
1: Nya kada kung makasuroy ka diyan sa Balut Island mga katropa no, nindot ang dagat diha ka tropang BRICS. Unya ang mga isda diha kung labas ting sa Jensan, mas grabe ka labas ng isda diha sa kuan sa Balut Island. Dalimang ka nang
2: Murang nakainom og Santon Gold Coffee Mix diha ang
1: labaw
2: isda diha kanang gakisi-kisi bisan og kuan. Nana sa banyera gakisi-kisi gapon.
1: Gakisi-kisi bisag binukal na gani. Nana kalabas. Pero pwerte ka lami kayang sabaw katropang BRICS. Pwerte makaingon yung ka nga bisag wala na kanang kuan lang.
2: Wala man isda ho? Wala man isda ho?
1: Nah, lisod na kayo. Di ko ka sa kanang kahigop o kanang sama niya to katamis sa kung magpalit ka na ganing isda dinis bangkiruhan. Dil na labas.
2: Kaya kinis bangkiruhan magun ni Agi na magun nag ice-ice baby katropang alam.
1: Lisod kayo. Kanang lahat yun nang dito yun mismo sa wapag i-aisan katropang BRICS ha? Lami kaya dia sa Balut Island.
2: Muna isda dia nga o si Alumansok pa isda na siya, isda.
1: Isda. Kaya nag-iisa na.
2: Isda nga gi-iisa na ba?
1: Oo, napuno nag-iisa. Anyway.
2: Sa nga pang bahin, dinikaroon sa toang balita, bagong regional director sa DSWD Davao Region nanumpa na. Samtang misaad kini og transparensiya uban ang innovation.
1: Yun, pag humagpanumpa, saada yun.
2: Saada yun. Kaya lisod kayo na. Sabagay, ang kanang mong imong isaad, dili man na imuhang pinaningtan.
1: Oo.
2: Di ba? Kaya kuha naman eh, kanang, sa itawag kanang spoon feed man ng DSWD katapang alam.
1: Oo.
2: Kaya budget naman kini, budget allocation.
1: Nakaalat na nadaan.
2: Gikan sa tuwang GAA, sa NEP, hantong sa GAA. May nagin na siya allocation na budget.
1: Oo.
2: Kanang Department of Social Welfare and Development. Ang nindot nga sa diri nga walay patas.
1: Walay patas.
2: Oh dili. Walay patas. Walay kini nga pabor-pabor.
1: Walay pabor-pabor.
2: Oh walay pinili.
1: Patas sa patas.
2: Oh patas tanan. Oy, fair.
1: Taga-komendasyon tong kwan si RD sa babae to di ba?
2: Laki.
1: Laki no? Ang katong gipulihan ani karon.
2: Kanhi ni siyang ang katong RD kani ato katropang Alan, engineer to siya nga.
1: Katong RD nga di ba babae man to hantong napulihan lalaki?
2: Ang babae sa una si attorney to katong staff kaniadto ni Senator Bunggo.
1: Yan.
2: Karon chief of staff na ni ni Congressman Congressman Uyoy. Si samtang ang katong ni pulis sa iyaha DSWD bidabe. Si Kwani, si
1: ang katong gipulihan.
2: Oh, si
1: ni Poli atong babae, si attorney.
2: Si Engineer Willo Aranadas.
1: Aranadas. Oh.
2: Kimbalo ka
1: si
2: nga
1: Willo,
2: si
1: Willo.
2: Oh, si Kwani siya sa una sa ARTA.
1: Ah, okay. Mas kuya ni kanang kaagi ni kay tigpangita ni og kanang ganing mga tagdugay kaayo mo process. Antay ARTA. Retreat din ka.
2: Antay kuani siya kanabang
1: kana antay langanan.
2: Antay la red tape, no?
1: Antay red tape. Kana maglangan-langan ka og kanang process sa mga dokumento onya imura din ning gipadaplin og di ka mapasagaan ang ganang ARTA. But anyway, sige, katulong BRICS.
2: Money karon ilang panaad sa Department of Social Welfare and Development hoping katropang Alan nga dili na nimo lutaw kanang isyu ba nga dunay pinili diha karon sa ilang buhatan kinsa tong bugat silang dunghan mo
1: actually ang DSWD di man na mamili. Kay tanan mo diha ginapili.
2: Kining si Engineer Ruilo in fairness kay Engineer Ruilo former director sa DSWD nga si Ruelo Aranadas katropang Alan wala to pili pud. Tanan-tanan basta mo ato sa
1: DSWD.
2: Hatagan gid niya. Pero ambot lang kung sa hinungdan ngano nga napulihan siya.
1: Promotion siguro ni.
2: Posibilidad nga dunay promotion.
1: O reassignment lang.
2: Sa dugang pang bahin na dinikaroon sa itong mga balita, balitang regional klase sa mga tulungan o trabaho sa gobyerno sa Sarangani o Jensan, gisuspende tungod sa 7.0 magnitude nga linog. 6.4 sa isa ka Sarangani, sa Davao Occidental.
1: 7.0 dito. 7.0.
2: Sa ato pa dito ang epicenter Katropangalan, no?
1: Oo, murag dako-dako na ganining linugan, o kusog-kusog na ning linugan ng 6.4, ha?
2: Kay katong niagi nga linog sa primero, 7.8 man to. 7.8, no? So, kusog yapon eh.
1: Kusog, uy, basta mo patong nakag-7, kusog na na.
2: Eh, kagahapon, mga, naman to sa mga alas 10 pasado, katropangalan, no? O alas 11.
1: Wa man ko ka matikod kay...
2: Nabantayan ako kay, basin, huwag mawag pagbiyahe ni mo.
1: Pag naan ko kami, nagsiril-siril mi kagahapon. Salamat tayo sa mga nakadonate, ha? Malipad yung ko na, kulang yung dugdugo katropang bricks. Ang toang blood bank karon, no? Modyo na, kinilidyos lang mo release, ugday, walay kuan ka na ganing ikapuli, no? Ang sitawag na, kanang... pulihan din ba?
2: Wala kay kanang dad-on dito, bit-biton para nga mapuli. Sa Red Cross day.
1: Okay na, sa Red Cross o Blood Bank.
2: Naman po'y Blood Bank, no, nga iya sa DOH.
1: Diri sa tuwa natin, Blood Bank. Dito sa Digos, Red Cross. Wala yung kuhan dito. Way punto.
2: Anyway, sige lang. Si Carmen na nakasagaran ka ito pangalan, no? Kay bihan na si Carmen ang tigsala diya sa mga maayopong lugo.
1: Labas na diya, gikas liog.
2: Sa lugang pangbahin, dinigaroon sa ito mga balita, Comelec, kaya giila ang information. Isip! Pinakadakong hagit sa BARM elections.
1: Okay, ka na ganing mga
2: misinformation,
1: fake news. Okay, di ba kanang magpalutaw ka o kanang dili maayo o dili mao ng mga impormasyon nga makapatrigger sa matag supporter?
2: Mao bitaw. Na kita pang alan kay ginagamit mangod nila karon nga ko ano kinibang social media ginagamit nila karon nga katropang alan nga sumbunganan sa mga problema.
1: Muna'y
2: dang panan nila diha karon sa sumbunganan nila. Muna karon ang Comelec kaya nag-ingon nga kung dunay mga misinformation, dako kaining hagit, alang ato sa eleksyon sa BARM.
1: Dito sa si Garcia, di ba? Dito siya, himo siya dito kanaganing pagkipag-kabildo sa mga leaders sa BARM o naghangyo kini sa kining pagkipag-alayon sa usag-usa before ang kining BARM election. Pero nagpangurog doon yung tuhod katropang BRICS. Nagpangurog, dali na daw kini uli.
2: Kaya magkurog dito, basing mo kanang imong gitindugan, di mo kalit lang nagulbo.
1: Mga na matong iba nga, kining Comelec chair, pag makakita ganimi nga dilimayo, ayaw lang sa agayog uli.
2: Uli.
1: Hadlok
2: sila katropang alan, kaya basin nun niya, doon ay nagpapilit yung bubble gum diya sa iyahang gitindugan.
1: Ang plano rin yung taadiyan ito, diri sa Davao City mag-abot. Anong diri mo, kalayo-layo ba? Diri sa Davao City mag-abot? Mag-istorya ba para sa orientation?
2: Anong dream po si Davao ko, no? Ngagingon, Manila nga, dili safe ang Davao City. Dito sila sa Kuwani, dito sila sa BARM, sa Lanao. Dito sila.
1: Tapos sa lugar ni... Gusto,
2: sa lugar ni Adjong.
1: Among gusto ka tropang BRICS sa Davao City, kung naa pa na sa sakyanan, ka naaamagoy neutral.
2: Sa lugang pangbahin, dinikaroon sa pagkatod sa itong mga balita, sa balitang National Vice President Sara Duterte impeachment trial update. Bagong saksi gikan sa COA, miangkon nga walay ligon nga mga dokumento sa 112.5 million pesos nga confidential fund sa DepEd.
1: Nako. Dito ko sa abogada sa DepEd, babae po to, di ba? Yang nga pangutana ni nya murabaga niingon na lang siya halos ito nga wala man tay lain nga pangutana kay kung sa korte pa ni wala na ni dismiss na nya ano ato pa man da ginuton ni dire
2: adili kay kuan man kanang parang
1: naalan jud ma timbang-timbangan.
2: Na justification ang bayad nila ba sa katong mga prosecution na kuan ba kini bang mga private prosecutors
1: ayon.
2: Eh, budget, gi-budget gin ba yun? DBM ba yung budget na nila?
1: Pero kining witness ka lang gipresenta. Grabe na.
2: DBM yun, DBM.
1: Kining witness ka lang gipresenta ni Ulahi. Luoy ang prosecution na ni. Okay, sa pagpangutan na pa lang, yung ko na rin, nga wala iligon nga dokumento.
2: Murag, kanang contradict, doon ay contradicting statements karon ang witness 1 o witness 2 nagikan sa COA. Ang witness 2
1: si Wamil, makaingon pa to si Wamil nga murag napay dapat katutukan.
2: Pero mo lagi daw moabot og hearsay katropang alan kay tanan nga mga senator judge nang utana nga nganong unsa man ni investigation o kuan lang kanang investigation ng inyo ha o kanang examination lang. Kay wala man niya gipadala kaso. Kaya doon na may nakita dito nga mga kahiwian, di ipabot na ninyo sa ombudsman o sa Liga Bayan.
1: Di manggod na diha dayon kaya magkinahanglan pa man nag-rectification.
2: Ang ilaha dahil dito katropang Alan, igo lang dahil silang investiga, wala dahil filing, ay imposible kay na katropang Alan. Oy.
1: Pagsubay lang, pero dili, yun ingon o gana magka-file. Recommendation, recommendatory lang man siguro na ilaha katropang Bricks.
2: Sa dugang pangbahin, bagyong Maymay o Habagat, nagdala na puno kusog kayo nga ulan, ingon man baha dito na bitas Luzon. Na!
1: Nako!
2: Na? Mabuhi na po si Kwan na ni, si flood control na ni, katropang Alan, si FC.
1: Naisulti si Kwan, si Erwin Tolfo. Hindi na kami mag-imbestiga kasi nandiyan na siya ombudsman. Hindi na dapat idaan sa Blue Ribbon Committee. Apoy sulti si Sandro Marcos. Pariha sila o grason ni Erwin Tolfo. Murag sabot ning duha.
2: Sinabot tayo raman na katropang Alan kay Parcel man sa 400 million ba?
1: Kulang na lang mo ingon nga, walay pulos kung kami mag-imbestiga, mas mayob dito ang ombudsman. Kasi nabot ni si Erwin Tolfo, si Sandro Marcos, murag before mo nagpagawas na ng statement, inyo hagyo nang gilingkuran o pagpangape o something gold coffee mix na ha? Kaya pare-pareha mo mag-statement.
2: Narabay ko ang gula ron nga mga statement katropang Alan ba nga gina-work out gidaw sa ombudsman ang mga kaso batok nga to kang former speaker Martin Romualdez. Kusa kay kasuko po lang ni ombudsman? Doon na ba kay kasuko ni personal siya nga to kang kuano? Amay ngon magina siya nga wala oy. Kuano ka nang yaning tulubago ni niya ni yaning liability niya ni sa public funds.
1: Pero karong bag-o nagsige pa dayon, sige pa daw sila padayon sa pag-imbestiga. Dagan daw gi wa pa man yun ni gi formally gi file jud
2: daw. Abi nimo ka tropang Alan no, moabot na lang ang kinibang end of the term no sa kining kongresista ni, kining speaker ni. Di pa na maduda ta nga di pa na dili pa na mapile nga to sa hustong korte katropang Alan.
1: Sa karon lang daan no nga naning mga panahon na nagsige patag atang-atang istorya pa lang daan na. Pero kung si kung pala, magkulita pa na, dali na kayo.
2: Pero dutan gina nila katropang Alan, no? Kini, politika man eh. Primero,
1: mawagid
2: ba yan, nagilalisa nila una nung una ni Vice President Sara Duterte ni Speaker Martin Romualdez.
1: Kada kung pwede.
2: Sila magid ang duha may nag-una o medyo bikil. Cause of bulag nila ni President Bongbong Marcos ug ni Vice President Sara Duterte sa pagkabungkag sa unification. Tungod sa kinibang entry ni former speaker Martin Romualdez. Now, kay siya man hinoon karon ang na kwan katupang ala na igo sa iyang patama. Kung politika ang isikutan katupang ala, doon naman sila mga kwan ko, doon naman sila mga negotiator, no? Uban na lang ta vice president kay kita magipang
1: ang tawag ka na nila kanang kamang party.
2: Kamang
1: may mukamang dito ang istorya.
2: KP, no? Anyway, mga kamang.
1: Kamang. Anyway, ato nang isgutan na dugang pang detalye may kalabutan niya. Doon na kita 6 minutos na paglabay sa Kalasyete sa Buntanga. Oto ang mga headlines, mga katropa at mga lakbit ng mga pagbalita may kalabutan sa tuwang nagisubay karon sa programa ng Bullseye, mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dirita pag, asa man eh? Nanani, nakatambay na? Dirita sa tuapod nga pag-aninaw sa mga balita, mga katropa. Nakatambay na karon si katropa nga Marvina Ibano. Agi tawagan pa na mga katropa. Kay dunay man nagsuon kuno nasikog kini sa Bybasta operation dinha sa ato ang mga awtoridad ha. Congratulations kay grabe po ni kaluoy po dani man nagsuon ha. Na mo ni yung trabaho. Bay drake na kasinabtan ay pagyud nga mag kun na lang ta ni kanang kapatid ha. Kay wa matay kwarta. Ay dali diri nga easy money lang. Nadakpan ni mga katropa sa itong mga otoridad ang detalye manukan ni katropa nga Marvin Ibano.
0: Live report. Live report.
1: Wait, Marbs. Marbs. Ay, tugtuga ako mga manok. At balikan si katropang Marvin kaya basig nahimo siyang manok.
3: Pinawa!
1: Si Lupa ni tugtuga ako mga manok, Marbs. Orang putang si Lars Sanyol sa kuan sa ilaha nga mo awang iro shit. magbalita ba kayo? Si, unsa ba na si?
2: Ilum, balita ba ko?
1: Sige, kaw-aw. Kakita, siguro ning iro o sudan ay. Yato, balikan si katropang Marvin Ibano, no? O niya, tonton mga katropa, doon na po tayo mga balita. Gikan sa tuwa mga regional patrollers na to. Sa XFM nato ng mga sister stations mga katropa taon-taon. No?
2: Yata sa unahon siguro ni ato ang regional news sa katropang Alan, no?
1: Sige, sige.
2: Gikan karon sa ato ang mga sister stations sa XFM Network Philippines, Mindanao area. Ato unahon ning report may kalamigitan no, usab nining usa ka lalaki nga nagpahulay.
1: Wala kuno na. Ha? Wala. Oy, mo ni giingon og nawala dili na lang isa, ha? Ang isa na lang, ha?
2: Nawala na ang tanan.
1: Nawala si Junji kay nabagyuhan po.
2: Nabagyuhan sila.
1: Dili po ta sa ikaduha, Katropang Briggs.
2: Oh, atuan na to karon dito sa
1: may panisan.
2: Kini si Katropang Hanilo Tabios kay Tamis gini, no? Malay-Malay City National Science High School. Nagadawat kini og hulga sa pagpamusil.
1: Nako.
2: Katropang mo sa balita si Katropang Hanilo Tabios, Katropang Hanilo Tabios. Good morning, please come in.
0: XFM Report.
3: Sa publiko ang gingong hulga sa seguridad sa Malaybalay City National Science High School sa Barangay Aglayan Miyerkules sa buntag Agosto 5, 2026 sa pagkiginabi sa XFM News team sa school principal nga si Pastor P. Abuela III matod ni ini nga nakadawat sila og shooting threat nga gikaingong pamusilon ang mga estudyante gikan sa grade 7 hangtod sa grade 12 hinungdan nga gilayon nila kining giaksyonan.
4: So ang among nadesisyonan pagkadawat namo sa shooting ba shooting atong i-clarify shooting threat siya para sa eskwelahan. Mga giingnan kita nga pamusilon ng atong mga estudyante ba? Gikan sa grade 7 paingon sa grade 12, mo man iyang mensahe. Ready na ang iyang katrupa pero kita, bisan to basin. Nagto kita nga binuang rakana pero ato gyapong gyataga pagtagad.
3: Nakikoordinadayon sila sa kapulisan. Gilakin ang mga estudyante sa tagsa-tagsa ka classroom o walay gipagawas hangtod nga wala pa nakaabot ang mga polis.
4: Nag-request kami o sa Philippine National Police kay mo man ang atong protocol, emergency protocol sa eskwelahan. Atong gilakin ang mga bata. Walay atong gipagawas sa eskwelahan hangtod nga wala ni abot ang mga polis.
3: Pag-abot usab sa panghapon ng mga estudyante, gi-isolate una sila sa covered court samtang gi-clear ang mga classrooms uban sa tabang sa mga polis. Ang mga BPSO usab mo'y nagsusi sa gawas sa tulungaan. Matod ni Abuela, daghang mga estudyante ang gisundo na sa ilang mga ginikanan tungod sa kabalaka sa seguridad. Rason nga pipila lamang ang nagpadayon sa ilang pagtuon nitong adlawa. Dugang sa school principal, kini na ang ikaduhang gikayon nga nakadawat sila og hulga din niadtong Hulyo 27. Nakadawat sila og mensahe kalabot sa bomb threat gikan sa parihong social media account. Mga katropa, para sa ligon ng immune system, glowing nga panit o overall vitality, tumarog Santon Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakahiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Senilo Tabios, XFM News!
0: XFM Report!
1: Dagan salamat kinemo katropang Hanilo Tabios, katropang Briggs.
2: Sa pikas kabahin gikan kang katropang Hanilo Tabios, balikan nato diri karon sa Dakbayan sa Davao. Kay kining diay pito ka mga individual nga na-rescue karon. CGD SEM nagbutyag nga pito ka mga individual na rescue sa Coast Guard gikan sa kadagatang bahin sa barangay Sasa. Naunsa makaintaw ni nang langoy ni sila unsa ba? Atong sayron karon kinatibuan detalye sa report katropang mo sa balita si katropang Marvin Ibano, katropang Marvin Ibano, good morning, please come in.
0: Live report.
5: Luwas nga na rescue sa mga personahe sa Coast Guard District Southeastern Mindanao sukun CGD SEM, particular sa Coast Guard Station Igacos, ang anaa sa pito ka mga individual nga naglutaw-lutaw sa karagatang bahin diri sa may kilometer 10 barangay sa Davao City. Sumala sa buhatan takna sa kapuno ning bilabayng adlaw samtang nagbiyahe ang MV Mawes 4. Padulong kini sa Igacos na si Platan matod paniini ang naunlod nga motorbangka kansang mga sakay naglisod samtang nahumol sa tubig rason nga gilayon kini nga gi-rescue. Gihatagan dayon kini og first aid ug initial nga medical assistance pag-abot sa Mayweather Port. Pinagi kana sa pagtinabangay sa CGS Igacos ug CDRMO Samal ug ubang partner agencies di nasayran nga duha sa mga na-rescue nakaangkon kini og minor injuries. Nigula sa initial nga investigasyon nga naka-encounter matod pa og kusog nga hangin ug dagkong balod ang naisgutan nga mga nagbiyahe o kining naisgutan nga mga na-rescue rason sa pagka-unload sa ilang gisakyang motorbangka. Hinoon malampuso na nga napahimutang sa baybayong bahin diri sa may barangay Kaliklik sa Egacos ang nagubang motorbangka nga ipailalom sa tukmang assessment ay ha kini ibalik sa tag-iya. Nunot sa panghitabo, nagpahimang no ang Coast Guard sa tanang operator og bangka nga kanunay monitoron ang kahimtang sa panahon og siguruhon nga anaa kanunay sa maayong kondisyon ang mga sakayan ng pandagat og kumpleto kini sa safety gears ay ha mobiyahe aron luwas sa peligro og makaabot sa destinasyon nga walay kakulingan. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, Exxon News.
1: Live report. Salamat kini mo katropa nga Marvin Ibano. Ang katong unang balita mga katropa kang Daniel June Marata. Katong managsuon nga nadakpan kini sa Bybast operation mga katropa sa tuang mga otoridad. Ay mga katropa kini magong hitabuan kini mga naadya sa southern part nga tuang dakbayan sa Davao. Matingala ta nga diha gyud pirmi masangit gyud ni mga durugista. Ato ni Sayro mga katropa kung taga-asa ni o giunsa pagka monitor ani o ngano kini nga dadakpan kini nga druha mga katropa. Na nasa tong niya karon si katropa nga June Marata.
0: Live report.
1: Kuya June.
6: Yes, ang katropang Blake, sa katropang Alan, nagmalapuson yun ang gikasang Waybas operation sa itong mga kapulisan sakop kini sa Edin Police. Pinangaluhan usap kini ni Police Major Hermosissima. Then, mismo yun sa panimalay, nining naisgutang managsuon. Bandang alas 3:45 antak na sa kapunon kami nakigtransak kini nga usaka lalaki kining igsuon nga si Sherwin Tubig ngadto sa atong mga kapulisan migamit sa mga atong mga kapulisan og 500 kapisos agiog bugti kini sa gitunol ning usa ka sasi sa gikatuan nga siya bo humaniana iya pong gitudlo sa bangiyang igsuon nga usa ka ruta sa Lume o Ramirez 50 anyos kini og didto nakuhaan pa kini sila sa ilahang nga posisyon og mga nagkalaing laing-laing klase o sizes sa gikatuang druga o syabo. Inungdan nga admitado usab kining druga nga nagagamit kini sila og droga o kaninga syabo gikatuang nga syabo apan maantod pa wala daw kini sila nagabaligya apan ang kining igsuon nga si Sherwin napalitan kini sa itong mga kapulisan. Kasamtangan kining druga karon naa sa Eden Police Station magatubang sa kasong pag-isupak sa Republic Act 916 con Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Katropa mo sa balita, katropang June Marata, XFM News.
0: Live report.
1: Doon na kita, 15 minutos na pulabay sa ikala 7 sa buntaga, mga katropa. Ato sa nga ambakan, mga katropa, ang kining ato ang mga news trends sa kanilang orasa. Kagahapon sa impeachment trial, nagpa-press con kini si Attorney Poa, no? Unya ang unod mga katropa sa mga pangutana, mo lang yapon ang narrative mga katropa sa kini mga naadya sa mainstream media, puro lang gyud ni Mary Grace Piatos. Kinsa man gyud si Mary Grace Piatos? Nakaila ba ka si Attorney Poa kang Mary Grace Piatos mga katropa, wala niya nagsaba.
2: Ato nga patay isa ka Piatos si Rinan Piatos.
1: Oh, igsoon ba kato sila ni Rinan Piatos o mag-asawa? Ato na paminawon makayot no portion lamang kini, 1 minute lang ni mga katropa. Ini nga surprise video ni Attorney Poa gitubag niya ang pangutana labot kay Mary Grace Piatos mga katropa. Sige daw engineer.
7: Attorney, to your knowledge, meron pa ba other acknowledgement receipt na may nakapangalan kay Mary Grace Piatos?
8: I don't know, to be honest. I'm not trying to be evasive. Hindi ko lang po talaga alam.
7: Kasi talagang sobrang, syempre, kilalang kilala si Mary Grace Piatos. And kanina dun sa trial, lumalabas sa 70,000 pesos yung nabigay sa kanya compared dun sa mas malalaki pang mga pangalan.
8: Hindi ko po alam kung ano yung surmise natin doon sa halagang binigay sa kanya or halagang compared sa iba. I think ang importante po talaga dito, you'll have to wait doon sa ano ba yung naging findings talaga ng POA. No? Kasi yung Mary Grace Piatos, lumabasang naman yan sa congressional hearings eh. Diba? So ngayon nandito pa lang tayo sa POA. I'm sure magkakaroon ng ebidensya para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. I mean, magkakaroon ng ibang witness para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. But pagdating naman sa pinag-uusapan natin yan, it's really just a COA findings.
9: Asawa po kaya siya ni Renan Piatos?
8: I don't want to speculate, ma'am. I don't know her personally, so I cannot speculate.
9: But definitely yung pinakita kanilang evidence at testimonya ay kaya natin na tapatan yun sa inyong cross-examinations next.
8: Well, ayoko naman sabihin tapatan. I think sabihin na lang natin na kaya nating suriin yung mga naging findings ng COA para mapakita lang sa ating mga kababayan kung ano yung buong story. Because this is just one-sided the story. But again, factual lang din naman yung nangyari kanina, di ba? Dumalabas lang naman yung COA findings. So sa ating pagsusuri, as much as possible, syempre factual din lang po tayo. We'll stick with what COA knows. We cannot naman kasi add on to yung limitations ng witness kung ano lang yung participation niya dun sa
1: yun. So gi-size-head yan mga katropa ni Attorney Poa, no? Salamat Engineer Royce. Kining about kay Mary Grace Piatos, nalang ko napansin mga katropa sa mga pinangutan-anan ani mga nasa mainstream media ba, huh? Very well known na daw ka na si Mary Grace Piatos, no? Well known lagi sa pangalan pero wa matakailag, kinsa na. Anyway, ato na nga, isiguta pa, tawad-tawad mga katropa, may kalabutan niya na. Dakong sunog mga katropa sa sa ning syudad. Inoon, girespondihan kini pero perti yung kusuga ni mga katropa, naugdaw yun ni mga katropa, ni nga usaka, panimalay din ni mga katropa. Makita niyo sa usaka video din ha, mga katropa, nga sunod-sunod na kining ato ang insidente sa sunog niya ato nga dagbayan sa Davao. Under sa ato ang mga pipila ka mga recommendatory nga nakaung-ong karon diri sa ato ang syudad, though ang 911 ang nagapasigarbo sa ilaha karon nga mga kagamitan, pero under sa ato apo diay nga monitoring ang Bureau of Fire Protection na kinahanglan pag unig duga mga kiriminta. No, kaya ang dagbayan sa Davao nagadaghan na data karon diri mga lumbulupyo katropang bricks. Doon na yung mga gisugyot nga dungagan kini ato ang mga boom, sana boom spray, boom nga truck, no? Kana kaning ground man ato ak sagaran man to man, no?
2: Akini mga boom truck siguro para ni sa kato mga high-rise building.
1: High-rise building. Nganong nag-recommend sila kay daghan tag mga high-rise building karon dinhi, mga condo units.
2: Kana kayo. Diya sa kinibang downtown area, tagaas na kay mga building diya katropang alan. Kani ato, flat aqua na kanabang single story ba, no? Oh,
1: kanang kuha na siya, kanang sa may Aldivin ko, no? Oh. Dool sa kuha ni.
2: Karun,
1: sa
2: taas na kayo. Kani ato, daw sa magduko lang ka, pero karun, maghangad ka
1: na
2: yun.
1: Talag sa ramadyo ko maka agi-agi na karun downtown area, di na magdyo ko lagan karun katropang bricks. So, di pa rin sa una, mga ulitaw pa. No? Baktas ko radyo na mga lugaran na diya, no? Hantod nga, diyan ako nakauyab diyan sa may Bonifacio. Sige ka ng pagkasabaktas, no?
2: Diyan sa may kuhan. Kining usapay tawagan niya sa...
1: UN?
2: Palmahil.
1: Palmahil?
2: Oo.
1: Ayaw tos Palmahil kay high voltage, so. Diyan sa Bonifacio kay mga mga borders muna diyan.
2: Ah, mga borders.
1: Mga borders na nagigikan sa probinsya. Diyan ito nag-board niya akong asawa.
2: Oyab lagi.
1: Oyab lagi. Diyan lugar ha, pag magsunog sa una mga katropa, binugnoari yun na, ground to ground na yun na mga katropa. Pero karamang God, nakita na ito, no? Nahi mo example niya sa may Claveria gani, katropang bricks. Kato gani yung karaan diyan ang hotel sa una. Diaz ba na?
2: Diaz. Dili, Imperial.
1: Imperial. Imperial Hotel. Kung wala, natay sa 911, naatay ato ang kanang bomb fire truck. Kanang kanang kwan. Pero ang Bureau of Fire Day katropang bricks. Lahi manggo di mga katropa ang sa 911 ato nga rescuer na to, ato ang fire fighter na to. Kita ang nagpalit ani. Ang national manggod mga katropa, panahon pa ni Quancho sa una din ni Colonel Quancho, siya pa ang fire marshal, naghangyo siya sa city na to mga katropa nga suportaan. The time si Mabel Sunga Acosta, gitubag siya ni Mabel Sunga Acosta that time. Di ko kalimot ato ni si Mabel Sunga. Ngano diri man ka mangayog budget, no, nga national man mo. kay BFP god. Bureau of Fire Protection, di ba national ang inyohang dapat tinanga budget man ugad.
2: Under sa pero under pagyapon ni sila sa DILG.
1: Under sa DILG. Dito mo pangayo kanang
2: pero
1: tabang.
2: Kay pero ang ato Philippine National Police katropang alang ginatagaan man sa city government, di ba? Halos-halos kada tuig may na sila mga patrol cars, provided sila karon ang ato ang mga pulis. Sa before I don't know o gahangto sa karon na gina-practice maghihapon na katropang Alan ato mga pulis kaniya to na, with okay. One sack tinood rice na. Mm. No dunay grocery support gikan sa city government of Davao
1: nya makabitbit og kanang maliog nimo na mga badlungon sa sa street diba nang mga snatcher
2: na puno mga amigo na pulis kaniya to katropang Alan nga pag once na matagan siya og bugas ipakilo na dai niya. Bisan ako ni katong pilit kayo big murag gahi-gahi.
1: Okay, gahi. Oh. Yeah, bitaw nanukad ng reward system. Actually, dili man na reward nga kana kay mapatay. At least kanang consider di bobo na lang sa mga
2: otoridad. Thank you to siya katong pangalan na murag nagpasalamat ang city government na naay pulis nga nagatrabaho.
1: Pag-ingalap ko ni Garma nga muraman siya kasabot kung saan ang reward system ang ipadagan sa tuwa sa Davao City.
2: Lugay na niya ng pulis ikan pagpagkadalaga niya katropang Alan diha sa kuan sa mga ni Puli ni
1: Taana
2: ni Plaza
1: si Plaza
2: sa child in sa, the children's desk
1: si IDG pa na siya na ito no? Tawon na pad
2: niyagin na siya si IDG
1: after kaya digong sa IDG siya o niya ito nahimo siyang tawag ni manager sa sa kuan ni PCSO no? Nahimo siyang general manager sa PCSO. Pag abot niya sa PCSO, gihulga siya nga, nagharapin niya bala mo sa PCSO ha, hindi ka mo naratib ngayon nani. Nagilak siya ng walay luha. Maningon na reward system ko to sa investigation sa tuwad.com.
2: Maapil naman ko siya siguro karon sa pangalan, may posibilidad nga maapil siya karon as witness diya karon sa kung ano.
1: Hindi juga mo Shelby Garma kay morag dili inana kalalum ang imong nibal-an kay hindi mo dipakita karon. Anyway, ang Bureau of Fire mga katropa, gipasigarbo diri sa tuwa, local nga Bureau of Fire. Nagpasalamat sila sa mga volunteers na to sa kining Chinese volunteer. Padayon sila karon mga katropa sa pagtabang og naanagyud dai gyud na to ganaganing kapasidad sa tuang 911. Galing lang nagyapoy kulang. Nagyapoy kulang. Tanan nga mga butang mga katropa na madugang, piminti man na dunay kulang kaya nag-improve ang atong Davao City. Anyway, too much for that. Girespondihan man yung mga katropa. Ato ang pasalamatan ang ato apod ng mga taga Bureau Fire. Sabi na sa mga taga 911. Ha? Huwag ito nga nagpakabana diyan mga katropa nga nagasumbong dahin kung dunay mga pagsunog nga panghitabo. Ito mga katropa, no? Ito sa ninyo ipakita ni mga katropa, may kay ang sitio electrification sa Nordico nagpadayon kinimatod pa luyo sa hulga nga privatization. Ayan.

0: kami sa mga leader na abdik dyan kaayo nga na process na follow-up sa tanang mga documents sa panaghigusa na amo dyan nga kanang na-filman ba. Abi kay Ming, salamat sa tanang mga nag-ihok ni ining project.
1: Ayon, so salamat ha ang kini mga namuyo diya sa may Di Oro banda. Part sa Tagugpo gyapon diya sa may Tagugpo ba to Katropang Bridge Pantukan area no?
2: Pantukan.
1: Pantukan. Oh. And dito po sa mga areas po sa Di Oro kato mga far flung areas o mga hilit nga lugar gitawag ng Sityo Electrification Program. Nagapadayon kini bisan pa pantuon nga dunay hulga sa privatization mga katropa. Bullseye! Bullseye! Sa itong pagbalik mga katropa, syempre inyo ha mga mensahe at tuntagan o buntagan doon mga katropa, standby mo ha. Ito ang mga nag-greet niya karo mga katropa, ay mo kabalaka kay mabasag yun ang inyo ang mga gipadala dire. Sa itong pagbalik mga katropa, itong isgutan ng Malacanang, nga miingon kini nga, ang pagdakop ko naman ito pa ni Senator Bato de la Rosa, katong gidungog ni Katropang Briggs ng gidakop.
3: Revolutionary tactic lang ko no?
1: Oo, waman eh, gidakop yun nga unsa no, pero... Ang ilang version ng God sa interpretation kay unsa to?
3: Diversionary tactic. Oh, tungod sa kinibang investigation sa
1: confidential fund.
3: Confidential fund. Ni Vice President Sara Duterte.
1: Pero din si Ate Claire mo analyze, no?
3: Iya po na pag-analisa niya. Para po din abtan sa iyang una-una.
1: Oh, may ni siya ambot kanon himo ning abogado ni dapat himo na lang siya kanang
3: showbiz
1: analytical kuan ni. Oh, showbiz personality how can you analyze?
3: Ni tandem ni kuan ni kisa kanitong kuan katong grabe ka witwit kayo nga
1: si kuan
3: si kisa itong babae ba
1: itong babae nga witwitan kayo
3: si showbiz ba
1: si Christy per minute
3: ano sila ito? Tandem kay murag ka way paghubas ng ilang ngabil mga
1: way paghubas walay prino niya way po itumong
3: Way punto.
1: So ato na istoryahan mga katropa. O ang DepEd Davao City na ngayon kinipasailo in town sa viral nga video sa mga estudyante mga katropa. Kato sa Kalina ni, Riverside, no? Nga nagmura ka nga PBBM. Ako di po ko kauyon ato mga katropa. Pero di nyo mapungan ang kining outburst sa mga estudyante ba nga pati de sila nasayod na sa problema sa nasod.
3: Manay, bantayan karon sa mga politiko. Kaya mga kabataan dahil karon katropang ala, nagpakabana na. Muna action nga gipakita o ato makita karon nga katropang Alan from the Gen Z's.
1: So, ato na nga isgutan sa ato nga pagbalik mga katropa sa ato ang programa nga Bullseye.
4: Bullseye!
1: Atong oras! Alas 7:28.
5: Klarik sana.
6: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald

0: Kaklara, Exana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o biligon pa jud kini.
11: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katropa, available

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
5: Bullseye!
6: Alright, balik ta diri mga tropa. Doon na kita ay 38 minutos na ang paglagutok sa ikala 7 sa buntag katropang Bricks. Ato ang mga kuandrik. Ato ang mga sayo kay naka mata diri nakapangapi mga katropa.
7: Mga early birds na to karong buntag mga katropa. Tuaning liliyon sila kay sayo bay intawon kay ni sila ng mata no. Pero si Mami Grace Cruzada oh. Good morning katropang Sir Alan and Sir Briggs. Good morning di adapita sa may bago Galiera.
6: Lami no? Kinang iyaha mga inihawag baboy diha kay iyaha yung Binuhi.
7: Lagi na mga Binuhi diha kay mga kuwan mo ni diri karon ang kanang mga baktin bitaw daghang baktin diha katropang Alan. Si Ma'am Nita Valderosa, good morning Sir Alan, Sir Briggs. Good morning. Mayong oras po din mo diha ma'am sa Canada. Mayong oras diha kumusta? Ang Canada ron ma'am, bugnaw ron o ting-init diyang napita. Si Ma'am Jing Picarido, good morning mga katrupa. God is good all the time mga katrupa. Perminti gina. Si Sir Randy Santisas, mayong buntag ni mo Sir Randy. Listening pod si Ma'am Munda Lapore, mayong buntag mga sir. Si Ma'am Nora Bunsukan, morning katrupang Alan Ugbrick. Morning katrupa. Si Harold Salang, watching from Purok. 3, kaman si Nyo Sambug, Nyo Corilla, Davao del Norte. May buntag nyo na mga taga Davao del Norte, no? Labi na sa may Nyo Corilla. Si Ma'am Leah Manalaysay, may buntag ni mo Ma'am Leah. Blessed morning po. Watching siya karong buntaga. Si Ma'am Romilita Bacaro, good morning katropang Sir Alan, Sir Briggs. Naglanog-lanog na po akong Radyo Bulls ay Jod ka Clarix, Ana. God bless us all. Okay. Watching from asa man siya watching Bliss Bago Aplaya.
6: Taga Bliss ha?
7: Taga Bliss. Silingan na din ako ni no. Si Ma'am Romilita Bacaro. Si Sir Ronnie Peho, good morning mga katropa, listening while na masada. Mayong inahina sa pagpamasada diya sir. Kaginhawa pa baghapon sa kamahal sa mga sa kamahal sa petrolyo ron. Sa pagpamasada. Napabagya po'y take home ang madalaan ni Katropang Alan. No? Good morning ni mo, Sir Ronnie Piho o Amping Kanunay. Si Ma'am Karina TCL, good morning and God bless to our power tandem, Sir Briggs o Sir Alan. Oy,
6: salamat, salamat, salamat. Thank you, thank you.
7: Salamat ni mo, Ma'am Karina TCL. Karong buntaga, mga katropa, no? Atong lantaon, kinibitaw nga punto karon sa palasyo sa Malacañang allegedly kining arrest sa allegedly kinibang alleged arrest of Senator Bato de la Rosa
6: paspas kay tumikata kay
7: usa lang kuno ni ka diversionary nga taktika engineered by the Duterte allies sumala pa ni Press Secretary
6: napay panahon diyan nga ni angko ni si Attorney Claire Castro nga usahay sa ilaha pun nagikan.
8: Pinawa.
6: Puro raman ni dito
7: sa
6: ilaha
7: mga kay sila mga istorya katropang Alan dito gina nila ibubo pabor ngadto silang kontra.
6: Nagiyon sa nila pagkasayad.
7: Kay pura baga kun kay sila may kanunay mag ano mag magpagula o kada bang mga dunay mga press briefing sa palace kay dunay magi sila
6: kwento. Bitaw ko ana.
7: Dunay magi sila pa press room ditong napita.
6: Kada adlaw gyud na nasa ka ng press briefing.
7: Unya kung naa pa lang tong isa katong si kisa gani itong pagawas ni Kwan get lost. Ni anti-clear.
6: Taga kwanto eh taga
7: sa igid man to.
6: Net 25 to siya.
7: Taga net 25 kay mo titik pag kung saya eh. Mo titik pangutana
6: bang. Isa ka carry ato kung mangutana. Giban.
7: Gipaban niya. Gipaban niya.
6: Grabe, no?
7: Meaning, lupigon. Lupigan na siya ato, katropang
6: lupigan. Alam. Kaya di ka, kung ma-follow up ang question, mura ba ganang ang iya, mga logic, logiko niya ng mga tubag, dili magsilbi ato.
7: Now, kung maingon ta katropang Alan, kung nadakpan uwa, Unsa bay kuan ani para nga pistahan sa media ko no? Unsa ba
6: importante, unsa ba kabugat, unsa ba ka
7: manay punto niya nganong niingon siya karon nga diversionary tactic ini engineered by
6: para dili isgutan ang confidential fund ko no.
7: Alay BP Sara Duterte Allies. Tungod kay ang isa sa iya mga rason is kinibang para matabunan, purpose ani para nga matabunan ang allegedly misuse of funds, confidential funds sa Office of the Vice President o sa office ngadto sa Secretary's Office sa DepEd.
6: Haod lang kasi mo ingon ba nga kini para matabunan ang confidence funds kung, inday, pero
7: ang dili sarado ang imong uto katropang alan ug dili sarado imong ulo sa pagpaniid ug pagpaminaw sa tanan nga mga punto nga gipagula sila mga sa mga witnesses no. Let's say katong si Roderick Wamil
6: si, nga ang unang si Ikpaw, salang sa witness stand.
7: Oh, Ikpaw Sikpaw.
6: Ikpaw Sikpaw og ang pamahayag nagkasinaw.
7: Nga puros man mga kwan, puros daw hearsay ba? No? Ang iyang mga dokumento nga gipagula, iyang mga testimony.
6: Sa kang Claire Castro magumisa nga inani ba ka importante ang confidential fund, may bala no, ni us-us man akong bangko pero pa ning kwan murag na ay nag kwadri nagtimon sa kung kwan no,
7: may nagkuhit
6: bugat no. Siguro kay
7: ato ning balikan katropang Alan no
6: magadyot katropang Bisa ningon si Castro nga maoy iyang gipasanginlan karon nga para mawala ang isgutan ng confidential fund. Gipahype karon si Bato. Mo na iyang
7: para nga media, para nga ang media katropang Alan
6: ma-focus dito.
7: Dito sila mag-focus sa arrest na pod ni Senator Bato de la Rosa.
6: Pagpangita.
7: Ang tinuod lang katropang Alan no, kung tinuod ning duda karon ni Claire Castro, ang kanibang PCO undersecretary. Murag makakuha ning pabor sa ila katropang Alan. At least matabunan ang paltos, palpak sa witness nga gibitbit sa prosecution.
6: Baliktad siro. Baliktad. Sila may nakapabor ani.
7: Sila may nakapabor para nga matabunan ang katong kakulangon sa mga kakulangon sa mga ebidensya nga gibitbit sa mga witnesses. Tapos katong usa sa mga punto katong alang nga nahisgutan nato kagapon, di ba? Napakong sila dito sa diha nga gipangutana ni Attorney Poa, Michael Poa o gi-attest pod ni sa presiding officer. Presiding officer.
6: Si Jesus Cordero.
7: Nga, ang katong mga dokumento nga iyang gibutyag nga daw, para bang with full of knowledge siya ni atong mga puntuha. Katong records nga iyang ginadala katropang Alan gikan sa month of August sa tuig 2024. Wherein, kinideng witness nga si Wamil, wala na diha sa iyang opisina. Wala na sa PAW.
6: Agikan sa 2014 up to 2024.
7: Ni kuha na siya kanabang ni wala na siya sa PAW.
6: Kapoy nagsubay ani mga mupirma na lang kang wa kakibaw ka sa padong.
7: Nilukso na siya dito. Nilukso na siya, wa na siya mitumaw sa PAW.
6: Anyway,
7: moto usa sa mga butang nga na namatikdan nga ay unsa may imong nalis ani karon. So but bang ipasabot nga ang uban po diya dito scripted lang kuno no. Kay di gula magud ang istorya ani katong pangalan ba nga gisubay lang niya scripted karon kay bugado lagi may kay mo millions so palusot
6: may mani mo lusot bahalag pisat ni ubang mga abogado ha uban ha
7: isang tumbling ni bangon gyapon
6: bisan nalukot na
7: So dito na matikdan siya dito nga mao ba ni usa sa mga butang para nga tabunan karon definitely katropang Alan vice versa ning pasangil kung mupasangil karon si Attorney Claire Castro ngadto sa kinibang alleged arrest ni Senator Bato de la Rosa
6: para mawala sa isgutanan
7: kini mangon katropang Alan no sa media kini mga
6: media nakapabor na dahil sila sa pagisgut ana para magpa-hype ning mayong confidential fund so nay purpose ako nakita ni katropang
7: sa prosecution mangon katropang Alan no parang positive magini sila kanunay katropang Alan pag atubang nila sa media moingon dayon sila moingon dayon sila dito like for example si Kapunan ingon ni si Kapunan nga sawa pa siya nakapon ha karon kay nakapon naman si Kapunan na siya kining ingon siya nga the documents from the office office of the vice president are all kinibitang ang pundo ko no is scam.
6: Yeah. Mm. Oh, giyang i-declare nga scam.
7: Oh, scam ko no to. Na scam ang pundo sa
6: otro po ni si office Kapunan, of the vice mga president. Katropa, may lang ni mo yagag pangalan sa uban. Andilim, andilim. Oh. Unyag siya kahit tawag no ka ng ikapon. Lisod po kayo, masuko po sa nanay.
7: Now, kaya pala naman gina ang mga media people, ang mga journalist, katropang Alan ba nga, pag once nga din adunay mga, kung ano, ang journalistic principle ba nga, kung dunay balita, i-verify, una kini i-amplify.
6: Pero sa gisulti ni, akong sakyan yung gisulti ni Claire Castro, sa Tagalog pa ni, napaghahalataan tuloy. Na nalipay sila karon sa confidential fund na issue para matabunan ang flood control. Eh, naman siya ang mentalidad. So, nasa purpose niya ay para matabunan ang flood control, gamito na to si confidential fund. Karong kinigawas man ang ulo ni Bato. Ah, ni Gimo lang ba?
7: Ni Gimo.
6: Oh, nasuko din si Ate Claire. Ah, mawala ang isgutan ng confidential fund. Kaya nga ko ang mga vloggers, dito naman nagtutok ni noon kang Bato na daghan. Ang iyang istoryahan, ano, dili man itong mga media, yung mga ban nga nagasubay lang. Kini man iyang mga trolls, mga vloggers. Ayaw mong sakay, ana. Kaya dili na ato, ilahan na. Palo si Claire. Kaya siya ay operation, operational manager ng mga trolls eh. Anyway, daghag mga istorya, mga katropa, nga makita na ito din ni Karo, nga murag, makaingon ta nga, ang ngayon na
7: diversionary tactic, o, diversionary tactic, katropang Alan na issue, no?
6: Kaya, mugamit ka na nga pulong, bugat na.
7: Now, ang allegation sa palasyo, dili pa usa ka judicially established fact, kanang ginatawag nila katropang Alan, no?
6: Ako na,
7: paduda so, ang nakapaligo na ni Karo,
6: walay facts.
7: No, siguro, mas maayo nga sa sabto na to nga kung diversion man, kinsa karon ang nakabinipisyo kabahin sa atensyon.
6: Mao ganin na, no?
7: Ang
6: sakay siya sa atensyon.
7: Office ba ni Vice President Sara Duterte o sila?
6: Oh. Actually, ang nakabinipisyo ni ang sila, no? May makuha si OVP ani kung madakpan si Bato or dili madakpan or... trabaho man sa itong mga otoridad, no? Nga nag-itoy sa ICC.
7: Sa bagay, kung pulos lang yung mga abogado katropang Alan ang nag-atubang di karon sa kuano, presentation sa evidence, murag kita gani katropang Alan nga yan, murag kita,
6: masabtang ina
7: to nga, oy, di man ni kuan, di man ni bugat ng mga...
6: Actually, grandstanding lang halos ang nadin na eh. Napay mga pangutana, bisig pangutana na sa isa, mangutana lang diapon kay nana si ang script eh. Nahinayak na eh.
7: Asa na ang script? Asa?
6: Ako sa tanan nila no, mas ubilin pa ko ni kuan, may tumong pa ni si Robin Padilla. Ingon pa ta ni Robin bisag kanang out of nowhere ni usahay mga katropa pero murag ang gigamitan niya og kanaganing inverted pyramid ni si kuan ba?
7: Kay
6: si
7: sa iya pangutana.
6: Wamil.
7: Ano pa nga sa pangutana? Saan? Nag-investiga lang mo o gano'n wala niyo pa ili kaso?
6: O, isa pa, trabaho ba ninyo mo fellow kaso? O di ba ka nag-investigate ba mo? Doon na mabuhay preliminary investigation? O kanyang inyo halang pagsuta lang sa...
7: Observations
6: o pagsuta sa mga dokumento para makapirma lang mo. Wala man nila nag-investiga. Di mo po rin trabaho ang mag-investiga. O wala po daw sa provision, kung namatod pa, nga sila mismo ang mag-imbestiga. Mangayon na sila ng report. Pag dili sila satisfied, ani, manggunin kasagaran, dili lang kayong OVP mga katropa, tanan-tanan na, gikan sa ground level, sa pangatungdanan, sa tuang national ng panggamhanan, mayor ka, kapitan ka, mag-agid yun ng restitution o di ba ka ng disallowances nga notice sa COA.
7: Sa tinunod nga katapangalan, kung balikan si
6: Antiklip,
7: kung atong balikan mga kaigsoonan, instead nga kung iyamang iyamang ma-justify na ang gatong gipagula nga report is
6: diversionary
7: fake news or diversionary, ang tinuod gyud nga spokesperson kato pangalan ila man ang i-correct. Unsay side karon sa palasyo sa Malacañang without report nga dunay arrest report sa usa ka certain senator. Kay dunay warrant of arrest lagi from ICC. So ilang i-correct? Watay labot di ha.
6: Dapat ato nipahayag naman ang DILG.
7: siguro ang ilang mensahe ato kung
6: ang NBI nipahayag na.
7: Ang statement nga dapat ilang ipagulo ato ang Malacañang igulantang mag-receive sa mga informasyon ang tugutan nato nga ang balaod magdagan pinagi karon sa mga agency sa government nga sila karon ang gitahasan sa pag atiman o kasi kaso ani
6: dapat ningon siya declare ato nga walang katuturan yan kasi nagsalita na ang NBI nagsalita na ang DILG wala sila mga information so
7: actually katro pangalan nag-change ang weather diha karon sa Malacañang manggod no tungod aning anti-clear bang para bang center
6: sa yung istorya
7: vlog diha karon katro pangalan ang kining press sa office.
6: Unsa istorya ni Ate Claire, angayan bang tuuhan mo ni uban mga katropa, nakaingon sila nga, mura naman tanig, nagtambong ani ka ng mamina o ka ng showbiz eh. Wapapopo po diha mga katropa, itong mga kuan, itong mga tawag aning tiga cover din sa Malacañang, itong mga membro sa Malacañang Press Corps. Kumpara ni mo kang Harry Roque kanya to. Di ba? Daghang kag madungog nga mga development.
7: Na po kay matunaan ato sa iya. Kay doon naman to siya mga legal points. Kini iya karon marag bugal-bugal points maning kay Anticlair.
6: Sarcasm halos ang iya mga tubag eh.
7: Iya mo na nga siya nagsulti katropang Alan nga kuan. Justify man karon sa mga kuan sa pipila ka mga naasa media pod. Kini lagi ko nung si Vice President Sara Duterte para bang war-blooded person ba kana bang murag naa sa kanunay gira kanunay suko no gipagula pa bitaw tong iyang away giaway niya tong naskorte katropang Alan
6: iyang gisaway pang maayo tapos nagahan kasi mga ini and towards ng mga words ito ginagamit so it shows her character unsa siya pero ako malingaw po ko ni Ate Claire maminaw ha kay sa tingog pa lang mulbon ng kaspa di makalingaw na. Si Mrs. pa lang daan pag maminaw kani sa balay kanang wapilaing lingaw katropang bricks mag say maabot man na sa tuang kuna fed ng kanang iyang nakasplice gani how many mga vloggers mo splice manggod so maminaw ka kay gato kay mid up na daan basta manampong sa dalunggan din akong asawa medyo ko ganahan na maminaw tanaw ba karon ayang gikalingawan kani mga short drama na lang yun unya ang kani pong ato apong impeachment trial murag wala na kanang mabaw na kay siya ang pananaw kanang sa una manggod excited ka pero karon murag boring na siya boring paminaw nga naman magbalik-balik na lang ang gipresenta sa kining prosecution ilang mga witnesses dili kay nanak guot ang ilang mga statement baka na makapaduot gani og sa katawo kita mga katropa gusto nato nga Siron kung unsa ka tinuod nga kining si Inday Sara Duterte Carpio nang waldas nig panalapi pero kutob lang sa sila information nga diha lang may kutob sa acknowledgement unya na may mga disallowances nga makita amo lang i-notify pag uman ani ila lang pang i-rectify ano ba na after sa rectification ma-satisfied me oy ngano maning nagkulang ngano pong nanubra amo jud nang i-notify unya i-rectify po na mga katropa sa katong nagadawat unya asa may giingon ni Attorney Claire Castro dinha nga kinahanglan tutukan nga tagilid man gani sila kung kita magtanaw sa pagpresenta palag mga witnesses sa confidential fund mga katropa wala man kay madut dito si Inday ingon nag asa man karon gipang naingon pa si kuno kining si attorney adi man ni attorney day kato gani mo inom og kana gani katong mo inom og suka gani katong si isa na tawo ni Sharon ba
7: si Cook, si Kiko
6: Kiko limang ka mukao niya inom mo na suka
7: Sarap.
6: Sarap.
7: Wow, dagat. Wow, papaya.
6: Wow, sabaw. Sibula ka inom, mga tao. Wow, ang sarap. Daog po buya.
7: Okay, kumilik. May ipalihok.
6: Daog, okay. Kumilik pala si Garcia, mga tropa. Dalawang apod. Ang akong katauan, kung natingala ko siya pangutana ba, kaya di ba nag ni gawas manggod to sa social media pod kabalo nang kani mga DDS pod haut kay mo himog istorya pod bisang uban diha wala gyud resibo god ningon dito nga uy nang hinubra man lagi di ay ang di ba 125 million o nya niabot man lagi tog natoy subrag 150,000 isa may nagtapala na di ba ang OVP 125 million ra gud ang confidential fund nganong naka-withdraw og 125,150,000 gipalit og kuno og sa to lamisa ba to katropang bricks
7: lamisa og bangko
6: og bangko karon nangutana na karon si Kiko Pangilinan ningon siya nga masasabi mo ba na i-question niya tong bangko o lamisa? Masasabi mo ba na totoo talaga ito? Ngunit taon ang si witness nga, wa naman ko'y labot, ana. Di naman na muna trabaho ang manusi-susi kung naabag yun ang bangko o dili o kani mga tambal.
7: Ilalagay, resibo na lagi ila, ha?
6: Resibo naman sila kutob.
7: Resibo, acknowledgement receipt.
6: Kabalo ka dito, ang kining confidential fund issue ni bumirang kining ato sa mga senator judges. Nga naman, sige mag-ingon si Wamil nga, wala kasing provision, walang provision. Kasi man na maghimog provision, ana.
7: Ang mga lawmakers.
6: Ang mga membro sa Congress. Hindi maghimog provision nga dapat ang COA, after nga magpirma acknowledgement receipt, dili lang tong pirma lang, kundi subayo nila, tanan kinsa ni, o asa patulong ni.
7: Doon ay mga senador karong katropang Alan, no, nga kuan ba nag-suggest na nga usbon ang katong joint kuan bitaw memorandum
6: circular
7: circular sa DTI kuan man ni sa COA and other agencies of government no nga dunay mga offices
6: amindahan
7: nga,
6: to
7: para sa kinibang COA audit katropang Alan kay medyo murabag igo lang sila mag-inspection, dili investigation.
6: No?
7: Inspection
6: wala
7: lang.
6: Sila
7: after inspection, unsay mahitabuan.
6: Investigative body.
7: Wala recommendation for filing of charges kung dunay makita dito nga unsa.
6: Panapan.
7: Dunay makita dito nga problema.
6: Ang trabaho sa kuwa, mamawi lang. Kung naay sobra, mag-refund. Kunya, kung kulang, pangitaon yun, bisag
7: kaya
6: piso.
7: Kaya dito, sa mga pangutana, katropang Alan, kung napadalhan ba sila, napadalhan ba ninyo o kuwan, kinibang letter for... kinibitang letter ang Office of the Vice President for them to response. Kung doon na may kuan ba, kanabang problema diya karon sa kinibang liquidation, napadalhan ba sila?
6: Napadalhan
7: man po daw.
6: Diyan na masulod itong mga notices.
7: So meaning, nakapasabot po ang Office of the Vice President ani nga to sa ila.
6: Tulong mo na ka-stage sa ata. Primero, i-cut ang attention. Then, siyempre, mo dool dito ang katong mga tinubdan sa opisina ng question. O niya, pag dili pa dyan masatisfied ang COA, mag-notice na po sila katong sa restitution. Diba? Kung may sobra, iuli. Karon kung wala lang yapon, notice of disallowances na. Sa notice of disallowances, muna itong panahon nga i-rectify lamang. Rectification. Dili buti pasabot nga makadawat kag notice of disallowances, dautan na ka. So ang kuha mangita gyud siya kay isibo isiro-siro man nila i-balance man nila katupang breaks. Kini karon murag nganong nasubra man mong piso. Mabit na problema sa mga kagawad sa barangay. Pangitaan bisag 2 pesos niya file ng kaso kay kulang 5.
7: Ingon si Ma'am Karina TCL ba. Ingon siya nga. Ingon ni retired Supreme Court Chief Justice Noel T. Ham. Statements made in the course of an interview, ex-Korea or extra-Korea